ri kahle mixer swi aka hangalasa risimu ra koho ri chuhe kahle ku tirha xisuti tigigini n'wana nga ku tirha xisuti hinkwakonkwako laha ku tirha xisuti tari ku tekele ku tlherisa ranyana ndzhaku mixer wa me a ndzi ritano swi veka swi teka swi vekelaka makumembiri ntlhanu timinete yimbirhi ndzela warali ya yanari kesi swinene ka mani na mani na nga pfulela xiyani moya eka nkarhi lowu nga ka wona lo a tlhahlawula xitijai xexi rhandza jesu ra fama ka xondzo 106.0 max fm vakhona va nga mani kumaka audio streaming ka www.jesurfm.co.za ni ri na vamukelaka tsova phela awa damara mikarhi ya kona loko ya hala ti va kha ku tirha xisuti loko ya hala va ku nge bori ri kona ene ngeri kahle double play mixer romela ni nga nyiketa risema kusuka ka Russian Army hi ro ri nga hi sungulela rongonongo eka mixo wa siku ra mitlangu ra mitlhari ra kahle swinene it's a right day boss ra xena mba ku nge bori ri kona we u ri nga bori a hi ri kona mina na wena na ni vula laka xiyanimoya yala comment kungu ra wena laya ra mfumo ya wena kha ri yi foma kahle laya kha yi twala kahle nje na mina yimele ku tlhaveriwa halawa u borha njhani hi ri ko risimu kusuka ka Russian Army hawa tiva mara mikarhi ya kona mara loko u twa ku nga bori a hi ri ko a hi endla swin'wana a hi nga khomeki wota leswaku ayaya ni vito kahle risimu ri kusuka ka hangalasa tarakalaka malamulayelela a na loko cina tingoma leti a hi nga ti dlayi mani so nyana ta hi nga ti dlayi mani so nyana mamisiro tano mikiseri ni mamukerile ku hambanambana ka ndhawu la mina kumaka miri kona mina ni tlemi ro DJ a mavulavula best party loko ni fika no pfula ni pfala ni pfala ni pfala ni ngena maxi ni nga gongondzanga na le kolana namuntlha mixo mikiseri mina na wona hiketa kusuhi ta wari tinharhu kondza ya fika le ka wara liya ya ndzeve ta va hi ri swin'we njhe namuntlha 89 October i ra mitlhanu namuntlha vhele lembe ra 2026 i siku ra 282 aka lembe leri hi nga ka rona lo salandzana na masiku lama ringanaka 83 ku va hi gimeta lembe famanjhani maravhele lami nga kotlhelo ra n'wena swi famanjhani vhele

0: Friday and Zakuranzala. Aí, papá.
1: Lebuge.
0: E por que não me jarum?
1: Oh, é que é que
0: nem choco na tica para catomara.
1: Coquandalangala.
0: Que essas não coquandalangala para catomara?
1: Aí, em Martin DJ.
0: E thank you, papá. Sim, cabelo.
2: Aí, em jane.
0: E por que não me jane?
2: E quando ela só vê na mão de clare.
0: Nem choco na tica para catomara.
2: Aí,
0: Tabila.
3: The king of majority and Derek Savu, when I got big, could be a farmer body, the Guasama Quara, Kumangana, Ariari, Muranga Sadi Mali, Maria Santa Yama Botin Pugina.
0: And forget me, Jaripote.
3: I Pugina in a botanic makes a plant and robot. I must get it. They can bring up Ringam Langa Boti.
0: As I said, Boti.
3: Thank you, Boti.
0: Thank you, Baba. Tabila.
4: Ewana ba.
0: Ewana mkhalazo.
4: Mina mtoko answer and the one about.
0: He no tsani tibutsa kuno kha kubanga mali ya suit ami tshini sa ku yini we.
4: Eh, mati bana. Ah, amo one one one about.
0: Ke se is nene jara ke fa.
4: Am tali na yini.
0: Eh, thank you baba. Si, tabilela.
5: Dile mona bot.
0: Ah, no amina.
5: Ah, ni jalo sono na swivungu ntsena ni ri kwala ka hosungo wa ntlhanu.
0: Ha nlaiza.
5: Va ka makheke.
0: Kese sinene a ni hlayisekani.
5: Tlhavetela va nghena hinkwawo n'wana buti.
0: Danko. Si, tlhavelela.
6: Tlhava ntlhava.
0: Ntlhave ku tlhava sweswi.
6: Laka gongongolo.
0: Laka gongongolo.
6: Nesse
0: estolo, mim. Quem é esse estolo?
6: Aí,
0: não, esse é o clube. Ah, não, espera, isso.
6: Danko.
0: É, danko. Pak me meri dar também da tinga se baia awar rali aya mune. Sos mina na ming seru jenga spung sono na kana bar 060875942 bakora bangona. Ti, tabiri mit.
7: Tavan tav.
0: En tabi ku tav.
7: Ya babu.
0: Eka mama ka.
7: Akone.
0: La ka dzingi square la nyamini ilendo pini la.
7: Ilendo pe am tongi.
0: Kese sna hlaisa ka.
7: Yazuta.
0: Edanko. Ti tabili la.
7: Brayako.
0: Eo Braya mino.
7: Ni
0: puke mi janka Braya me.
7: Ai, na, sai suri sinani. Nina, jazu mungula sana na hiri kwala, kai kela nkwala, sika kwa manamuka teko wa kia wana wala wapura.
0: Kese sinene bra fan mi.
7: Iso se, so.
0: Apura sungwani.
7: So kila sasa kwa hawa bra.
0: Adanko.
7: Ai.
0: Si, kabilila.
8: Ona tato wa mina.
0: Au, sisi wa mani.
8: Nakana kuto wana tato, nakana kuingisela.
0: Nisuranza njani?
8: Ana, nisuranza kutulu kuni kanibala wala na wena wana tato. Ay, asi saizaka ya maswini, siku msiku saiza wana tato.
0: Kese sinenda nge saiza karo?
8: Danko.
0: Danko. Si, tabi nimi.
9: Did you clear?
0: Aye, papa.
9: Ah, valo eva kona tu gornas poku lawa. Agar va ekhai muthela eti nisnas da jannat nto golushna swana ka.
0: Ish.
9: Mena takswa rongo bzin gangsa bzin somsa bzin yiva. Bzin tu jen vanwanu kuka. Wansat na yena akwa takwa inuno lewan katu wa inga kulo punta ngupuna. Dambura shapela lawani intekela yini?
0: Eish.
9: Lo nkulu kumba kwa hayi, ilonguteka wena tshama na mina nuno lewa. An shavela kahle mgayi so sinta endlala wena ehle kwatela ku ngutekile. Tahanke digitli. Eba nvanjo.
0: Because as nene jaram jandala.
9: Thank you.
0: Ai, tinggal milih tawan pak Juno tuan mantak kerata pada si tapi dulu.
10: Hilaria.
0: Hilaria. Oi.
10: Ya tahu. Nako hanyeni, hayi, tivuya tinga siwani.
0: Ya hanyela so hona vele.
10: Ah, are dzinwana zvidaro. Are masara zozo kuri masara wewe kuvula kamwa James kuti ta. Eka kuyingi sala kwato vakava khaimiwa.
0: Ku vuya ku pfuxeka vongayana.
10: Heyo!
0: Wena! Esaso ke swi veka laka 20 minutes before the hour for the dot dot dot tungu the mina na wena mixer dasi jama gelo ku awara liya ya mona enhle ka nhloko ka skam swirta mixer robe and look is swi kamera mana ka koshin ka shantle ka ngoro khonele ka mixer swi tlhaba ku ri vongana tsingwela tsi ntlhabeni mi.
11: Ai DJ, mai DJ. Yebo yebo. Tlhaba ngena. My DJ,
0: yebo yebo.
11: Tlhaba ngena. Mpukeni mara.
0: Hi pukeni njani mara xhluke?
11: Ni pukeni. A ina van'wana na lucky n'wana loko ku papa mina. Wo tola vele jilongo va kha va vulavula loko va huma hi vengena.
0: Ya ne.
11: A leswi vuriwa lava nga kateka leswi.
0: Swa mi rhandza swilo.
11: Ah, swa hi rhandza.
0: Mi sayina rhejisitara mi ri kwini namuntlha?
11: Ah, namuntlha ni ku sayineni n'wana tate. Ni tlhela ni kombela ku sayina rhejisitara ni dya na swihungu leswiya swonona swi kha swi ku pfacha pfacha pfacha. Na sayina ku rhejisitara dya ku swihungu swa ku nona. I mhana hluke. Tinyiko ma le kala ka ngove a jamela two nkomo.
0: Khesa swi na hlayisaka.
11: Danko.
0: Danko. Itso ke ba gore ba gona ba tirisa xa xa mpurisa Facebook ba gona ku famela ku handla ka leswa swa ku pfuxa ne hi lava lava landzela ka ba gona manla i road ma Johnson ke swona ne road ma Johnson ba gona o chaba kona Dennis Simkansi ba ku swingwe ne ri kwala mohlele ke swona ne la mohlele la ro gama chidzi ba gona ba ku bvamana ne ro tshendo ba nga manda tingona mianga ngona nga ko ba gona ku famela ku manla i si secretary cha the records ba ku hwe mo re khaze abshire khaze eso le mangwe tshe mba kona ro ba ku swingwe ne ri kwala tshifundzeni xa Gauteng ka ile Robert ka show ka ke swona ne le ka nwina ngona nga ko ri manla i shuma ne se bay ba ku swingwe ne ri kwala dotoni and lo nga manda tiko kona makapule ba kona wena ne ri la ka xikukwana ke swona ne le ka nwina kona makapule la ka xikukwana la ala ntungwana nga kona nga tirisa xa example xa Facebook xa tanyana la i manu nga nga kona la ba kona ba ngon kwala ver ba nga ko ndo humberani ba ku swingwe ne ri kwala chipako ndo lo nga manda ti ndo humberani ngona nga kona manla xa tanyana e basa ngona manu posa ba ku swingwe ne ri kwala ka ngobe nga ngeno ndo na fry ma kam ke swona ne basa ngona manu posa e yene ba hlene ka re secretary sticha xa charanza ji sara fm no ming sara ngosuka ka tlatara e ku bona ndeka Facebook of course chanza ro GCR space fm ti tabirimi
12: wa jwane
0: ming sara mo ranzeka
12: mpukene
0: e hlaise ke swona le mjani ngwena
12: ni ming sara ba tsana le la ro tilana ara ti ma straight
0: la Rotterdam la
12: eko
0: ke se swona hlaise ka ndiri na manla
12: ave na magezi wa jongweni la ro tira ti ma straight
0: ke se swona ni magezi wa jongweni la Rotterdam la a ti ma straight
12: a ta bling
0: ke se swona hlaise ka ndi baba
12: thank you
0: danko Ushem ke sna ne wingsa dzongwe la rata rata mne au ai Tei thavirila
13: tlemi
0: aye
13: ndawi
0: amira mta ikona e time we
13: ala na mta ikona
0: namito
13: ai amishirtan nje swu swona ne pinsela ku antswa ne laka mapube la chamando
0: laka mapube a chamando
13: Pija no masilimi.
0: Kese sna hlaisekana hani.
13: Amtan.
0: Danko. Mama kese ba kopisa ba bafela go itirisa xa ngshambo xa Facebook lo go famela kongo ba go swingwe na ri kwala ri singa view in competitions I love you mara hi ra baby. Episode boso bona ba ba go heming sir kwantswa na ri kwala ka makosha ku kwana swa boha ka makosha khatsa. Nimbro bala ngumga tirisa xa ngshambo xa WhatsApp ku ba mkaru ba xa xa nka lo nga tenga pele tabana kha tsumela la mga

0: ora la tsi tlhabele me
1: tano go zwela ku radio ya ka hina wena
0: ni se na themba
1: se wa fumela ku radio ya ka hina ne uma no akona ku ngena nwana mbuto wa ko
0: kahle nje
1: mara u pfukele mngane wa masilo na December
0: ni pfukele mjane mgodlo wa chopper
1: ku pfuke wini mngane wa mina
0: na cancer swinene
1: ni ku yingisa ka kidain wanga endla nyana ni ku yingisa ka kidain.
0: Yes.
1: Ndavana wena kuze kuya basekisi mngane wa masilo na December
0: cancer swinene mgodlo wa chopper mngane wami
1: danke
0: danko. Esa sa gaming sa Ricardo mina na wa versus mana ska ka banga ka banga tersa sa ngisa purisha WhatsApp ka ri sinela.
2: Nikoza Friday malamulela. Ku nga ri malamulele. Kase iswinwe ehleka website ya www.gcrfm.co.za. Kase nikwala Orange Park Midrand exikarhi ka Pitori na Johannesburg. Ni le 16 road la ninga ko. Kase a hi veswin'we until our ntsevu mina ni papa mhlurisise ka Richard Rikotso ka ya le Robin ka xoko e7dlan inkomu khase
3: abxen tlema DJ Mr. Party mavulavala mpfukini na hina hi dya swin'we swana lo mpfapfu henhla madabulo munhu ku ko swa boha ku swama koxi laha mina vili na khatsa
4: tlemi ni velevele mina ni ri kwala ka ngovela
5: kelekelekelekelekelekelekele makayela n'wino hala ka GCR n'wina ku nga na mani ve ri ku na DJ Tlemi ku dyiwa swivungu swa ku nona ni ri kwala ka Minginisi Block 2 mi ri na swona mutha ntsena a ku ta ku vo DJ Tlemi ni ku tsi
6: rixile DJ Tlemi hina namuntlha hi dyi swivungu swa nono hi dya khekhe ra tlingiwa emitileni ka makoxo lava dyaku khekhe ra tlingiwa emitileni ka makoxo i mhana ri basile risima na hlulani lava kokiwa ku vonakala ni ri kwela ka mapulu i danki
0: tlhavelela ku na munla ahe makhe
7: Ipfukile
0: minjhani ka makhe? Ni mitwa ku antswa makhelo wana ka Siyandana block 19.
7: Aka Siyandana block 19 makhelo wa Jesu ara mhani a ni mitanga hi mina a ti na un'wana leri ni mi yingisela ku antswa ni ri kona ka makhe a hi.
0: Ni khensa swinene makhe?
7: Dangi ka makhe.
0: Hlayisekani makhelwani. Tabelela.
8: Good morning, sir.
0: Morning, ma'am.
8: How are you?
0: I'm good, and how are you?
8: Sip, sir.
0: Hey, tada.
8: Yeah, I'm gonna... Today will come, I'm like my coach. Hala.
0: Yeah?
8: I'm like my coach.
0: Xinjike ku hi xinghezi seni
8: exi xi hangalaka na mapfhumbi xi endle
0: ingezi swinene mayitsotswi
8: ni kwala ka makoxo teti mi nga titwa ta hlengiwa ri fayeteliwa kwala ka makoxo
0: ingezi swinene
8: kusuka kona gani le a ti ku na hanu wa n'wina ni laha ni va mhana goveka hi yatiya kuya sungula n'wina vinyi va ndhawu a hi fambeni kun'we ni kwala ka makoxa fana mina danko baya
0: ingezi swinene nhlayisekani
8: i rirhandzu leri ra lavaira
0: hayi ra baby
8: xexo boysa
0: danko a ni tsake njhani ku swi ta sungula hi xilungu ze swi ya hela hi xilungu ni ku wow
9: Tlemi wa le DJ ri xile lavo ni mi hlangana na Philip James Machani tshama la dzingela Venda ni yingiserile GCRFM i danki
10: Minjhani minjhani vaxume DJ Tlemi hi dya swivungu swona ni karhi hi khandza xibazani mi famba na vusani jema ka kusuka la ka ndhambi laha amugangeni wa ka Broman FC tlhava ni tlhava DJ Bim tsi ai
0: tsi ni tlhavile mi
11: Tlemi wa DJ
0: aye
11: a na mutlhala a hi dyi swivungu
0: manama
11: Kudiwa dikhethe ediku. Eva mana goveka namuntlha va kula makhelwani wa mina. Ai. Ndzi nga vula hi mani lava makhelwani mana mina. Loko va ni vitana va ku n'wana ngo matava ni takisa njhani va vatsongo vo tala ku va nghena ka nongonoko wa don wa vativa. We ni ku dyela n'wana ngo van'wana a nga dono. Van'wana a nga dono a va kula namuntlha van'wana dono va kula namuntlha. A hi ta malembenyana ya kahle swinene a xikombe nga ku xi nga va ngetela a va lava ku va na vona. A ndzi tshembe na ku xi khe ku gana a xi mbananani xa kahle swinene. A va kuli mhana mina va mhana govekela ti A kokwani Joyce. Hayi kokwani wa ku hlulu a hi yeni a hi yeni.
0: Khensa swinene nhlayisekani.
11: Danka.
0: A danko. Ti Nthabile. Ya.
12: A nkosi yami na twala na.
0: Kahle a wu madoda.
12: Swa mampela. He Mr. Clement mi nga vulavula ntiyiso. Mina since ni fikile laha ni tshama ni mi delela.
0: Se swi ta hi kwihi leswi?
12: Swi ta hi mhaka lava ya va tshamaka va kha va ni vula ku wena ene ku sungule na va ku n'wina ma a swi tivi swi jike kwihi. Mina delela he moni kwihi. Ni ta vula munhu ku wena mi nga tshembile moyeni. Ni yingisela ni ri kwala ka mangela kwala South Africa. A sorry ka leswi a ni nga swi vula a ni munhu wa swona ko va ku se ni khumbeki se i malembe ni kha ni deleliwa. Loko swi endleka next week mi ta twa ni kha ni vitana munhu ku wena la. Lavakulu a va hloniphi lavatsongo ku na lavatsongo va kota ku va hlonipha. I'm very sorry for this conservation. ya ani Friday ya ndlaya ku rhandza ende hi kha hi layana mara a tiyisweni lavakulu a va hi hloniphi ku hi kota ku va hlonipha ku vula munhu ku n'wina swisusi chumu loko no vula munhu ku wena mi ta kwata ngopfu a ni na swi cele a no va kombisa ku na mina ni na swi cele bye bye.
0: Bueno, sí, salud.
13: Ay, Clemé.
0: Ahí.
13: Ah, en anda mucho ahí, que se hubo una, güey.
0: ¿Manama?
13: Ay, en la chamba, ay, ay. En que la tengo como a la malume, matosi. Una queque, la tengo una buena, chanini.
0: ¿Qué lume?
13: Matosi, con la cama por, guala. En la ya ya queque con, no. Na kwele ti ei kwa le, aka wa mana goveka ya kona, na kona wa erlandini. Kene ka makoso ya kona, asi baza nchi kongo makoso. Mani maori, minela ka makoso, asi kakitokseta. Aye, nitaza, chaisa, isi soslo.
0: Kensa shunen is bera manda sa usoka mama, chaisa ka?
13: Esho.
0: Adjako.
14: Ma, jetli, eme ambila kongo kongaringiri tasha. Ndeko mingi seli, nirikona la ganjaka, mandela nukumeka kukona. Mani khotso hi mina i nga ta buti Monica nguva wa nyamatsi va rivengo na vanhu na nkomati n'wasambo mana 3 boys and 1 girl bye my DJ Clemy
0: hambi swiritano vakona van'wana va tsari ku nanela ka WhatsApp lava ku ri xile a pfulapfulao hi swin'we ni ri kwala ka xikokwana stadium hi mina papalona na makhaya xilago sembetsaro wa xigubu na bolo ni ri kwala ni khensa swinene ni tlhaveli mina hambi swiritano mikisera hi la ku tin'wana nga kona va nga tsari ku nanela vakurhula na vaxume DJ Clemy ni daswivongo swa nona ni ri kwala zone 4 ka papazela manhlekani va manyunyu la zone 4 ka papazela va ku dangi Clemy yin'wana nga kona la va ku ahee ni mikisera le muhaxi ni ri kwala ka ngove ngo mani handle ka mani mavundla hi mina ni khensa swinene mani mavundla la ka ngovela yin'wana nga kona va tsarini na vona va ku minjhani muhaxi nkarhi na mikisera kuantswa ni ri kwala Pitori sali side mixo rikhotso hi mina lowa n'wana Monica na Lorraine kwala ka njhakanjhaka Mandela ri khe swinene ri kusuka la ndhawu tele Pitori lavan'wana va nga tsala va kurixile swin'we ni ri kwala Pitori kaya hi le ka nkura sfasonke i naki slow poison makhuveni khe swinene vagwenu va kona van'wana va nga tsala wani languta hi xihatlanyana laha i mani un'wana nga kona laha hi lava va ku ahee ni mikisele kuantswa ni ri la ka thomo kokwana wo gwevani hi mina ni khe swinene kuona gwevani la ka thomo laha botiringoveni va ku hi swin'we ni ri kwala vahitle ni khesi ni ri ka n'wini va tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp van'wana va nga tsala va kurixile hi tlemi mina ni dya swivongo swonona ni ri la giana section FM gangeni wa ri vonenga mani makhuvele lavo duma va hetiva ku bayani khesa swinene xiam eka mana malanga ku xini ka xandla kondza hi fika laha hi nga fika kona sweswi tsi no tlhavala it's a good and bye khesa swinene nhlayisekani.

0: Aislinn. Wena loko eku ekhala a utwala ka radio ku ite thavini wo twa hi mina i vulavula ku na mina utwala mihayi ni yingiseri ntsena i vula ku ni nga
1: nitshamiseki
0: vulavula ni
1: a swi tshamiseki
0: se swi tshamisekini se suke muganjeni wa nkano ka mhani ka
1: kamanika
0: ikhaya kwale ka hlengiwe i mhana sesi hlengiwile pa hlengiwe njhe i mhana n'wana i mhana ntombi ina hayi mani hlengiwe mani kusuka kona hi ya kwale ka kokwani Joyce ha kokwani Joyce hayi mpela va bedaya namuhla lati a hayi ya kona ka mhani ka xikhekudyani xa kahle na ku xikhekudyani a nge pfumeli
1: ni mitwa kahle
0: a ya dya khekhe ka mhani ka a ni ku yingisela hi xiyimixele henhla tlimi loko va ku kuna ku na mhana anakanya va vula mina ni kokwani wa ntumi
1: i nceko
0: wa makasana n'wana mhani u ku pelu nceko wa makasana wu huma nceko wa makasana ka tlimi kunene ku ya kweleti ka makoxo leti a
1: u ku pelu hi luwa
0: hi leswo
1: danko
0: leswi tlemi tlemi leswi a swi vulaku hi mhana neyo hi mhana neyo yimani vula ku swi na nkoka ngopfu ku lavatsongo a va hloniphi lavakulu a va va hloniphi lavatsongo kumbe na yena mitsongo a hloniphi lonkulu mara mhoni mi byela a ku rhangi munhu lonkulu wo fana na mifuto loko ku nga hlonipha ni yimini swi kota ngopfu ku vavisa ene ni ta ku vavisa yi nga se embi
1: ni mitwe
0: swi na nkoka ngo lexi va nga swi vula a hi hloniphananile swi nga endleka mi kuma ku lamoyeni munhu ni va a nga ni tivi mara a ya ni vurisa swin'wanyana mi kuma ku a hi leswi swi ni khomaku kahle hi hambanile phela loko van'wana humihito ho vulavula nae mara hi le mindyangwini ya vanhu loko se yandle hawuza hi ndlela leyi ya ku ri moyeni i twa hi nga ku mina ni yo vula ku ni vurise swona ande mi ku hala swi lavisaku sweswo a yini
1: thank you
2: DJ Tlemi live cooking kombela ku va pfuxa ri
1: Ora six allo.
2: Le meme DJ.
1: Aye.
2: E dumi ka sweswi ngana swi vana.
1: Hi ku landzelelana.
2: Ba luzisela mepe na mutha ante na ta ngena ni ku e ka se. Ya na ta ngena hi ha iva yini wa wa. Ah na ta ngena hi kiki ba luzisela mepe la vaka hulu. La ka sa itwa mina va tshani va vibera. Ni vula va yingiseri ende ni tolovelekile ku wela hala ka swihlawulekisi leswiya swa xi ri yitswa lati hi laro netwa swi fambelana na moya wa na kha na ku yingiseli xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu leti xa le henhla hayi xintsanana e loko se swi tike kahle i swindla ngopfu ani loko ku a wu xem no pfuka ni tshama xo tsakisa munhu xileyima xitangile hayani
1: ya
2: Wo bala bona ba nkhonipho. O fambeni kwala ka homu. Ai kona. Mina swinwana swinwanyana ni swi leka touch line.
1: Ni mitirile.
2: Tseni nga nipukangi tlini hayi kona. Loko nga nipukanga ni hi ta fambisana. Leswa ku ni vutanisa ku yini? Lowa ni toloveti wini ku mina ni rhandza radio. Ende radio ni ku na vanhu. Va garvane. Se ku puta ku marhla.
1: Ni mitwili kezi ri hlayise ka TikTok ya radio.
2: A ta tika swi le ku ni tikele onu huma ka sala ni hetisa ku hleka ni ri handle yo we
3: i ta kwende boss mafara wewe zozo wo endla hi ku rhandza wo kandziya yi tshika ngolo swihlanu namhlanje hambi swi ri tani xi nghene xibazani kwala ka ganda kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mara ya masangani mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku
4: avantsava se mi nghenela ka ndindani la e Foster Stall hi ta va swin'we tiso so tloko danki
5: minjhani DJ Tlemi hina a hi dyi swivungu namuntlho ya dya khekhe ra hlengiwe mutileni kwale ka makoxo a hi fambeni vana va mhani
6: nhlavanhlava namuntlha vuzi ku dyiwa swivungu swo nona hi kongoma le a giyan section a
5: kokwani Joyce mana goveka siku ra vona namuntlha. Hahani wa mina mananele a hi kongomele giyani leyi va yimelini va hahani mhani maxinji na va DJ Absa malume wa mina a ti ta vuya namuntlha mama Shanganyi a hi kongomeni kwale ka va mhana goveka i mama Albi va ka xikokwani inkomu
1: se muhetelela bya swivungu swa nona la
6: hi
1: mina aloye a karhi a pfuka swinene mindyari n'wina kamjaji wa thovela ka mphempe ya lapisa muti kona nkhawe muchinu bomba medzi ni swibela mandla sweswo papa wa mina hlayisekana a tiko ki
7: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito ra xilamuko vutshwa vanharhu va bakanyise nkumba mixumo tsaneka gcrfm rito ra xilamuko xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
8: Greetings South Africans, I am Thabo Motau, the National Coordinator of Service Delivery Party. Service Delivery Party is a community-centered political organization dedicated to building a South Africa where government delivers, communities lead, and public services rooted in accountability, dignity, and development. Our communities deserve reliable basic services such as water, electricity, roads, and sanitation. Service Delivery Party is a vehicle that will ensure that we have access to these services. On the 4th of November, we urge all South Africans to vote for SDP in all three ballots. We are not here to rule, but to serve. Stupa.
7: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke vutshwa vanharhu va bakanyise nkumba mixumo tsaneka GCRFM rito ra xilamuko.
1: Alright, dileka awara ya mbere nangonoka mixer wa mei vela ba jiche magia eso swi leswi endlaka mixer wa dzudza vana ro tsalela kana bar 0608875942 ka scan kona nela ka WhatsApp mixer menga skuta ko xa xandle ku tirhisa xa ngisa mburisha WhatsApp eka number leyi fana ka 0608875942 aka Facebook niyo papa hi full force ra mtlhar vela ni kona la ka Facebook love code sentana ku GCR space ku FM leswi mena mixer enga do ka rifamisa swona ka nongonoka eka mixer swa mtlhaka ske so swi ita famana la banga kona la tsungwe na konde fika le ka makume na ritwana ta ibele onzela wa rally ya mune sungula sungula va kona la ti ntlhaveni me
9: ya munhu va dzudza vanhawa
1: a hi va dzudze
9: wo sungula ta ku Mankela ka mapayini a va pfuki na Malborisa a va pfuki la ka mapayini laya ni tshela but first a stole ka ndzingani lava pfuxa makota ka mukhomi taki
1: ke swi swi na endlhesekana ka mukhomi
9: ya n'wamuhlayiseko za mafara wewe
1: it's a Friday baba
9: xihleko xexo
1: yive sizile manje mixer mme nawe nga skuta ku ntlhavela ndlela leyi kasike ni kona la ya mana akuti ri magic la ha voni ntlhavela hi lava n'wanyana ti no tlhavela
10: salam tsala
1: entlhave ku tlhava
10: na papo
1: eka mama ka
10: hambi swa ta mmoni tsutumela la ka mavalanga ku na body pemba la ya no nga va pfuki vani vuya hi munhu wo ni lava a nga ni tivi na mina ni nga n'wi tivi but masi ma nga ringeta ni ku pfuka n'wina kwalani mi lunghisa timovha ta vanhu i vani vuya ni ya ku vhiki ndlovu le ka mapfuni hani wa masilo pfukana n'wina kwalani ku pfuka n'wana buti wa n'wina kuchu manda enda kone nda nyamela ndo pila ka dingi we ka papo
1: e ka mama ka
10: ndo
1: hlaise ka
10: la gusta
1: ti tabelela kuna munhu hayikho a ku na munhu loyi a yimahlweni ma yingisela entshaveleni eka nambari 0608 75 942 hi tsundzama na ro ntsena hi ndlela yoyoleyo kondzi ya fikaleka makumenharhu timinete yibile hundzela awara liya ya mune loko ni nga tivi ni nga rani loko kumekeni kahle laha riqinghweni amitani khomela swinene ka n'we mi nga ku ringeteni ivi miyisa straight aka voice mail tsi tlhavelela mayingiseri wa mo rhandzeka ni mito kahle la basani kahlaneki la
11: Moni va teka muhaxi ni ta sungula hi xiveka Richard Rikoto va rodeni ka xihoko va ku khaze ni tsutsuma ni ya ni ya teka kokwani Khonyoka Makhuva na vona ni ri a va pfuki la ka gongongo ni ku baganiya sinya simayimelo na n'wina kokwani Pfukana ku xigodo xa muti wina ni ri kona ku ra
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: وانا سيك سالو
1: aba fug ko ko mata la ba na me na ba ko mo ngai mo le ko ka ba blong ka ngai si ba fu ka ko kon sa wa ba te ma ka le pa la ka ba blong ka ngai si ba fu ka mo ka cha wa le gi di ko la ka ba blong ka ngai si en kwa bu tsa ban tsa ba aba pu swa ina ndu mo ben ku ka a ka ya blong ka ngai si ka se ka
0: ka se ka se
1: thank
0: you baba tlhabelela
2: kombela ko batsudza vanhu lava
0: a hi vatsudzeni vanhu lava
2: ya nga nghena laha ri sinda view va kona mamagesi a va pfuki nghena laha a ka n'wokuwana va kona mhana advice na vona a va pfuki ta hetelela leka maseve wa mina ka xikhumba xa dzoho va kona jara mhlengwe xitoma xichavo ka ku na one abantu namtshokotshoko informative tuweyo kusuka kwana sukumegani kesi zizetlele
0: kesi sinenhlayisekani
2: danko
0: ti tlhavelela
3: ahe kesa kutlhaveriwa mi nga tani ndleveni swa twani
0: awu shem
3: Ku
0: tshemba ku network ku zena la masungu leti va nga a hi nga twanani kahle mina vokambe ka ya miswiri tala mikiseri va nga tlhe va vuya hikuva va nga za va pfuxa na wun'we a vo sungula ko va ma nghenela ende loko ku ntombi liya a hi swi tiva ka va vulamana miswiri tala mikiseri kombe to timela ta yibele undzela wara liya ya mune ya mahlweni karhi ni tlhavela ka nambara 0608 75 942 loko no va ni nga ku tikelwa lowu nga kona ka network ku va ya ku ya ka ku ya mahlweni swi lava ku ni ta nghenanyana mavhengeleni ivi ni zama ku sota nyana swin'wana laa la ka vutechniki laha a hi pfumeli mikiseri wa me leswaku mina na wona mikiseri ta va swi nkondza fika le ka wara liya ya ntsevu va kona van'wana va ni tlhaverile laha tisari family mamukeri
4: vulavala
0: i mina aloye
4: hayi mosima ndzi nghena kwala kaya lokereka minisi va kona na ndimoni bensinika va kona swivara swin'wana va tiveka makhavele ni ta kombela ku yisela hi bomoni bya yona i swivara na vona van'wana lava a va ri na mukacana loko ndzi tiswahlela xicanke papa u mama
0: u rokoja
4: i va kona xitikarene ba
0: thank you baba Sei, tabirela.
5: Kuna chidata ehitata kumkezi kutuka na sathana donjaka kutuka saula na mjangili watana kai. Kuna jara mkende ito masoke chabuke kutuka na kashi kumbasha zoro. Ya rese imanyonyo chikata nyanganya kusuka la tikwela ka khakhala tukani ndale abantu ngoba kuma ni gift to joke by sugar la tikwela ka mswani tinda bu kama se gobele gobele rene tava mtava mwana baba ni famba ni vite to mwana ba
0: ite to
5: aba akuma tereki tifana
0: hi bala bakwala
5: Mashallah.
0: Thank you, Baba.

0: tlhabelela.
1: Mmago wa pusha.
0: Ai ba tsotse.
1: Ne pusha mane le tsimele.
0: Mm.
1: Pusha mane ba mane ba mane pusha tolo le ka nkuri, ambele ka nkuri ke na ba pusha mana mino. Ne pusha ba mane ba tsoga ne pusha vele ka ichana na bona no kana nga ba tsango ba mane. Ke mina mane ku ne ka fora black tree ka mninge ne zikuri la ka mane.
0: Ne ke se sna ne ba kongwe. Aw, ba vele ba ba tsotometsa. Kometa mina tsai belong zera wara lia ya mona ya mahlweni mengi zora me ka rent tlhabele ka number 060885942 ba khore bangwala tsi tlhabele me
2: kombela tshang ka ta mina e ndan shop tsabana la puke mani
0: mm
2: even ya le tsabana lonje le a tsaya gore le a taolane la tsa tsamkeri ngona pa wa puka kwalano
0: mm
2: le bo hetle kuna boti mabona Edison na mona fukana brother wa mina
0: mm
2: ni pusha hi mfano wa khefa ka mapomo ku mina mona ba wa dango
0: kesa swina hlaisa ka
2: abtali
0: dango ti tabelela ai
3: utwala kasi
0: na mitwa
3: Hello.
0: Aye. Mikona. Namitwa mi.
3: Nipuja awakubi. Mwanamuza akango. Awakubi na wakanzi maka mla akanta kwati. Awakubi na kubani wakanzi.
0: Kesa sna la bihle la hlaiseka. Danko, mntere no komela ku hindza ri kandya nyana la ni vona ku ni nga tsandeka ku vandula misala hana la na. Na vuya sweswi.
4: Shibaza Funeral Services lay. Iso sa ile kota ku mpfuna loko mhlanganene na khombo ra ku vamisiwe le mrendzo wa nwina. Eka plan A, o hakela 220 nwedi le khavara ka wena na vanhu va 14. La akuna joining fee kumbe age limit. Naswona u yima 3 months ntsene vanga se ku tirhela. Kasi va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ye le swilahlweni na swo timula tora. 200 rand at time, grocery lay endla ku 3500. Va ku tisela na hatch na di family cars na coffin stand. Va tlhela va ku endla na death certificate va ku tekela na mufi va ngo veka e storage xa vona kasi loko u nga lahlele hi vona va ku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahlele hi vona va ku nyika 5200 rand kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela tent 100 wa switulu decoration le swilahlweni na swo timula tora e time ya 200
5: na grocery ya 3800
4: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti family cars va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka eGiyani Alimdev Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo kasi mi nga tlhela mi va kume na le Bankstall a Posweni kasi eka Mpokwayila a Paulos Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a main near taxi rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757 071 554 9757 kumbe 015 101 0151 015 101 0151 eka email e admin@shibasa.co.za neleka TikTok na Facebook ba kona Shibasa Funeral Services
6: Shibasa Funeral Services
0: Tsi ntabela
7: la tsalanga
0: ntabela ntabela ntabela sis
7: la ka maposha kuna TikTok ya radio mani shout out tshingwane aba progression ni ale 14 na kona kuna mana anakanya enche kwa mutasane au pelume reshele nda hetela la ntuku wa mina kokwana wa gwevane le ka thoma block 7 na yena progression a vona swa ndyangu vanhu lava Ava pushwa hi masanyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mzindzana a tirheni Mashava
0: Kesa zwine xa kara mina hlayisa ka
7: Tango
0: Tango

0: Imantoki very immofire vakumeka leka homu akaya ka vo hele ka mavhuza vanta kusala kwa vulavula hi xilogeni xa xa ku vele kusuhi na mahori yele complex swinge te tlukwa xiku chakala chakala ako hinda i vateki vasiya ka mavhuza i hindela no blok na le vula tani a va pfuki mofire man loko ni ku ri hevuni ku ni ya hetelela hi loyi bhoti wa mina i khika misava hi malwandla bhoti ni ku hlungwani va kumeka a tiefe a kaya hi ntirho va kumeka a vixakeni ni ku ekhadzei leka vakoxo tikweni tindlela ti kha ti kongomiaka ya mana hlengie loko ni jikijela ri byi ra fika laha ka mfile hi laha namuntlha va ngo n'wana a n'wa hi tlhese kombele ni hindzisela marungula ka mhana leyo ku mi tala ho tlhuvo leswi ni va rhandzisaku swona ni a ni na ala ka disiara le endi na seve wa mina ni nga ta n'wi twa ku maseve maseva ni a hi ta holova ku yiminya
1: TikTok ya radio kusuka laha ndhawini ta ka makoxa laha xana tihlungwani ri khesa swinene xa 25 tibela ta yibela ndzela wara liya ya muri ya mahlweni mingiseri wa mikarhi ni tlhavela ka nambara 0608875942 a yi kurisa timinete ta ntlhanu leti nga na tona laha eka xiyenge lexi hi nga ka xona xa ku va mina na wona va kha ri dzudzuva na ri laha riqinghweni laha va ku ri van'wani lava ni tlhavelaka tsi ntlhavini mi
2: waza Friday waza malamulele no mangamanga wa yiminya wa hi
1: wa yiminya wa yi reka
2: ku pfuka xitsivana xa tiko ra ka gongongo kala xaka dablo manganya magoda we pfuka ni ri xile ivi ku ya ku ya pfuka masenyane rone Ronald Maluleke ama wa block 9 kwala ama wa block 9 ku na swa tika papa remote Richard Maluleke nkarhi mun'wana tiwe zwani muchini yo bombe medzi vanhu lava va pfuxiwa hi ponyoka makowa a kaya xavela block 7 at Catherine munumuzana vulavula mani tese guruguru magari
1: loko ku magari yang swo vulabyela ku mavunwa ma endla yini ayi wadovara ti ntlhavelela ku na muna
3: ahe ku na gib yo kuba laha ka mswani mani ri timelina bdotire ka mninginisi namanxaka bdotire ka mninginisi a va ta swakalatasimabeke la swina namba sixina sekunda la
1: khensa mina na mpumalanga la sekunda ambelenhle
3: ahe
1: khensa swinene a xumaxumeni xaka ra mina danko kesa swinene mingiseri bya n'wini la mpumalanga laha awu shem wa ta swi ni khoma kahle ngopfu a misiri ta ri mingisera hi kurisele timele ti ri ti nga sala laha hi ku namuntlha i nga ku adi nge tsetseleli ti no tlhava sweswi ku na munhu la ahi kha i nga kaka na munhu la ti ntlhaveli la
4: hileriya
1: hileriya
4: ani ya mutlhava u nga ku endla hi ku rhandza byi fane byi tsetselela ngo a ni byi endla hi ku rhandza
1: byi nge tsetseleli naswo byi swi endla hi ku swi rhandza
4: wa ni ya le ka bodeleni ya pfuxa sesi wa mhana wena i maseve wa mina kokwani wa risima a mi nga pfuka ka maseve mi vona teta kwala madlange kumbe ndzayini mutini walowo ivi ni ya le ka nghove leyi a mi teka lexi ngo nyanyuka ngopfu ku nghena hi riqingho xi nyanyuke ngopfu lexiwani se mhana xi hluke tinyiko malileke le jamela two xi nyanyuke ngo vhiki leriwani a na ha xi hangeni hi tsaputsapa ivi ni ya le amawa ku na masenyani Ronald Maluleke i ve mi n'wanati i ve yini loko se va swi vula va ku yo hey guyi wa maxakadzi wa malenga ni nga ri ni nga ringeta ku pfuka u vona ku yiniyi va lae kwala a pfuxi a kokwana i delerisa wena ximutwani xa kokwana swileyi va jiki dya i ximovobya xitekete hi sweswo
1: eyo
4: ewena u hlonipa xipikara xa xiredionana xa mina
1: i kese swinene nhlayisekani
4: ahee DJ my DJ
1: thank you my DJ it's okay DJ Lerisa ximomondiyana ximomondiya kusuka le endhawini ta le jilongo le awuxem i ximitwani xa kokwani mitirhi na jikijela a ni xi rhandza sukaza mikhuva ra mihlwaro ti no tlhavana
2: botlheni nkombe ku va pfuxa
1: a hi vatsudze
2: va pfuxa papa mhluri botrichard rikhotsa mrobeni ka xihoko ivi ni pfuxa papa xiluvana vafana

kuhlamusela ize swona ku kahle kahle anga ku ngeluke jumula se yo zama ku hlamusela na xivindzi xa kona ku mebo nsukela na va muni joni ani tiri inta ikuma ku imali ya ku these house xa same free famusela kahle na di crazy hamusela tara mixer zita ka rivekala eka kotara tibere te inga se ba awara liya ya ntlhanu pumele leti tumela xika ngala vanga kona vanga tirhisa xa mburi xa Facebook ba xa xanta kana kona le ka mixo se ku rara mhla ai langutiku va mana lava nga kona vanga tirhisa xa mburi xa Facebook xa xanta va kona ai sungula pa vanga fika ba react kunene tani tirhela mixer ba kona mana judgment mama chabalala ni kesu nene mani makumele vadoma xikombe xa mantsena max ncinani ngobeni masini madivandela richard bayisi ku hlurahlurile mpfuneno viko ku kona ntoto nibanaa mana ino beth xivutiso ri kesu nene mafemani bennett va kona tlangana na mugwari va kona mana bomalo stinyiko va kona singi dzakaniwari hambani khesa swinene ni le ka hlanhla walter maloleke masekane ni khesa swinene ni vona na mani un'wana a nga kona laha i wisanji makamu ntshembo dk ni khesi ni le ka n'wina ni vona na mani laha ni vona na xihluke ni khesa swinene xihluke ri kutarimbeni va kona laha amukela xinangari va kona thembithembi va kona tinyiko maloleke va kona na vona ni khesa swinene i mani loko nga ri i kona mani ungunangana kambela i josephine hlungwane ni khesi ni le ka n'wina luga muchidzi tshikani filo mala ka nkura zamani khesa swinene ni le ka mani ungunangana kana kambela i carvin makananise ni vona na mani laha i jabulani maximbza ni khesile ne va kona mani ungunangana kapati masta munyai brenda mrembela ka rivalala swo boha swo boha n'wa kha esukana ka thomo ka n'wapo i basela un'wana mani phosta laha ka ngovelani vona na mani un'wana nga kona laha i mama kensi lari singa view ni khesa swinene makongo grisman mapope elsimirani denis mkazi ni khesile elsel dd mahlangu ni vona na mani un'wana nga kona laha i musa murican ni khesa swinene ne va kona mani un'wana kana kambela i amos maamu ni khesa swinene thavele ya kumbe maithavithavi va kona matimba seth machavele ni vona na matimba radio ka radio school boy anonda besta mchabeni bonile rona manganyera ka bokisi la jeffrey sugar chibambu and humbelani rowan mhlori polite record wa bona na walt sam kwati va khona mala e mani maria record la ba nke sotha ne pinki chau ke va khona sori mongwe twa imbi richaron ni tlantlan bori na manla itza la ba record nke sotha ne le ka sizeka ri cha der record ne bona na tembi so magoda manganyi va khona kenneth kambani nke sotha ne kaiz ba sati khazili nda malule ka record nke sotha ne buya lokuna e va khona mala riyano ba isin nke sotha ne ke man ke kumbuza e man gate la ba ekskola nda uta ngobe la ba khona months bay nike slow poison makhubele trust chapunene ni khesa swinene le ka wena na makona mani la keni embetsa wa xigubu ni khesa swinene le ka voni xihaxu chau ke ni khesa le ka maringa la ka dzingedzingela ndlopfu ka skwini flipompo liki ngobeni mina na xamina ni vona na mani un'wana nga kona la i thomas sim dunga sibambu xihlobo maluleke va kona na vona va kona mani la kheta hlungwane ni khesa swinene mani un'wana ungana kana kambela i mana hlengwe mtileni president miano midawu ni vona na mfana wa goxa ni khesa swinene rola nchavalala va kona mani la phaya pfuno emacheche ni khesa swinene va mandlani vuyela swi vekela kume wena temena thinga se ba awara elia ya ntlhanu hambi swi ri tara mixer ri tsumele xikan kala vanga ku ri va nga tsari ku nenela ka Facebook na u nga swi kota ku dlaa tara mixer ve ku va nandzeka Facebook of course i cincari ku gcisiyari ku space ku famba

0: sungula sungula kha mitshoso ra mhlaba ngatsara kwena na easy cause vai sabi elinda bodele ka khotsa bakuri chile khazeni kwa bakuri chasukoni sa mhanu musibongile emakhubeni ka bodere chila ka ndabila na skoni shara tlungwana ka makoshara enta itele la iman kee la la ka mapayin la ima mam hlori linda kombele la ka khotsa kusuka ela robert ka shoko enko bakhaze bakuri manu ngana ka mlema ma maria khotsa ba bakuri chile na bashume tlemero dijen kwa bakuri chaba na ndzara ka kombele kusha podcast balo kusuka la ka ndambila enu pishana nwa zita manu makhubele la gandlana ka khane la nta itele la ipa bam hlorisi ze ka ri chadir khotsa la robert ka shoko opucho kahle iman loku ngari man maria khotsa kusuka la ka mageba location kesa nela ka mageba location ngana nga kona no kuthaba ka bela tsala la barkhotsa bakuri chile ma vula vula mr patch kombele kusha bana ba ndzara ka gear balo ila be itla ya ena jibar na chure 90 frank manganyela ka mabala la sosa isa yang kona la ka dzingi dzingila opucho kahle tsala la barkhotsa kusuka la nya gelana ka shoko ngana nga kona ichigome sha mantsana ba ku morning pheza time road jer kombele kusha tvara na mukhosha la bekas dopla ron manganyela ka bokisa la ema zabala la grand farm la opucho kahle ichigome sha mantsana kusuka la ndawini le ta ka mlingana sa block 2 kesa nela ka mlingana sa block 2 la ngana nga kona la eric the bishop ra chure ba kusungana ri kona ngwe ndi kombele kusha no men bangiseni mala udzi free jones ma china chikulwe ba funny boy ndo livanga manda ti vakona manungwa na karakambela I ludwig madoleke vakuri chile ni kombela kupfunisha vana vana ndzala ka ndirila ka mphambula ni kombela kupfuxa mansofi ela kuma popula the frigian papa sisi n'wana papa I sisilinda kombeleleke ri khotso la robeni ka xihoko la na n'wana ti alexarari madoleke la bavangu lava pfuxa kahle fm ka mphambula ludwig madoleke n'wana nga landzela kha kulani i walter mkhoti vakuri chile a kupfuka vana vana ndzala ka bror ni kombela kupfuxa fm nyagelani i papa triple n like mhlongo la kuta fo la yana sizeka richard ri khotso la robeni ka xihoko la entitelela hi mathemathe richard kusukela tlhotlhokela block 24 swina ntshava a kupfuxa kahle walter mkhoti la nyagelani ka xihoko ri khesile vakona kenneth khambani vakuri chile tlemero dijen kombela kupfuxa tshikani folo vana ka nkura zamani dines tlungwana sifa sonke frank manganyela ka mavulala a pfuxa kahle kenneth khambani la khambani tlhela vakona mani tshikani folo vana ka nkura zamani vakuri chile tlemero dijen ni kombela kupfuxa thomas mdungo swivambu kusukela ka mswana la phajija zwa master munyayi kusukela ku vika ganama eric tarimen la bonweni la a pfuxa kahle tshikani folo vana ka nkura zamani n'wana nga kona nga komba kuna ku fambeni kun'we i kenny mbetsa wa xigubu na bolo vakuri chile tlemero dijen kombela kupfuxa vana vana ndzara ka man flora makhumele lama wa block 9 manes nkuna la ka dzingidzingi la nta itela mani maria masonganyiko la ka masonganyiko la u pfuxa kahle hi mn'wana mani boreki papalonene makhexi va ngani la gosimbetsa wa xigubu na bolo evakona manari basile vakuri chile tlemero dijen kombela kupfuxa maseve mana hlengwemtileni la ka makoxa la sisek na mamarito na mponisi la b9 laya na sisi dlori madolekela ka kakhalana kombe tlhelo ka bebedeka hlengwemtileni la ka makoxa la va pfuxa kahle na vakuri kahle manari basile risi mana hlolani lava kokona ku vonaka la kusuka la ndhawini ta ka mapuvela khesa swinene kusuka la ka mapuvela a yi mahlweni mingisoro maikhala la ngutavangana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook i khomisana mukhurumbe la ka tlhaniki la va kona vakuri chile dj tlemeni kombela kupfuxa mani maria emaswanganyini la ka maswanganyi la mani gale mathevula la ka maswanganyi la na manesiku la la ka dzingidzingi la i nga suki tshamisa swi khomisana mukhurumbe mina na ta sweswi ni la ka tlhaniki la khegela ngopfu i kona vanu ngutlhavaka na kambela thembithembi vakuri chile maxini kombela kupfuxa vanhu vana ndzaka kombela kupfuxa tshikani folo vana ka nkura zamani ni pfuxa na kokwani wa mikhenso la na xivono la ka mapuvela ni ta hetelela la hi thomas mdunga swivambu ekusuka la ka muswari va pfuxa kahle hi mani lo nga ri thembi vorisaka kusuka la ka mapuve i nkomu muhaxi wa mina khesi na ni mingisoro ma rhandzeka matimba erols maxiyani vakuri chile na vaxumi tlemero dj tlava ni tlava tsima vulavalo ku ri friday ni kombela kupfuxa sisitavele ya kumbe kusukela ka mapapila la wise message ya kusukela ka xikukwani palanomo ni ta hetelela ndlopfukazi la mangombe crana hi yena va ku pfuxa kahle matimba ya maxiyani kusuka ela ka xikukwani mugangeni wa ka xibenani va kona mani lavona ni ku ri vakuri chile tlemero dj tsi tlava ni tlava ni kombela ni tlhavela mani maria i mana blessing la ka makoxa la na mana sagwadi la ka makoxa la i mana bombi va lava ni ta hetelela hanu wa mina ilisa n'wankuna kusukela ka nhlaniki lava pfuxa kahle hi mani voni la ka huma 14a ni khesa swinene la ka huma 14a ka skefri jones machava kona na vona vakuri chile tlemero dj ni kontra ku twa kahle ni ri la dzingai village venta lipopo province ni kombela ku pfuxa mazamara green farm vere machaya na maxonelo machaya ni luvanga mother t max njina ni kombele vakona na vona vakuri chile tlemero dj ni kombela ku pfuxa kasisekela ka thobola ekusandrixa dala 14c land judgment ma machava la rc inga view a pfuxa kahle jara ka hamba kahle max njina ni kombele kusuka la ka ndambu wa dzumeri vakona kona makapela ka xikolo vakurhulana vaxume dj tlemero ni kombela ku pfuxa manchester nhlongwana la ka xosan la kenny dyson betsa wa xigubu na bolo la ka xikukwana stadium tatana adidas maluleke la block tre kamle kanese a pfuxa kahle kokona makapela ni ri la ka xikukwana lava kona thomas mdungwa swivambu vakuri chile tlemero dj mafulafala ni kombela ku pfuxa vanhu lava rindzela ka ni kombela ku pfuxa tshikani folo mala ka nkura zamani la thembi vorisaka la ka mapuvela na kokwana wa ntotala ka mapuvela a pfuxa kahle hi mani lo nga ri thomas mdungwa swivambu kusuka la ka mswane brian mina vakona mani ngumana kana kambela xeron hlahla vakuri chile ni kombela ku pfuxa la ke given mixongo given la ka nobelan la dennis lungwana sifa sonke ekarivin makana nisa chibofe va ni kombela ku pfuxa kahle xeron hlahla kusuka la ka nkura sifa sonke en'wana nga kona eric tarambeni vakona ni kombela ku pfuxa ximatle xo tonga la ka sikhunyana la dennis lungwana ka sifa sonke la ni vona na mani la va pfuxa na mikateko a hlungwana mikateko la new orleans la va pfuxa kahle eric tarambeni kusuka la bulwini en'wana nga kona la imina na xamina vakuri chile dj tlemi tsii ni kombela ku pfuxa vanhu ndzaka ni kombela ku pfuxa the best nomen ni kona kusuka la ka huma 14a ni pfuxa na papa mina king shasha mfana wa kaxaka mani la block 7 ka tomo and telela imana mina vona ni francis na nkuna kusuka la ka huma 14a ni kombela ku pfuxa kahle xihlovo esta nkuna la ka huma 14a ni khesa swinene la ka huma 14 va kona mani la imikateko mathebula xila ka xikona tr va kuminjani dj tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kona makapulela ka xikukwana tshikani folo vana ka nkura zamani mama albi la ka xikukwana ni kombela va pfuxa kahle imikateko mathebula kusuka la ka xikukwana tr na khensa maxo mi wu rhandzeka khensa mina mingisoro mi wu rhandzeka va kona mani mana kenn ne dira ba krusela DJ Clement ko bana go ba tlhama matlhabane sham ene ko bana tlhabana mana bobara tinyo kona ka mo 14 ai en tlhabana ko kona makhenso na tshona la ka mapobela en tlhabana mama khenso ngwa olela la re singa view la ba pusho ka tema tsongono number 8 la pele makata teacher physical science la high school ya ba ko mana mana tlhabana ka mala e man gate man kete komboza ba krusela DJ Clement ma shlona nena ko bana pusha bana tsara ka ko bana pusha Iris Mbombi exukala ndawuli tya tele ka gym la pusha na malume SS malule ka la 14 8 la en taitela la inche ko makasane huku pelugu la 14 8 la ba pusho ka tema ngedi ela kango ba kristo ne mangedi la kango ba ba kona demo sa mahlaure ba kristo ne ma tshene ka mala kufisha bana bana tsara ka sharon hlatlara ka tsfa sonkela ena ke solo poison la tsfa sonkela na eric chipa a tsha okela ka tsfa sonkela ba pusho ka hlei demo sa mahlaure ene ri kwala ka tomo danke mo hashi ba kona manung thaba kana kam e president my domi dau ba kristo ne ma tshene ka mala kufisha bana bana tsara ka mala kufisha school boy la ka o mala ene pusha na nzala ma mahlaure le capitoria le enda itela la hyperis matebula exukala ka mo 14 a ba pusho ka hlei inosis thole ka tapila because nene inosis thole ba kona manung thaba kana kam la e like mshengwe given mshengwe aba kurisela tlembro di jana ba shomana ka pusha bana ba zaka sharon hlatlara ka nkora sfa sonke eric darme la bolwela e khonen shomana ka mdabula la apa pusha ka hlele kana tsa tshwana nangi nanza o tsi tshabala la ka nobela ndango tsi e ba kona manung thaba kana kam la mbiya lo nkuna ba kurisela tlembro di jana ka pusha bana ba zaka ka pusha e kokono wa mina imbamba mtisi e la ka mo 14 a kokono wa mina kensan ma tankuna kusukala ka tomo block 7 and title la e botwa mina hlunani kuna kusukala ka tembisa phumlo ngentiro apusha kahle imalungari amusa mbuyelo kuna kusukala ka mo 14 a nkesa zwinene ne emngona nga kona la e richer bisi ba kurisela tlemro dzien ka bala kusha snake na ke slow poison kusukala ka nkura sfaso ngela fm nyegelani papa terrible and like mhlongo waterfall na midrandla ne de tele la e botse zekra chadr ko tlo 7 jela ro pusha kahle richer bisi la lole kana matiko skai ba eta ba kudank tlemro dj ba kurma na mkela shinankani e ba kurisela tlemro dzien ka bala kusha bana bana tsara ka ko bala kusha e manana ka nyela 14 a la mazambala grand farm ko kona makapela ka shikokwana ba pusha kahle i amkela nangana kusukala ka gandlana na kama vambe ni kesele kusanje makamba kona na bona bako emjana ba shume DJ Clement komra kupusha bana bana tsala kana komra kupusha bana mari rkhotola ka bagiba location tsala la mrkhoto eksukala ndawule ti anta ka shoko la ntaita la max ntinda ngobeni eksukala ka ndambi la pusha ka hle yi kusanje makamo ne rila ka ndambi tsi ai e bako manung thaba ka kamera i man maria rkhotwa ku rsele tle mbelo DJ komra kupusha bana bana tsala ka location balo eksukala ka ndambi la mwazita man makubele la grace gandlana ka khani na papa mthorisi zekari tsa rkhotola 7 dilan le robert ka shoko pusha ka hle hi man maria rkhotwa kusukala ka magiba location ngwana nga kona nong thabaka ina ke slow poison makhobela ba kurisela mo hashin ko bra kupusha a demo sa mahlaule ra ka ngur ka tomla sise kre chadir khotso la robenga shokola enta itela ya i roni manganyi la ka bokesa pusha ka tena ke slow poison makhobela kusukala Pretoria ka ya ile ka ngura sfa sonke dango ba kona mana e khas bai satela bai lenda malule ke khotso ba kurisela khase en ko bra kupusha skonsa manus bongi ile ka tobodere chila ka ndambila this is konsa mina chala tlungwana ka makosha la enta itela la e man kheila la ka mapayen la ba pusha ka tema mamhlori linda ko malule ke kusukala robenga shokon ke sasna e ba kona mana e shlobo malule ke ba kurisela tembra dijen ko bra ba pusha ko bra pusha ma pro di la ka thoma block 7 la mazuzu lo rasta la ka block ka thoma block 7 enta itela no mbilo no moya e bona no france na kuna la ka mo 14 e ba pusha ka hle king e king sha champano ka shaka mani la ka thoma block 7 ke sasna ngona nga kona nung thabaka kambela e matimba sa ma chabele mushi ba kurisela morning rsi morning beds enta tembra dijen ko bra pusha mushi family la ka ma unis la ya shingena shingema family la ka jim jones enta itela la mc family la ka jikalo la ka mphakati village in kesa zwina nhlaisa kani e matimba south ba kona manung bra kambe la enhlano tmina de dinga sara kokono to ba kona chere tlemro dijen ko bra ba pusha ene ko bra pusha mana suku na stembile na kate ko la ka mapobe le pompo ene bana ter mana ar basiela rse mana hlonan la ka mapobe la anta itela la e thoma zim dungwa swambu kusuka la ka mswan la ba pusha ka hle mana kennedy la ka sianda eh oi kona man e o bulu pusha man bo tsanya na shemba pusha man nobela kesa zwina man nobela hlaisa kani ko la mga kona kaska amsor tana mikisa ra ima hlone elang tonga na nga kona mana makhubele la bo duma ba kona chere tlemene ko bra pusha mkateko Jessica Baloyin seketelo la karvalo la sinke dzakano harambane na MT makhubele ra ka zgamani la nkobe tlhelo ri ke bebe deka chamaine mathonsi la ka mapube la nele ka kokwano wa gobeka la giana section A hlengwe mtileni la ka makosha la mapucho ka tlhono na bero ka tlhema makhubele ba dimo kusuka la giana section FM gangeni wa rboni gon kelzwe na makhubele e ba kona mpune ri ko ba go ro chat le mro di end ko mbera o vusa ba tebela hon ko bebe da mashudu sipugu rofunwa sipugu na tinyiko fumancha uke endi ko ba pu Timpuneni Viko ba matsila ndolobonga manda timpuneni bakona manung thabakana kambela e sizeka Richard ai kono khosiso stay ku ile so e bakona manu ba landzala kara kambela e isaya eso zankura bakuba shumitle mrod jen kobra kusha bana landzala kambela basile la kama pobela er tarme la bulinda na matimba ro smashale la ka shukwana bakusha kathi isaya nkura kusukala ka shandi makaya kurla ka dzenge dzenge kesuna ne bakona manung thabakana kambela kara maria makamo bako rishire tle mrod jen kobra kusha bana landzala kokono kokona mahange la kam komira shbudunga shapa time la ka bongwanla na papa kala shaka dalu maganyela ka gongongona bapusho kahle i manhle vakana va manyunyuni ni ri kwala zone 4 ka papazela hlayiseka tlembela wa DJ un'wana nga kona la i mani makhuvele grace va ku ri xela tlembela wa DJ ni kombela ku xa mani flora makhuvele lamawa la block 9 laya na tshikani fana malaka nkura zamani mani mari ya ri khotsala ka magema location vana vankwa va pfuxa kahle hi n'wazita mani makhuvele kwala gandlanani ka khane ni khetha swinenene amos maamba kona vakwa hi maxi ni kombela ku pfuxa mani nes nkura la ka dzingidzingila liki nkombeni lava hi etlhela mani mari ya maswanganyela ka maswanganyela va pfuxa kahle amos maamba ku sukala ka dzingidzingi danki mahaxi na papa masenyan Ronald Maluleke la mawala and kobe tlhelburuke bebethe ya ka bongana mathebula kusukana ka dzingidzingi la hlengwe mtile la ka makhoxela ena kukwa Joyce la section A la ya vapfuxo kahle no navalero kahle hi manes nkuna la ka dzingidzingi inkomu right vakona sikidza kana varamba vakuri xile muhashi DJ Tlemini kombela ku dzela ku swinwe ndiri la lambani dzawe ndi kombela vusa batemela ho ni kombela ku xhamana mukombela budi muksukala gena section F mazabara grand farm na manana na matos kensan ku sukala ka xikunda ntlavene ni khesa swinene tsembi so magoda manganyi vakuri swinwe ndiri kolaka gym kana lo ni khesa swinene being sub dzangwe na kolaka gym kana lo mingona nga kuri mahlangana ku hleka vaku ri xile DJ Tlemini muhashi wa hina ni kombela ku xhamana budi wili budi mkhachana wili ri gedi ela kamla ku sub 3 boti swa bona kama koshara and etelela ku kona mekhensola kama popa vuxa kahle mani mahlangana ku hleka start timer la drive vakona mani sa vakana kambela I mukhari julia vakuri chile itle mero jen kobra kufisha zekar chadir khotsala rubrika shok kokwan gabela kama koshara na kokwan wa the junior la jilonga vakusho kahle I mandunga ri mukhari julia mana advice la gonkwan vakuri kobra kthemlo ke birthday aka think we mitile la kama koshara ni kesa swinene I mana advice la gonkwan la masini badwandi la vakushungwe ri kora chakuma magubondo ri vanga manda ti e mana bomba lo stenye kobakona ndo vakuri chile kobra kufisha mana vana zala kama kate koma tibula la oti arka shukukwani kusana chadala 14c na le ngone mba sala PLK aba kombe kleno ke be de ka hlengwe mtileni la kama ko sharana ko kwa Joyce la ti e yila ba bujo ka hle hi man ya bomba lo siti nye ko la ka homa 14 and kesu nene no beth chibuti so ba kona na bona ba komba ko lokufa mere ko ngone kesu nene e ngone nga kona la imam okay la bona nzile ka bona la ba yo WK elang tungwana ka kona la I anonda besa mchabi e ba kurisile tlemro jeno ka ba kufisha manjo sen tlongwana ka shoko sanla e papa nanzo mon beno kunika la ka ngana sila na papa kala shaka dablo manganya la ka gongwa mo pisho ka tlea anonda besa the original one kusuka le ka mswane le e we itelela itelela la imando ku ngari rona manganya la ka bokisi la ba kurisile tlemro jeno ka ba kufisha e sanya so zankuna la ka dzingi dzingi la na ke slow poison makwele la ka ngura sfa songe zgombe cha montana la ka ngana rise a block 2 ni ko bikhelwa ka pepe de ka botu wa mina is solomon resimat manganya la ka bokisi la abarna e roni manganyi la ka boki samso rata mixer ba man tharbi lalan khesu nene ka man malanga o shashal ek tirsa si engesha ma burisha facebook ambe nga fikang kangwe so no tsemba na kufumela ku loko se fika la ka si engesha mpanganyi so ntaba kharini ni mpanganyi sana ngwe na kwa lan khesu nene ka man malanga o shashal tlekana ngoro ko mfumela le mixer ma and tsumela ska ngala banga ko banga tirsa si engesha ma burisha whatsapp number 0608875942 and I miji ku kombat sales sula ku bodon thabela la ka number le ya whatsapp ba kandise ku nene bo sungula sungula na montha ila
1: Rishini DJ Tlemi kombela ku vateka vanharu ne moyeni ku laha ka thoma ku na kokwa ndala wa nga lava a va pfuki la xivulani laha ku na ri kaka ro bava entindhambi laha hansi ka gwangongwa na vona a va pfuki kombela ku hetelela hi mana mani mavundza hi mina laha tikwerele ka ngove na vona a va pfuki vona lava hinkwavo DJ Tlemi ni vapfuxi wa hi ribalo ya kusuka kwalaha xivulani muganga hi wanda vesta dumahasi tangu
2: manchao ke bavu ka gym pfukani mari vombo ngo mavona ka gym pfukani tetsel mari mari ya nwa gems ma busy pfukani ku le township nga kona vana ko ana mari mari ya kwa ka bilankulu ka mning split to danke
3: ko muta fuyela vandela ku ngoma vona ka sendan afuke pfukana ri kaka ro bava na marhanga rona a xivulana a gwangwangwa a ri pfuku ri gwangwangwa ku ri vomutlhelangu tatani i kwini Julia Mofumani kwala ka makoxo na yena a pfuka a vona ku voya a hluta byala le ka manigaveni ku pondo ri tinike matimba ra vava a va swi koti ku hluta mukomboti a yi buti wa xa patisa ku ra bonusi dilomo
4: Mr. Party, ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka Ngove Pfukani ka Nkatikuloni. Ku na mhani Maria Xivambu ka Nkuzani emurhangeni ku ngolonghena n'wina Pfukani ka Nkatikuloni. Ni ta hetelela hi va vukati laha ku nga tatana xikaya xa le ndleleni ka Mahlathi na n'wina Pfukani ka vava. Vanhu lava hinkwavo a pfuxa hi manana Maria Masanganyi. Mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa Maxangu wa Mpatso a vukatini bya mina mbuya danko.
5: Inkomu kaze twana we Friday leyinene xigodo xa monzo muyila ebasani ka nhlaniki Pfukani. Mana mina mani mani kheyila ka mapayini Pfukani brati bratom Thomas Mdun'wazi Xivambu loyi u le ka Muswani ka vutatana Joe Gift Kubayi Pfukani hey. Lava hinkwavo a va ri na papa Muhluri Sizeka Richard Rikhotso ni kwala Robin ka xiveko e7dlan inkomu kaze
2: Tsivula vhala ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki van'wamithombeni van'wachakaxaka n'wamagwenje na va ka mithombeni na va mithombeni Pfukani xitukulwani xa birthday ni vula hlengiwe mitileni u pfuka hinkwenu. Ivi ku pfuka vakokwana wa ku hlulo kwala Giyani a ti-A. Pfukani mi khomela mujeko wa ku nghena kwalani ka vibba tihutaru na timhalamhala kokwani Joyce va birthday. Pfukani ka mi hi komba ndlela hi mina luya ni tsutsuma ni nghena ka mapfumbi ni ku kokwani mahori Pfukani mi ta hi komba ndlela ya ku nghena ka makumbilo va ri xamini va birthday. A Pfukani hinkwenu mpfuxa hi kokwani Gavini kwala ka makhoxa Tsivula ni ku rhandza hi rirhandzu ra lavu mfana wa mina hayi ra baby tankuba
6: a ku rhula Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni xo sungula ni ta ku a ku pfuki kokwani swa vava tiveka makhahlele va ri la ka minikinizi va ku good and bye Pfukani kokwani wa mina ivi ni ku ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikundzu ka xifaxana umkhala bya wo tirhandza lava Pfukani kokwani wa mina ivi ni ta ni ta hetelela hi kokwani Yusa Bennett Mashele a vuhehli Pfukani kokwani wa mina na ni kha ku a ni pfuxetela tigogo i vakokwana hinkwenu ka n'wina a ni pfuxiwa hi rhula ni chavalala enkata mfana wa goxa ni ri la kaya ka mapovedanti
7: rixile ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni pfuxa Mangel Mathebula ka Maswanganyi ni pfuxa kokwana wa Mkhenso na Xivono ka Mapuvi ni hetelela hi ku pfuxa mani Maria wa James kwala Hlangana vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi papa Pili Kangalalume
8: Nkomo Option Mwajim Janine hi pfuka ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mama Albi cause wa mina aka xikukwani ni pfuxa kokwana wa ku hlula a section A ta hetelela na i manana loko mama Khensi kona swi nga vhi Pfukani hinkwavo pfuxa hi mhana tlhelo ka mavona na kona ni vososeka na mitsinya yo ringana na yitswa tshovela ku sima xidanku
9: kurhula DJ Tleni tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa sesiburisa laha ka mapayeni ni ka hini endle ka vahlengiwe hi ya dya khekhe ni pfuxa sesikheyila kona kwalaha ka mapayeni ni ka hini kona ni ta ni ta hetisela hi khulu wa vana khulu December laha ka mavalani a hini kwale ka makoxo ka vahlengiwe hi ya dya khekhe vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa Mkhenso na Xivono kusuka kwale tikweni ra ka Mapuve na Nkhensa papa Tsongwasta
10: rixile tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa tiveka makhahlele le ka minenginisi a va pfuki papa Xiluvana vafanaka Sikhunyani a va pfuki mana Xihluke Sestinyiko mani le ka Ngove Jamela 2 a va pfuki vanhu lava pfuxileki ngobeni a vehehli danke Brahmin
11: Absen tlemo DJ Mr. Party mavulavala mpfukani na moya va pfuxa kwakulukulu ko teka vanharhu ni ta pfuxa mhani Vukeya kusukela ka Thomo a va pfuki kasi ku na kwana Gwevani kusukela ka Thomo a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa TikTok ya radio i xala Tshungwani pfuka mzala u vona ku yini yini loyi a nga ta mun'wanati loyi a ka a nga xeri byongo na munhu un'wana pfuka mizala wu vona ku yini yini vanhu lava hinkwavo va pfuxa ku tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pfuva pfuva hlaka madavulo mbuya mina ve le na khatsa
2: ahe ni ta pfuxa mhamari ya ka bulankulu la ka minginisi block 2 a va pfuki ku na mhana anakanya kokwantsumi pfukani la 14 ta hetelele mhana hlengi we ka makoxa pfukani ka n'wana mhana holovele ku teni la switwini kumbe twedyani hikokwa gwe vanhu bayi
12: DJ Clemy ni kombela ku ya pfuxa bamahangi le ka mukhomi le ni ya pfuxa na mani na ni ya pfuxa na magoda le ka mukhomi le ta hi tsela hi mana khavisa kwala ka ngove la va pfuxiwa hi mani na loko a nga ri yena vhele vhela ni ri kwala ka ngove la
13: tlhava ntlhava ni teka mhani gweri mathevula ka masanganya mapfuki ni teka brami na mfana wa goxa le ka mapuki leyi na yena pfuki ni ta hetela hi fanuwele magoda ka mukhomi hikuva vanhu a va pfuxa foster story ka ndindani danke
14: Clemy lowa DJ a va pfuki mhani flora makhuvele laha mawa laha ku ya pfuka bava masanyana Daniel Mashava laha ka xikokwani laha ku ya pfuka source of knowledge i James Phonyoka Makgoba laha xawela laha ku pfuka yiusanelson wa ka Maleke laha babangu hinkwavo a va hlangana na kala xaka i W Manganyi mentsa makati ku riveka ngoma ni kensile Clemy lowa DJ hosi ya mina neyo boboy
15: ni pfuxa mhana goveka ta ku ri siku ra vona namuntlha ni ya pfuxa Hosani Jema kamu ka dyambu wa dzumeri ni ya pfuxa kokwandala wa vatukulu va mina Bomba Mzani Maluleke ka Mninginisi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi manjulini ni pfuxa
16: vaxumi vaxumi DJ Clemy ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kala xaka Dawuli Manganyi kwele ka Gongongo ni pfuxa bakani ya mayimele kwala ka Gongongo ni hetelela hi mani na ni hetelela hi Phineas Sithole kwala ka Gongongo loko pfukani rixini malume vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tereterini i driver a teretere yaleyo danku
17: rexini muhaxi ni kombela ku dzudza vanharhu la block 19 ka siyandhani ku na n'wamavona a pfuki a ka gym ku na mhani vombo n'wamavona a va pfuki kwala ka gym ku na mhanicawu ka bavhu a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana la ka siyandhani bayi
18: rixile DJ tlhava ntlhava ni khomela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi sesakandos maxindzi ka maphayeni a va pfuki la 14A la va kona kokwana wa bebeza emhani khumaro emaseve pfukani rixile ivi ni hetelela hi ku ya pfuxa both Bomba Mzayoni le block 3 ka Mninginisi a va pfuxiwa hi class Gezani Maluleke hikwala ka huma 14B danke flap
19: rixile DJ Clemy ni kombela ku pfuxa vanharhu ntsena tlhava ntlhava DJ Clemy ni ku tsi ni pfuxa xala tihlungwani mama Mhluri erubeni ka xihoko ni vuya ni hetisela kahle hi mani na hi matimba maxele vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi khenhlongwana jaro duma xikanyakanya kwalaha mungendzi ka ZZ2 tlhava ntlhava DJ Clemy tsi
20: Rishil my Clemy a ku pfuki mahlekani va manyunyu ka papazela ku pfuka sesvigi ndlopfu vanhu wa masilo mugwedli wa chopa va ri ka mapuvi ku hetelela hi Queen of Limpopo ka Homa Ngombe Kral va pfuxa hi tavhele ya kume ni ri kwala ka hambapile danki my Clemy
21: rixile DJ Clemy kombela ku va pfuxa bulumuku noko a ve ni tondola ka mapuvi pfukapfukapfukapfukapfukapfuka rixile dyambu bulumuku loko mhani Julia section F a ri mbambeni la ka magezi pfukani mhani pfukani pfukani rixile dyambu mi endla migingiriki ya siku loko bulumuku loko Tony Tony Chavalala n'wana a nga pfukapfukapfukapfukapfukapfukapfuka n'wana a nga pfuka u ya teka xitafu. Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi Keke Hooters, tiva ta wena. Baba.
0: Hello, moya va pfuxa. A ku pfuki Mani Magoda. Mani Magoda ni vula lava va driver ya teretere aka Mapuve. Pfukani sevo Mani Godas, mireta yitlo ra banana mi ya xaya swakudya Benz tolo Mani Magoda. Ku pfuka N'wendza leyikulu mugangeni a tikweni ra ka Majozi, munhu wa vutswaka lowu la ku sungula ku ndla swa swibudonga swa vutswaka. Ni vula Boti Mahisenyi. Pfukani Boti Masenyani. Ku pfuka lava va n'wana sesi wa mina, ni vula Mhana Khavisa aka Ngove. Pfukani ka Mhana Khavisa aka Ngove. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi Mama Khensi N'wahulela N'wamhuti ya mona kusuka la Risinga View.
1: DJ Tlem, a ku pfuki Mhani Jajana. Ku pfuka kokwana swa boha. Va ku ya pfuka Mr. Mkhacani Rigidi ka Mninginisi a va pfuki. Hinkwavo va pfuxiwa hi rikaka ro bava ri bava na marhanga ni M2 wa ka Ndhambi. La Gwangwangwa la xivulana la kona ku n'wira mali. Thank you.
22: Avuxeni ka boti ni kombela ku va pfuxa. Ku na Mhana Felicia lava va kokwana wa mbali laha ka Dzingidzingi. Ku na Mhana Nhleko laha ka Mavalana va va pfuki. Ni ta pfuxa Mfundhisi Khosa aka Nhlaniki pfukani boti. Mhana lava nga va pfuxa n'wana n'wana va siyandza ni danki.
23: Ximuxi ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa boti Emmanuel Matobias kwala ka Makoxa. Ni pfuxa kokwana swo boha kwala ka Makoxa. Ni pfuxa Kalasi ka Dabula ma nga nyika Gongongo. A va pfuxa Juliette va ma nkwa ka Makoxa danki.
24: Hi xile DJ Tlemi a ku pfuki Papa Remote le amawa a Block 9. Ku pfuka Masenyani Ronald Maluleke kwale amawa Block 9. Taya le a ti katareni ku a ku pfuki Phonyoka Makhuva ku manga manga business wa yi reka wa yi minya wa yi reka. Pfuka Phonyoka Makhuva le a ti katareni lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma a ri one. Mina ni Papa Xiluwana a fana laha hansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mxava. Hlayiseka DJ Tlemi.
25: Ma DJ Tlemi hambiloko ku ku nga ringiri tahle ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. A va pfuki Papa Nkanaxaka W Manganyi le aka Gongongo. Ku pfuka Papa Joe Gift Kubayi le aka Mswane. Tetisela hi Vanhlekani va Manyoni le aka Phaphazela. A va pfuxa Mhani Rikhotso ka Njhakanjhaka Mandela ka Tabuti Monica. Ngova Nyamatsi va ri vengo na vanhu. Masambo N'wankomati. Mana three boys and one girl by my DJ Tlemi.
26: Rixile Thavanhlava ni kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa hahani wa mina Mhana Neli. Ni vula lava makwenu wa papa mina. Pfukani hahani wa mina kwala ka xikukwana kwalaya ka va papa ma akapuli. Ivi ni famba ni ya pfuxa Papa Mkhacani Willy Rigidi. Ni vula lava malume wa papa mina. Kha ni ku pfukani. Va ri kwalaya ka Mninginisi a Block 3 ka va papa Bomba Mzayoni. Va kha ku hamba hluphekile va ni tsakisa papa lava. Ivi ni famba ni ya Gian Section A. Ni ya ni ya pfuxa i hahani wa mina. Mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula ni kha ni ku a pfukani hahani. Pfukani mi lunghizela ko Mhana Goveka Khekhe hi le ku teni hi le ndleleni. Loyi a va pfuxa i Mama Albi kwala ka xikukwana Enkomu.
27: Ku rhula ku ve na n'wina DJ Tlemi. Vo ni pfuxa lava ni pfuxaka na vona va ta tsaka ka. Sesi Maria Xivambo le ka Nkuzani a mirhangeni ku ngolo Caca a va pfuki sesi wa mina. Papa Mhluri Sizeka Richard lava i malume wa mina le ka Rikhotso le ni nga kulela kona le a va pfuki la roveni ka Xihoko. Papa Xiluvana Vafana la mugangeni wa Mchavi wa Elkana Mchavi a va pfuki na vona laha vo lo duma va ri voxe va ku titi. A hi fambeni ya dya makhekhe kwele ka vahlingwe na vakokwani Joyce a va swi dume ngopfu a wu ri na mburhe ya ntshava hlangana ni ta wencepe hi mina loko kusuha na xikolo xa vutivi na polo light yi ngo loge hoza mafara wewe hoza friday na u hlangana tinxaka hi ku hambanahambana ku haxa aha i mani ku byela ntiyiso va tlhavi kahle nga va tlhavi ngopfu.

0: siku ka lava doneteriwile because nga ku vahetelele va yiva and then ku va na la ka va raisela fund ku swi vula ku za va yiva va tsandzeka ku fikelela swo karhi
1: kumbexana va vutisiwa ku why mi tikuma mi yiva
0: ivi va hlamusela swi va nga hlamusela swona va raiseriwile at least mali zefika kwalaa ku kuma 15 to 20,000 kambe swi humelele
2: kumbexanahile
0: kui 50 kumbexana
2: ingari KwaZulu-Natal
0: va kumeka ni va yivini so se vanhu vo tala va va twela vusiwana kuma ra mukhegulu wa so loko a za ya yiva swi va ta vula ku swin'wana a
1: swiane tixopo tikulukumba
0: tixopo tikulukumba
1: munhu ta za ya pambula
0: u ta za u endla yini
1: ya pambula me South Africa yi ni tsakisela sweswi
0: u ta va na badi wena
1: va ku mfana wa mfana
0: hafu ta vo vhe va ku muhaxi
2: va nyikeriwi mhaka hi ndlela leyi va nga sechisiwa swona swo ndlanga a vu embarasiwa so
1: ende va ri munhu nkulu
2: a ku ri grocery hinkwayo phela leyi a va ya na yo la mirini
1: na swivhono swiwani a yi bela munyu magogo na ti-minestron
0: grocery hinkwayo se a swa ti humelelela swilo vhele laha handle la ku busy ngopfu
1: right yo a swa ni thavisa leswi mi vulavulaka hi swona mani hayi mani kokwana vanhu a va hlangane na yini mara
0: swi tele leswi hi hlanganaka na swona leswi leswi swo kuma loko kha ni tirha sweswiwani munhu a kha a tirha kahle a kuma mali ya kahle swin'wana na swin'wana swi famba kahle ni tsandzeka ku hlayisa mhana mina va ta endla sweswiya va ta va ya ku poyile va ku byela kuma na jikijela va yivile ha loko va langusa jikijela va kuma ku jikijela u tirha kahle ene na ximalanyana xikolo se swa poyila swo fana leswi a hi hlayiseni vatswari swi swi tsanana hi swi kumaka hi hlanganaka na swona a hi dyeni na vona ya
1: alright hi khensa swinene ngopfu www.gsfm.co.za Afrika-Dzonga hi laha mi hi kumaka mi ri kona vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast on xona 106.0 megahertz FM amagondzweni ya ku hambanahambana R578 R81 R36 Jesus Space FM le ka Facebook namba riqingho hi ta i 060 8 75 94 2 cool beam a fambisana kahle na HW Makhumela swi vona kona dyondza leswaku a va lava mali ndaka risimu swi khedzeke swa nongonoko swa tlhandlama daka tlhokomhaka na lunghile rixile good morning Friday

0: Dr. Joe Shirimani na bana bantoda baku hamina. It is exactly 47 after 7 at the Big Breakfast on Ramtlano kusaseka mingisela. Kakufumela he tshama ndutini unwa mati. Bari mi wisa swa dinamnedi loko kha ku hisa laha swi kahle swinene swi sweswo. Bari mi avoid na mati ya ku titimela lama mele frijini lama mi kuma ku hey se ma humena ayisine. Va kombisa timhaka ta ku tshama ni kule na timhaka teto. Mati lama mi fanele ku manwa va ri mi kanani mati xibakitani kumbexana jeke mama eka ndzutini hayi kona mi va mi kha mi nwa mati ma ku fana na malama loko kha ku hisa teto hambana na mati ya xigwitsirisi.
1: Ya hi swo sweswo vhele hi hambananyana na swilo leswiya swa ku swa ku nyanganyanyanganya leswiya loko se ka ku hisa ku tetani hi nwa mati ntsena ma plain hi va hi hlayisekile hi ndlela leyo ka 12 minutes before 8 o'clock hi lo nghena kahle ka xiyenge lexi ya mi xi rhandzaka swinene mani hi ta na munhu kahle wa ku duma swinene hi n'wi tlhatlha hi n'wi veka laya endhen ngo mi hi fonela kahle mi hi byela ku ri munhu leyi vulavulaka hi yena hi vulavula hi mani.
0: Alright, i kona munhu loyi lataka ku hi va kha hi vulavula hi yena eka mixo wa siku ra namuntlha. Ntombi leyiwa hi vile kwi kahle hi lembe ra 1989 13 ta December yi na 36 wa malembe ndhawu leti tale West Reading Pennsylvania leti ndhawu leti tale United States ne. Ya emtsari wa tinsimu it's a songwriter u sungule kahle timhaka ta vuyimbeleri lembe ra 2003 ku ta fika sweswi ya uleka sweet production kasi loko hi langutisa works i tirhe ti-albums tirhe ti-single tirhe tinsimu ti-videos na ti-performances ta ku tala swi leswi a va ka mitirho laka a va ka a kha yi endla hi ndlela leyi mingiseri kambe ke loko hi la ku langutisa kahle ka musical career ya yena yi leyi switene ngopfu mani instruments u le ka vocals guitar piano banjo u kulele Big Machine Republic i lebula ya va ka yi ri ka yona hi la ku tiva ka wena mingiseri ku ntombi leyi vulavulaka hi yena yi le ndhawini leti ya tirhi America hi yona mani yi vele kwihi the 13th that December 1989. Yeah, it's an American singer songwriter. Yeah, influential figure in popular culture.
1: Yeah. Yeah. Aba ibele licingo la ka nomboro 0608875942 ibe kare ifamisa isheso ka namba yes itabe ka iteka
0: ile ndandeni wa malande vele ka sikuna na mhuntla jumpe ka hla ti bodara la ithi hina labaya ile ka 0608875942
1: ya ne kotsune
0: it's Friday all right kuna mingsirla abshin hello.
2: Epukile
0: minjani
2: epukile man ya nala ku kama rito ya n'wina mi laha ka xiyimbeleli kumbe wa tifilimi i nga ku a ni kume nhlamulo mara ni to vulaya swo swi ni nga ta ni vule swoku just niwa ni nghele ka nhlokomhaka moni ku riya
0: a wa ha la ku twa marito ma hina la ku vula
2: le timovheni vulavulana a ni mitwi swinene
0: babay
2: xap
1: hina a hi karhati ku hi twa hambiloko munhu wo tima hinkwaswo pfula ya redi wa hi twa
0: va ri hali xa bege xi blind ku yiva nivo votsala vo tsala kona ka WhatsApp alright fambisa sweswo Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha ka 0608875942 va kona un'wana a nga tsala la ka WhatsApp la va ku Taylor Swift ni la hlayiseka la right ke u ni teka riqingho laniwa option babay kesa swinene va kona van'wana va nga tsalala ni vona ku va yi ri minjhani ku pfuka va haxi hi yena Taylor Swift i tintswalo kwala B9 kesa swinene ngopfu la a B9 hi tintswalo 0608875942 na ri na vanhu vambirhi va nga vula xixin'we lowo sungula i Taylor Swift a ku ni lahla yiseka la kasi lowun'wana a ku i Taylor Swift na yena ku i tintswalo kwala B9 we byele mi ngiseri ku we u ri yini alright wo ni twa kokwani la se va koperini va hetini
3: vahaxi vambirhi injhani na mpfukini a hina hi pfukini i real
0: va famba na swa nghala laha Taylor i mzamani Kenneth Makaringi khensa swinene ngopfu hi va vakhe 0608875942 exactly 9 before the hour 8 o'clock xiyenge lexi ne xi ni tsakisa loko xi fika kwala.
1: Yeah.
0: Xa tsakisa loko xi ri kwahle.
1: A xi phungeleli.
0: A xi ndla ku tshame kha hi nga tlangela vanhu va n'we tinsimu.
1: Yeah.
0: Xi kahle.
1: Hi kota ku rotate.
0: Xi kota ku rotate wa ni twisisa.
1: Yeah.
0: 0608875942. A mi kova ku nghene wun'we a vule swoho hi ti n'wi tlangela.
1: Tela a vule swoho.
0: Loko xiyenge lexi fikile.
1: Kokwani Phahlani kasi. Hi tolovele ngopfu vona ka xiyenge lexiwani. Va se sithavi movhe mi huma hi kwala.
0: Sure. Eh, awu relax msisi boa phondo na. panongonoko ku ya mahlweni Mr. X. 060 8 75 942 mingiseri. Ule ku weka mixo wa suka namhla ibyele wena ku famba na mane. 060 8 75 942. Alright, kuna nkanziso lanwani la moito ku lavari. Option.
4: Wa xi wa mi vambiri. I Tyler Shift. Kaka ro bahawa na maranga intinda.
0: Tyler Shift, khensa swinene ngopfu hi ri kaka. Ro baba na marango lo ka ndombi lo la gwangwangwa la nwana gungura ma ei vanhu va tshama tindhawini
1: vanhu va tshama kahle na magungu ya mali a va hi kheli ka
0: right 060 8 75 942 hi ndlela yaleyo man a yi fambi ka 060 8 75 942 mingisele twa ku wena ku u ta lava u famba na mani Mr. X
1: ya a va hi byeli ka a va hi kombela vambirinyana ba hi byela ku ri hi famba na mani ka siku ra namuntlha.
0: 060 8 75 942 kecekece mfu kecekece va twisa ku me va ntsakisa ku ntsakisa hi vanhu lava va twisa ku swantswa va nga kopile
1: loko va nga swi tivi va nga swi tivi
0: loko va nga swi tivi va nga swi tivi kambe ka muyingiselo a nga vula swoho va ri mani hi yena mani kambe loyi wona allright hi se na ku nyika munhu wa rhongo swi swo ka nga swi tirhelangi he yo man i Bila hlayiseka ne
1: ya
0: la nga vula ro sungula ku Tyler Shift i Bila hlayiseka right hi ya nga vula swona so a ni tivi ku se hi vulini ansara kumbe lava la ku hi pfuxela option
1: ahe
0: vaxi
5: vaxi
0: ahe
5: nigaimla
0: kumbe
5: na rudzuwile
0: eh
5: bona baba lingelaga
0: hambi mo huwelela mitlele miku mingela ntayita ku baxi
5: anta cinca rito
0: minge cinci
1: rike hi cinceki
0: ha minge hi cinceki rito i can sex show with you
5: mani nga se adoro mani dyentilu rumerisa n'wana wa nga wa hula ka vusiwile na
0: i mani
5: lemuya belele nkholiya leviya
0: u birthday yena
5: eh ka busiwu
0: ho minzuku ne
5: eh
0: all right ta kunabelela makeke makeke akere
5: eh lemulaka leje u feja vugaisala 39
1: ta same stivi
0: eh emkulu hey emkulu emkulu yi
5: eh ikhesa belelele lemuya belelele
0: ah so bonda vani ri moyeni ka morning bed ndangu na belelele
5: thank you
0: eh oh malibi kasa kasa muwari ngwi
1: ah bakulukuba
0: ne eh fambe mfu fambe
1: vaya ne mo mini ngese vhanu ku happy birthday ka mhani gobeka ka eh birthday ya bona muthla mhani gobeka ximanke la gian section a la vana velwa kahle kokona wa ku hlula vani kombereli mhani vaku hayi vana veleli mhani makhelano wa mina la vani kombelana ku na bona munyu happy birthday ka makhelano wa nwi na
0: alright eh fambe mixer ku ningeta kahle risimo vhele kusuka kahle ka mixer bete ba lavar
1: sumura.
0: Yeah, ba tsale kuneka ka WhatsApp
6: o kwa lavar sumura. Sensitive rapid relief relieves to sensitivity in just 60 seconds.
0: Indala leso ile kulabeni ka ro simulere ba rilava ka la kumbe xana ba ta humelela indala leso IT
1: aba humelela xikarhi xa ri kona nyana.
0: Xikarhi xa ri kona Mr. X. Xa ri kona. Right. Ri kona vele. Simulere ba rilavaku la. Wa lavaka sama song indlela leyo kambe ke I fam sama song Nilo and DJ Lewen sama song full dump I fam bye bye.

0: bari ubuya na busiko mufi adakwile ajika jika yindlo ri xa nampundo loko ajika yindlo nampundo kuma ku hey kuna mkondo teka mkondo leya tirhelela kasi ha
1: teka mkondo ya yena
0: xava buya kuma ku lungu nkarhi wun'wana kuma ku hi mina nga dya vuswa hi mina nga sweka mi tshama mi famba hi movha mi tivutisa ku hi n'we mi nga mi famba hi movha
1: swa humelela
0: hi misa ex tshame ni suka hi movha ni tivutisa nampundu ku mara movha ni nga swi twisisi nchumu kahlekahle ni kota ku switwisa munhu ya lunge i nga lova nga swi twisisi kahle kahle a hi fanele ni twisisa swin'wana mara ivi lunghile
1: ya
0: i twa vanhu ku hi hlangane na wakwena ku karhele ku mina ni nga hindi la a mara xikwembu xi nga yi tshiki to such extent
1: mahi
0: swa vava mr x loko ri munhu wo drive movha i tikuma ku i tivutisa ku i nghene kaya wena loko se ri kaya i tivutisa loko kaya
1: hi
0: leswo a wu vanga na mihleketo lo kha ri ku drayivhela a wu ti drayivhela wena
1: hayi mihleketo a yi ri kona ya nkarhi waluwa yo hleketa sweswi a swi endleka nkarhi waluwa a ni sweswo se ni pfukini se ni soba se ni na mihleketo yin'wana ya kahle
0: kumbexana before loko fika kaya i ku mara ni drayive njhani ta ni ta fika wa titwa munhu
1: hlayisa xicukumetisiwana
0: Alright, 22 minutes out on the hour 8 o'clock. Coming here, Ileka, I want to get to you. I'm going to go to the big breakfast on Mr. Post. Move you to dry, you to Nusankondo. It's loy, man. Good loy, I'm going to go to dry.
1: Kumbe vuyelo mu nga ta vuya hi kona
0: loko va lavisisa va muti wa kuma ka tibakwala tiba hi mufi
1: vula leswi a swi u vuya u dakwini a ni van'wani va hi ku na nyoka ya mali se u rivala u kha jikajika u fika u dlaya dlaya nyoka leya mali pfuka na punduku
0: Celebrity Gossip Entertainment Stories. Kasi na malum RG. Ela tindawini leti tlaka ndenga za RDP va kunele ku mingiseleni va foma. Tivani yo badama na munhla ni yang nele ntirweni. Kasi swona ngo pankelwa mina ntambona man mayele ya viki. Enkarwa hina swisu. Kambe ke ya Celebrity Gossip Entertainment Stories Mr. X.
1: Yeah, 0823 karwa kona Africa Dzonga. Tola ku vele xebe xiti ari a khoto eka sulo ya ratolo. Eka sulo ya ratolo vele xi ngatele xiwa xika xendla ka magqweta ya yena be hitirile va ku kuna swo tala leswi faneleke va sulula misa na yena swi signiwa signiwa the affidavit na yini na yini. Kuri va kota ku va karhi va twisisa hi vo va nga hetelela va ku va nge koti ku va karhi va proceda eka siku leri ra tolo ka beyili ya yena ku yi ya mahlweni yi va yi karhi yi komberiwa kambe a va indicateangi ku ri beyili liya yi ta hetelela yi vuyela rini vo hetelela va kombisa timhaka ta leswaku ri kwala ku fambeni ka nkarhi hi ta hetelela va vuyelela se hi ta va hi karhi hi vona ku ri swi ta ka swi endlisa ku yini I just hope ku ri loko se ya vuya hi ku u cinci na gqweta vhele kumbexana leri ya ri ta hetelela va ri karhi endla swona
0: wa va nga tshiki n'wana waluwa wa vanhu na va n'wi byela ku hi mfo tshami laha ku dyela khisimusi wena ma
1: xikan'we a tshama a kha swi tiva ni not ku kakayisi va khomiwa va endla leswi a swo va ku byela ku wena u ta tshama 3 years u nga se tenga hi ta ba hi ku yisa halaahlekahlekaaaiva
0: hi leswi vanhu lava gidelaka ti-court everyday ke Mr. X
1: mavona
0: hoping ku ri va vuya na munhu wa vona wa ni twisisa
1: ene state na xona xi le ku luzeni phela yo kha xi va transport ku va yisa hala xi va yisa hala xi va yisa hala
0: a va luzi yi tele mali
1: mali yi tele
0: vanhu lava nga ku khomiwena ka sa va khomiwe timhaka ku dya timali ti nga ti talela kwala tikweni marina
1: ene vo tala va vona va nge le tijele a va dyiwangi nchumu
0: hi vone na given maluleke mubohi wane na rirhandzu tivani ne lava nga vaya kha va tshuxiwa hi ntsengo ringana 60,000 ha munhu ne so ka siku ra tolo hi va vonini ka swiyenge swa mabula handla se it's a free man and free woman manjini a ku fana kambe ke va kombisa timhaka ta va ta vuya khoto na hi ti 6 ta November na accused number 1 na number 2 ya Charlotte Tibane na Peter Nonyane Gagashi va ta vuyela koho siku leri ya ra vutsevu
1: yane
0: ka n'weti ya hukuri
1: a ku le ku oloveni ku ve na timhakanyana lawani mi ta sinuka miyisa luya wa le popo boy ku ze ku va na video yin'wana yi nga circulator ka social media and everything and then se ka vulavuriwa lawani se manje le popo boy is getting more successful vere se u le ku humeleleni miyisa luya after loko a circulating swa nga swi endla ka social media swa yena swi tikomba swi ri ku fambeni kahle wa bukiwa wa interviewiwa se u na mali ku hindza laya siku ri swa yena se veri swi pfulekini kahle kahle se u kahle miyisa luya na tigigi wa tikuma he is not getting invited interview on a TV is getting a lot of international gigs is getting the sponsors ku ri veri va tele vanhu lava nge le ku n'wi tshineleleni miyisa luya wani leswi ya a nga swi luza nkarhi luwani a se a swa ha vuli nchumu ka leswi a nga na swona ka nkarhi wa sweswi ya tele ku vuyeni ngopfu
0: all right

0: swi nga va hetelela swi va tsandza.
1: Ene u ta mi hlamarisa misele, u ta kuma ku ta mi kokela tlambi ya xigaza so leyi a vulavulaka hi yoho yehe, swi tivana na yena vhele.
0: Ya 26 after 8 at the clock and the dot. Mingiseri i ndlalo leyi, kambe ke va hi sala va va Scorpion Kings re ya va kombisa timhaka ta ku va ti nyiketele ku la ta pfuna vanhu hinkwavo lava mi kumaka va le ku ringeteni by all means ku va va kha va tinghenelisa kahle ka vunanga bya mapiano, kambe ke va le ku tsandzekeni timhaka ta finance, timhaka ta equipment, kambe ke va kombisa timhaka ta ka ntsengo lowu va nga undla Mr X ne va ta va kha va pfuna swinene ngopfu ka vanhu lava ntsena va nga ku ringeteni by all means, kambe ke financially they are not stable, kuma ku na ti-equipment ta studio a va na tona, va ri va ti nyiketele ku la ta pfuna vanhu valavo, leswi va ta va xavela equipment va ta endla ku va kota ku twala vanhwini.
1: Ene swi kala ngopfu swo fana na sweswo, vanhu vo tala loko va raise timali va va kha va raise-ela swikhwama swa vona. Se at least loko se ku rapiwa na ntlawa wo karhi wu raise-aku mali wu lava ku humelelisa titaleta ta vanhu vo karhi, a hi va support-ini, a hi va support-ini swinene. Va swi tiva ku va lava mi nga ta va tisa kwalaho va ta tlhela fika joyina ntlawa wolowo ya kho kula wu ya mahlweni.
0: Wanitwa Musinkosa sana doubt and master KG Mfazi we paper Afrika Dzonga hi famba hi rona big Zulu na zingumalo kona ndzi ka sisi.

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: La hi ku fihlurisa hi swakudya swa le mixo eka The Big Breakfast Zone, 6 to 9 Monday to Friday, The Mixo BPZ. Mr. X, Mexicano. Jarambalanja.
2: Mama ye, sakwa kaina kaisha kala magezi.
3: Ifamba na.

0: loko le rilembe ro hela ninga fambaka na yena sati wa mina le ritaku he ringe hele ninga fambaka na yena vanhu hai kona vanhu hei ri kha ni ba mataku xa risimuleri wa mativa na
1: jikana va rose
0: yo
1: jikana va rose
0: ti longelekini ti taxi ti kha ti ta tshuka hala sayiti hala ka majosi halawa
1: Hey,
0: I love all the people. I love all the ransom man. Yeah, look, I go ransom to love all Africa. Zonga for the 8 after 8 o'clock on the dot. MC Mabasa from Senegal. Now my jungle's a band. But we farm by now. Hey, I call the man. Look, let me off. Come on, come in. Farm by now. Let tag. Menu famana yena
1: ene eri simra Edward Mabasa na majanguza band
0: okay yeah
1: MC Mabasa ipapa Ives Mabasa
0: oh
1: yeah
0: kahle baka Mabasa ba
1: isala Mabasa yes baka Mabasa ba isala bona
0: Edward na MC Mabasa ibani mangwe
1: yes ibani vangwe vele na swiswa kona vele a fchacha wa ku hala yana swo sweswo
0: oh vunanga le
1: lo iwanwe tirela lova Edward Mabasa
0: oh
1: a tsama Jerome ka Malamulele
0: hlokoma ka siko mpho lungile hlokoma ka hititwile kuna mangwe xitalo ka varanka ai fami
1: Ishala loko wo bona munhu akha ayiveriwa xibekani kumbe grocery a dorobeni unga n'wi hlamula u byera kuri va ku yivela kumbe wa miyela a swi lavi wena ke
0: hey yo be bateko he bateka
1: ivi batsika xibekani va landa wena
0: va ku fayetela e mutsika loko se va heta n'wi tekela eku endla ni kha ni swi vona mativa
1: ivi u vana nandu ku why u miyerini
0: why kha yima yinandu
1: why tsika dya mavele
0: inandu
1: Ay man.
0: Lexi nga xona. Hi xi
1: 060 8875 942.
0: Yeah. Hello mon, hello. Bela kwala bambambambamba kungana bambambamba.
1: Hela kumbamba.
0: Hello mon, ekwala dorobela gelo ngibona ku hey bela ku bend ka two finger, bela ku tekena ka xibekani la.
1: Yeah.
0: Kumbe xa bela ku tekena ka grocery. Wa vula wa ku byela ku hey sase bona kwala no hey. Fambe rongo
1: kumbe u miyela ku hayi
0: u miyela ku aswilavuwena ni n'wutivi no n'wutiva sesilo hi byele mingisele ka 060 8875 942 loko hlangana na xiyimo xexo wena u yi huma njhani
1: axeni
0: ri xile
2: ahe mhaka yin'wana yo bika ene yo vava
1: ya
2: hi ku swa endla i lava ku n'wi pfuna i gina se ku ya famba wena
1: ya
2: yi le xikarhi ngopfu mhaka yaleyo ene ya vava ene ya tika
0: a hi kumeni xintshuxo
2: Hayi, mateva a ni swi tiwi nga xixanjani ku swi endla i n'wi khwenuta ku famba wena swi endla i nga n'wi khwenuti i swi twa ku a ni kha ni twa ku vava
0: Inkomo se u yi huma njhani vona loko a va yi byelanga vo vulavula hi ku swa ndleka kahle kahle vo chava ku vula ku eyi le u humaka swona kahle kahle vo chava ku swi vula a hi mona mana swin'wana wona xikwembu a ku ta ku nga ri mona apxe
3: ahe maxaka
0: minjhani
1: ahe
3: Ah mina vula swi hela wena.
0: Ya ne.
3: Ah loko yisuka ni ta va ni vuli. Na vula mavulele ya mina hi ta hi ku ni languta xiyimo xa kolo loko ma munhu wa vona n'wi nyatsa no rhanga ni ba hi mpama ivi swilo loko a hundzuluka swi vona ka ku ni ta yi.
0: Ma swi kota ku sayiza vanhu ne ma swi kota ku n'wi sayiza ku loyi ngangani wisi.
3: Loko languta ni swivo loyi no n'wi teka hi wun'we i tawa
0: a va fanika
3: loko ni vo tata no byela kunene.
0: I kumaka va voxe lava nga va le sayitini a mi ngo ta tivitana na tinyoxi na.
3: A bana mhaka lavan'wana va ta tirha tirho ka mina mara mhe ni ta va ni tirhe hi awani na loyi a tekeriwa i ta swi vona ku loyi i ta sala kwalaya
0: se swi pfuna hi leswo i kuma ku we se wa dlayiwa mani i dlayeriwa munhu loyi
3: mara ivi okay swi pfuna hini ku ni tshika munhu ya luya ivi loko a n'wi tekela phela loko a n'wi tekela hi swi tivi ta n'wi tekela

0: asibona ebe adudlayiwa luya ben kenisibona
1: seso
0: so tanto lokho ukudlayiwa luya kasibona kuna dlayiwa kube lo adlayiwa kenisibona
2: inkomo. Ya 0608875942 munhu wa yiveriwa hi loyiwani ka wa boxa kumbe u swi tshikisa sweswi yani ku hayi a ni n'wi tivi mina
1: vanhu swa feyila a swi pasa a ni vuli mana scheme na vumbiwe hi mina dako hi kesini laha Johannesburg la ku na mingiseri la
2: ahe mele moyeni
1: a wu network la hi va tikini la mara leyi swa ndleka vo ya ha ri ku rileni option
2: o a yi se connect
1: o yi teka nkandziyiso la n'wa James
3: jara valandza malume nome njikijela xigalo le kaya le ma ndzi ni teka nchumu ni byela munhu a ndzi ni vulavula na munhu no timiyelela xikwembu xi ta swi lulamisa kwalaha va n'wi tekelaka kona wa ni vo va tirha ku tekela ho zama faraweiwe friday ni nyamundza a redzi famba mi ya tidumisa valandza ku ri u miya kona
1: option.
4: Yebo yebo yebo.
1: Mi huma njani?
4: Dike?
2: We.
4: Na valabla.
1: Mi huma njani but masenyana?
4: Ah lo kuri ku na ku tiva impela pela swi vona ka ku ndo fhatu ku tlanga kuma ka hi jiku me valabla swi vona ka ha enga ku la foni ya hlomuri hola ndhaku. Ni ba khwela ri nwana ke la ngana to donkela le kwa lana. Mm. Ma ku ti ni a tenga te vana. Mm. A ringe.
1: Me mafanato.
4: Ah lo kuri ku tenga te vana kuma ka te vana ka ri nwana xi tsaya xa kwala xa ku endla mangena la ya swi ta kota ku vuya ka wena hinkwaso. Ra swa ndla hi ku ya ku lamulela ka vanhu lavo ngo huwa vandlela ku kota ku nghena va ta kota ku vuya ka wena.
1: Mm. Nemetwele mbuti.
4: Se hayi loko ku ri ku mpela na ku tena ku languta ku na ku tena a ku tshikisela.
2: Nemetwele. Ikhesile mbuti masenyana.
1: A xa hi tsona ndwi masenyana. Ha masenyana ndwi xa hi tsona.
2: Ina na kasi why kasi ndwi.
1: Yo na yini.
5: Na Mr. X mpfukile. Na hi pfukini ha yi twa topic. Mina a ni huweleli. Loko no swi vonisa sweswo no ndla ingaku a ni swi voni. Loko va huma va tsutsuma na mina ha ta ni tsutsuma ni ya luma ndleve luya ni ku va vo vanhu lava va nga mbala swiyiniyini swi nge tengengenge va ku yiverini kwalano u nga swi voni tsutsuma u va landa kumbe u landa maphorisa hi leswi ni nga ta swi endlisa swo a ni huweleli no va tshika va suka ivi ni tsutsuma ni ya n'wi luma ndleve leswi ni nga ta swi endlisa swo ni ri ka muchipisi hlayisekani vanhu va two
1: inkomu Rishil.
6: Tobela bashwe.
1: Ahe.
6: Lika ibona mene li go yetina.
1: Efukine e mashudu.
6: Ah li naki ona na ke ifumulela bashinkata ka fa ke khwela ri lobi sa ri dzi. Mm. Eh ai ke ifumulela bashivaka.
2: Eh vaka mdlaya mfela soka minga switivi.
6: Eh ai li yo ba li u kenti e bu ti li bu li right ka mande bashi.
1: Sha sha bor.
6: Ya
1: bubashi baka. Etaraso. Teka nkandziso la ka 0608875942.
7: Rishile jara valandza na Mr. X stitchi. Ah mina loko ni swivonisa sweswo jara valandza na Mr. X. No te miyelela ni pfala la ndja ku ko. Uku loko pfuna iku hey njhani loko se va jika va dlawe. Ndzi loko no pfuna ka rinwana ra malembe. A ni la ku fa swo fanisana sweswo loko ni swivonisa sweswo. No te miyelela no kuhuya. I Ivy Ntshuma ka ndinda nkomo.
1: I can see. Ai teke mingisela wa hetelela la.
2: Mile moyeni mo hetelela.
8: Ahe mnjani ba.
2: I kona mnjani.
8: Ahe fuki.
2: Yebo.
8: Ahe kusinde seri kule na mene no sixa swiri sweswi ya.
2: Eh.
8: Ku tsuru mata ku afuna ka rinwana wo tiwo tsaya.
2: Swo humelela vhela.
8: Eh, ma tsenda ku ndavula ma chele presidente.
1: Nkomo.
2: I can see but.
8: Shap shap.
2: Thank you.
1: Right. I funny. Yo Mr. X shimo sha shemfu ame ku vulavula ntiso ne. Na ku tiva ni ku tivi.
2: A ni tingeni.
1: Hayi.
2: Hi mina waloyo.
1: Ah swinwana Mr. X ne I chicken swifamba na moyo man. Vutomi bya munhu ne. A byi loko ku bota va ngudlaya ne bota ku dlaya ku ta ku ri siku ra yeri yo fika vanhu va xikwembu.
2: Ah ndi vula loko munhu a ri siku ri fikile ri fikile vhele ene mbeke pfala hambi loko tsutsuma ya ku ya kwi loko fana u hunda misaveni wa hunda misaveni.
1: Ai lele ba inseri mfu.
2: Moyi na ba kare tfamisela xweso na bona mina mntuku ya ba hlangana na mina mntuku ka weekend breakfast ya kusuka ba rantsi ku fika hla wa rankaye. Eh ndaba ni ri na bona kwala mintsuku le ri shaka. Kusuka ka mina jara ka mwanati tfambile mina na balandzwa bye bye.
1: All right kusuka ka mina ngobe na pinasa aka jara balandzwa ni ntikulo ba komando wa melele bandlanga mandla ka mavuza ka inwana khaza mulo xikochi wa kokwani balata. Ra mthana kusoseka maele ya vika kusoseka. Ba ku Friday boss. Friday malamulele kanzi ya la.

mla kahle hek suka kahle eka Ricardo and friends aku love you daddy evita re simura ko yena ngwana ba ngiserwa mina ba kurandeka na ku tsama na ku pfumela ku ri khona man mitiphini nwi ri semo mina ngwana ba ikhengense sweswo ri xile ba ngiserwa jisra fam na ku mamukela ku suka tindawo ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni ngisela miri kona ndam khem famba kahle na mina ntsalo yingwe ntambi ya baba le one ka nongonoko wa mid morning life u ke utiswa kahle ka ngwana hi GCR FM the voice of the nation wumele ri swi kahle the real Miss KSA kensoshnene ses kensa nsharo ntjawuke kuba u humile se kahle nongonoko wo xonga xongas otherwise ke nakutshama nakufumela kuri nguna vayingiseri va mina va kuranteka mahla yisekini kusuka ka tindhawu ta ku hambana hambana lomba ku mukhemeni yingisela miri kona ri na kutata kensoshnene ka xipani lexa ku humaka xipani xa BBZ va sungule kahle le ka wara liya ya ntseva ta gimeta ka wara liwa ya nkaye otherwise ke department of news famba kahle na lungile malipfani hi kensoshnene mahungu ya awara ya nkaye u ta tlhavuya kahle lungile laha ka mahungu kumbe ka tinhloko mhaka ta mahungu hi 9:30 n'wina vayingiseri va mina va kurandeka a yeneni ya languta ku ri siku ra namuntlha ri hi khomele yini hoza Friday hoza mafarawawa ku hlaya kahle ka mhani wa James le ka bungeni le a hlangana ni township le hi khensa swinene mani otherwise ke a hi balekeni ya languta ku ri ti humesa yini ka nongonoko eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurandeka awara yo sungula hi ta va hi kha hi tiphina kahle hi ti-top stories awara ya vumbirhi hi ta tikumela kahle nhlokomhaka loko hi vuya hi ta hi ya kuma kahle risimu ra siku laha ka 10 to 11 and then hi ya kuma kahle nhlohlotelo kumbexana hi kuma kahle life coach yena ku nga vona sesi Amanda Baloyi eka mpundu wa siku ra namuntlha laha ka vo ma 10:05 and then laha ka 11:30 laya mina na n'wina hi ta va hi kha hi tiphina kahle swinene ya kuma kahle ti-birthday wishes loko ko tshuka ku ve na swin'wana exikarhini ka nongonoko swi fika swi cinca ni ta va ni khe ni mi update lexi mi ni mi tshamisaka xona i ku mahlanhla ni ta pfuka ni nga mi disangi 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina u nga ta va ke famba kahle yo n'wina vayingiseri va mina va kurandeka kasi data wa audio streaming vayingiseri va mina and then mi nga tlhela mi ni kuma kahle mi nga tlhela mi ni kuma kahle le ka site ri ya ra Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va kurandeka otherwise ke a hi balekeni ya languta ku yi nghena kahle na vomani eka nongonoko hashtag Friday siku ra n'wi a ri saseki ku fana na timbilo ta n'wina 0608875942 ni tsima kahle languta kahle ka Facebook page ya xitichi ni languta ku ri famba kahle na vomani ni ba mandla ni velela ka munhu ya ku fana na Brenda Mrimi va ku ni ku yingisele ku antswa mari leyi ni ri na wona ri la ka rivala mani Christina Manyiki va ku ni ku yingisele ku antswa ntombi ya mina ni ri na wehe ni ri laha a B9 ka makoxa have a good weekend same apply to you mamzo mba na sina mahele ya vhiki ya kahle mbana siku na sithembela ka Lipompo ka mapuve na n'wina na mbona hashtag ka munhu ya ku fana na Masetiman Mate leri swi nga vhiyi va ku swin'we ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ni ri lakani mama praise kasi ni vona kahle munhu ya ku fana na Bishop Rasi Pia Dzimaule na mbona kwalaho ka gym Galalumba na siku ra kahle tovone Daphne Ramuyada mi va na siku ra kahle a Ilim Ampeni 0608875942 vona kahle mani makhuvela vo duma mi va na siku ra kahle le Gian section F le Fanuel Magoda na mbona kwalano ka mukhomi va ku hoza Friday hoza mafarawawa ni ku yingisele ku antswa Marilyn leri na wona ri la ka mukhomi i Fanuel Magoda mani Julio na mbona kwalano a ri mambini ra ka Mageza mi va na siku ra kahle Gian section F kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Asani Choice mi vona siku ra kahle le ka gym ka gym Jos ampogolo hashtag eka n'wina 0608875942 na ku tshemba na ku pfumela ku ri mina n'wi ya ri ku fambeni kahle swin'we ni vona kahle munhu ya ku fana na mfana wa ku faneriwa hi kepisi hamba nghena ni lweni a nga hluvuli kepisi liya hamba nghena swimming pool a nga hluvuli kepisi liya ku nga mani handle ka Mr Sipho Choice Silatswane le Santini kaya ku ri a xawela block 23 na ku tshemba na ku pfumela ku a yi khona mahlayisekini kwale xilungwini va papa Maria na mbona kwalano a gija mandeni hashtag eka n'wina mali ya phepha kwalaho ka makoxa laya na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku ri le ku fambeni kahle otherwise ke ni tsima ni languta kahle ku ri famba kahle na vomani eka site leriya ra TikTok page ya mina Rufus a kume njhani hi pfukele minjhani Master Rufus kasi ni vona kahle munhu wa ku fana hashtag eka n'wina mazevezeve na mbona man or man of god passion hashtag eka n'wina
me bana sekora kahle 0608875942 ni bana kahle munhu a ku fana na nhlamulo talahal hashtag eka n'wina na ku tshama na kumela ku sikurisa sekeni otherwise ke ndzitsumani languta kahle eka site leriya ra WhatsApp ya station hi vona ku ri nghena kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha va kume njhani Marilyn mingisi loko a tsandza ri na n'wina ri la ka ngove lanuwani i man grace grace kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Mr. Link enkoveni a vuhehli ya ka mahomani ni ku yingisele ku antswa hashtag eka n'wina 0608875942 bagoza Friday hi Marilyn ni khe ni famba kahle na vaseve wa mina mani rivombo ka gym hashtag eka vona 0608875942

0: murhandziwa wa n'wina a hundza emisaveni mi nga ha tekiwa ra vumbirhi na kumbe mi nga ha teka xana ke? Jesus FM, hallo. Aye. 060. Alright. 060-875-942 mingiseri mi le moyeni. Mingiseri manitwa.
1: Hey,
0: pfukeni minjhani le mangombe krali le. Ndlovukazi mi nga cinci khona vanhu va swi ta kuma netiweke kwalano. Yini kwalano?
1: Ah, mina ni nge he swi koti.
0: I'm going to go to the house. Mingiseri mi le moyeni? Right. 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni? Jesus FM, hallo.
2: Ahe.
0: Ahe.
2: Ahe ka nhlokomhaka.
0: Mm.
2: Swi kahle munhu wa tekiwa loko a ha ri ntsongo. U vula ku loko wo lovele nuna i ra na 30 years i nga swi kota ku se yi tshamile. Swa pfumeleriwa ku munhu a tekiwa na hi Bibele, na xibibele. Loko vona laha ka ka ndyangu wa Yuda laya a swi swo fana sweswo loko loveriwa wa ha ri ntsongo wa tekiwa mara nga ya nghena mindyangu ya vanhu wa kuma n'wana a nga ta ku teka wa ha ri ntsongo continue na vukati swi biha loko a ku i ri ntswatsi i loveriwa a hi nge na 50 years kumbe ku tlulanyana kwalaho kumela 45 years i ku fostela a swa ha ri swa normal leswi hikuva ku endlisa ku munhu a sungula vukati a kwala swin'wanyana swilo mara hi ku ya hi rito ra Xikwembu munhu wa tekiwa a hi nandzu swi kahle ku tekiwa i mhaka ya kahle ngopfu yaleyo swi kona ni hi bibeleni wa tekiwa munhu loko u loveriwe hi munhu wa ha ri ntsongo continue i ya mahlweni Yehovha u ta tlhela ku blessa kwale nga tekiwa kona i mhani wa wun'wini i mhani wa xitichi
0: ni khensa swinene 060-875-942 a hi tlheleleni ka nhlokomhaka n'wina ka age leyin'we mi nga ka yona loko mo tshuka mi loveriwile murhandziwa wa n'wina mi nga ha tekiwa kumbe mi teka xana ke? 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni?
3: Ahe mpfukini.
0: E pfukini minjhani?
3: E pfukini.
0: Mm.
3: Loko age ya ha pfumelana tekiwa swi ta biha sweswo swa ku mina a ni ri na muti wa mina se ni na tekiwa ka muti wun'wanyana ku nga tala ni tolovelanga swa ku tshama na vanhu vo tala swi ta ni tikela. Mara loko no kuma lava va ku ha fana na vana muti a va na nsati ha ku tekiwa kahle.
0: Ma famba. Mina na n'wina hi va case sweswo mahlweni mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: mamaumaneni
0: ayo
4: nipfukimari
0: ni pfukile minjhani
4: ni pfukile n'wana maneni nda tipimanta hi lowo fana mina
0: ni ri n'wina na mina
4: Hayi mina na ha zangi na hala ku tekiwa mina.
0: Na ma ha swi lavangi.
4: Na ha swi lavangi hikuva ni swi tiva ku ni ya teki mani wa ka mani. Hi mhaka ku a ni loyi a hi tananini ya loyi a nga famba ndzeni. Ni nge he tshami ni ku tshama ya kandza vukati byi manga mbirhi no tshama ni ti akele muti wa mina hi le muti wa mina sweswi. A ni nge he teki nkulu.
0: Ni mi kuma kahle.
4: Manda hi
0: ni khensa swinene le khoneni le
4: a nyamene ka
0: a dzingi square 060-875-942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni la ku twa hi n'wina mina ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini ku ri sala ntsena 7 minutes ku va mina na n'wina hi va hi khe hi kuma kahle tinhlokomhaka mingiseri mi le moyeni.

0: ngopfu swa vukati ha swi ntsandzini.
1: Swi ta ve swa swi mutsandzini.
0: Ni nge se muti wa mina ni ya hloma ka un'wanyana muti ni ku ve ni makoti a swi ni hundzini no fane ni pfumela.
1: Ni ke ni se swi tani se swi tavelia.
0: I tavelia kumbe namuntlha vayingiseri va mina a ni le malamulele taxi rank. Namuntlha ni vona se smerilini nyama ni vulavula ni ri ka GCR sweswiwani.
1: Hi kenisa swinene.
0: Thank you se smerilini.
1: Thank you. 060-875-942 va ku hayi kona. Nhlokomhaka hi tata hi ta yi hlamulela kwala studio. 060-875-942 muyingiseri wa mina right vanhu va lekini. 060-875-942 xalati.
2: Sikini ntona xalati.
1: Mwana tati.
2: Loko ni risimu ni ri yanta ku sikini ka vanga hi. Sikini lwana wa ku phapa.
1: Ni pfukile n'wana mani?
2: Ni pfukile swinene ka makwawu hi ngo n'wina.
1: Ni pfukile.
2: Sweswi ni vulavula ku le ka homu 14 eka manana kaya. Laha ni nga kona.
1: Hi laha mi nga kona sweswi.
2: Ni nghenela ku la ku hlamula nhlokomhaka yin'wanyana yo nandzi ya njhani. Kuma yi khoma kahle. Ende ni hlamula. Leswi nga yi veki swoswo i fane yi nga yi nga yi doti i hlamula ka age leyi i nga ka yona
1: i nga ka yona
2: ya tekiwa ke a swa ni tsakisa vanhu hi ku ya hi sayiti ra mina makwavani ni nge he swi kota ka age leyi ni nga ka yona kuni ku ni nga ni ya amukela vukati bya byin'wana ni ta na rizini ya kona ni na n'wana loyi a nga ha ri ki na 5 years nkarhi wo nyika n'wana wa mina rirhandzu ro ringanela a ni nge he ri kuni na ha ri ka vukati byin'wanyana hi mhaka ku yini na i paya vitaniwa malumbatuma emitini ya vanhu mara loko na xikhekudyani xo vupfa kahle xo ringanela mani swi nga hatsa va ku haye yena yena ni nga famba yima makwavu yima ni vula ni nga tipfingelaka nyika rizini yo twala ta va ni nga siyangi n'wana loyi a ha lavaku ku ni n'wi khoma hi mavoko ya mina a ni ta suka hlekete vana va mina va nga xikolweni loko no va na vana vo ringana lava nga xikolweni swi ri karhi un'wana un'wana va nga ha famba va ya vukatini haswo
1: ivi fana no
2: a ni fambi ni loyini nkarhi wa a ni fambi hi rizini muni i cini xa ku ni kavanyeta xa ku ni khome ni vulela ka ku hleketa ka mina leswiwa swa ku va ta ku yili ye ya ku hlomela ri
1: mikhegulaari
2: swikotaiswilava
1: wena
2: hayi makwavo yi va ni khomeka swiheta
1: yi khomiseni sweswo
2: ni khomisa swi
3: ndleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
4: Mosireleri wa vaaki Kholeka Qaleko endlele rendo ro hlamariseka xibedhlele xa Xolet Maqeke eJoni Holobye Nkulu wa Xifundankulu xa Gauteng u le tindhawini ta Soweto lawuni ya n'wana eka awara ya 11.
3: Riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: N'wana tato
2: makwenu wa mina
1: ha mina tsake ni ri dropini ivi ke
2: hayi kona ni nge drop a ni hanseta xifuva xa mina xa hapele timhaka i ku a ni swi koti ku hanyela ku va mani a va tsaki ka vutomi bya mina ni endla xilo ku ni xirizini kha ku yini
1: nimkumaa
2: a nga voo swiphini loko ntswati kulukumba wa munhu a ya avukatini a ri lowunkulukumba na ha hlamulela kwalaha ka ku ni nga swi ndlisa ku yini hinkwaswi leswi ni nga ku swivulavuleni sweswi ni seketela leswi mavonelo ya mina ni vurisaku swona ivi i sungula ku n'wi jaja munhu luya naswo loko se a nghenisa loyi kusuka ku nghena loyiwani mi ta vulavula a hi
1: swaku
2: muni leswo hisana swo titimela hinkwaswo swi ya khwirini se rizini na ha lava ku ta ku bela xigandzelerero loko no ka ni nga ha ri na n'wana loyi a dingaku ku va tlhelela ka rimbambi ra mina ni ni fambile swi nga kateleki ku ni na xikisi kumbe ni na malembe mangani na famba ni ya ku nandziheriwe ni vutomi loko swi ni karhata ni ta vuya ni na muti ku ri ni nga endli muti wa mina apukweni ku va nkena huma nkena swi hlanginyani na swi fanyetana swigalabya hinkwaswo swi kata kwala wa wun'we mavonelo hi yalama makwaku
1: danke
2: ndzamalama la ka mina
1: 060-875-942 ni yi khoma hi laha.

0: 0607894942 mina n'wi hayisa kahle mahlweni na nhlokomhaka n'wina ka age leyi n'wina mi nga ka yona loko murhandziwa wa n'wina o tshuka a hundze emisaveni mi nga ha tekiwa xana ke kumbe ku teka na nakona hikokwalaho ka yini 060 mingiseri wa mina ahee
1: a karhi a hetiwa nhlokomhaka mina hi mina ka age ya mina a ni nge he swi koti vulavula hi side ra mina a ni nge he swi koti i ku malembe ya mina ya hlaya minyana lerero se i ku tshama hansi hi tihlayisela vatukulu
0: i ku tshama hansi mi tihlayisela vatukulu
1: swo swa ku hi ta famba na

0: Manana a ri munhu wo ya helo loko swi tsandzini kwala va ti famberini kokwani dalanisani ti tshamele mutini as long as va ni akerini a na ha fambini ti hlupha ni ya hala na hala va ni siye mutini musi i mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la gian 16 efela inkomu
1: 0608075942 mina na n'wina ya hayisa sweswi wani mahlweni mingiseri wa mina milemo ya n'wina
2: epfukeni
1: minjhani
2: awa hi pfukini n'wana mhani sasa ku mhaka ya twakala mani eya mina se timerilina ku teka ni nge yima mi va yi khalabyana ni famba hi nhonga loko n'wansata ni nga ri na yena na ta teka ni ya mahlweni
1: kaxatekonaumanikumaani
2: hambi a ri famba hi nhonga hambi a yi ndzisa ku yini n'wansati n'wanuna yi fanekele a tshama a va a ri na n'wansati mutini swa ku hi kurini eji yindla yini loko i ri hava n'wansati ngwenda i vitana wa ngwenda i nge zi vitana ku mikhalabya kumbe yini ko tshame ri ngwenda hi ndlela yaleyo
1: tshama i ri ngwenda
2: se n'wanuna sesimerini a nga pimeriwi i teka loko n'wansati a lovini teka un'wana loko i ri hava teka n'wansati ku i mikhalabya kumbe mikhevula a swi tirhi n'wana mani
1: ni mi kuma kahle
2: be ni nga teka hambi khi ni nga ha voni loko as long yena kha ni vona ha swi right hambi mi ni nga ha voni loko yena kha ni vona ku ni n'wanuna ta kota ku tshama na mina nga teka mavonelo ya mofa ya matsotsukusuka leyo tiveka mavuza sweswi mara ni ku yingisela ni ri laka huma 14b ntirho a sunset ni quadisiwale snak to mahori yale complex
1: ni can see
2: hi laha ni nga kona sesi mirilini a hi tima 13:12 n'wana mani
1: danku va ku hayi khona mirilini va ri vona hambi vo gogojela loko hikuva va fanele va teka nsati nsati va dateka va ri loko i ri wanuna i nga teki nsati a va nge vuli ku i mukhalabyi va ri i ngwenda 0608075942 mavonela mingiseri mavonela mingiseri jisarafema yi na xiave
3: voni ku byela mina ku ya hi mina aka age leyi ni nga ka yona ni ku ya hi ku bibele ya pfumela ku munhu a nga tekiwa munhu wa tekiwa se lexi endlaku i ku a ni i languta ku muti wa wena wu ya sala na mani ivi se i swi vona ku swa vikati a swa ha endli lexi nga kona wo tikuma munhu loyi i tihanyelaka na yena mi hlayisana mara swo munhu a nga ha fosteki a ku ve i ya vukatini haa mo ni mi byela ku meka age ya mina swo ni ta kuma ku ni ku ne ni ya vikatini sukela muti kumbe va ku ve i mhani baloni a mi tlhava cata i mhani swimanimani ha ma a ni le ka swona a ni la ku hemba ni ku swivula kwala moyeni a ni le ka swona mara hi ku ni munhu ni hanya kwala misaveni a ni nge hlambanyi mara swo ni ku ve ni ya ku tekiweni hayi ni kahle ni ri kwala ni nga kona inkomu
1: 0608075942 mingiseri milemo yeni
4: sesi wa mina mpfukini
1: epfukeni minjhani
4: epfukile n'wana mhani
1: ho
4: na teka mani na teka a ni ku ta va ku ri na vana ma ni na vana lava va nga pfuna se ni nge swi koti ku va va ni ongolaongola ku na mhaka ya mavabyi ma loko se ku fika minkarhi ya ku munhu i fanele a vabya a ongoliwa mani i nge swi koti va na nghena mbini va ni ongolaongola ni fanele ni teka n'wansati leyiwani a kota ku ni ongola mapeni hi leswi ni swivosa ku swona laka mapfuni na fanele ku ni n'wi teka n'wansati
1: ni mi kuma kahle
4: danke
1: hi mixaweta nghamu bavini 0608075942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa hi n'wina ku ri n'wina mi ri mi swi endlisa ku yini loko swo tshuka swi nga fambangi kahle kwala phakati ka muti ma teka kumbe ma tekiwa ra vumbirhi na
5: a wu swini mipfukile mahaxi ni na yi pfukile ya yi ta nhlokomhaka a ni na ku vula ku ha mina ni nga teka ni nga lovola nsati ku fana na le ku sungulweni mara vana va kona ku delela vana va ku tswariwa hi madala i kuma ni se switukulwa swi delela ngopfu a swi koti loko u ni ta ku ba ni na xo va xo ni ta ku ba wu loko u lava nkhave na xona xi teka nkhave xi ku ba loko a xi ku chava mara ni nga swi teka ni nga teka switetani ni ngo ka ni nga ha lavi vana vo tala na yena ni loko na ha lovola ni nga vula ni nga byoka ni lava vana vambirhi ntsena kumbe vanharhu fika kwalani hambi loko wa ha ri ntombi a ni ha lavi n'wana wun'wana hi mhaka ku ni ta va ni hlayisi vana lavo tala swi ni nga na vatukulu a ni nge pfumeli ku ve ni na ha kuma vana va ntlhanu futhi ni tlhela ni sungula ku sapota khensile i mukazi la ka huma 14.

0: አብስን እንጫለው የሞን
1: Sisimile rina hona teka skudu kwani ngatiki mateka ni ta ku hlambisiwa hi mani ni ta ku hlantsweriwa hi mani vana va nge swi koti ti kata ro bava na marhanga emthinani ni ta gongolangwa na xivulana kumbe gungula mali ta.

0: Kulam Light Wings. With Shoko Shoko. 074-751-4932. Mahala. Harmarovela Funeral Services. I'll take the chance.
1: Hope Forward Africa Foundation, you could sell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Gari is 6 o'clock in Madambu. La Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarin Zelin, Samirin Zelin, Leshun Kwasu, Tabaskar Sumela, Assassalamani Stadium, Kasima Tikiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani Sene, Matikiti, Makumikaka.
2: Ankala ba kusungula xivutiso lexi. Incini xi endla ku ku mihleketa ku sekulate kumbe nkarhi se wu mu hundzerile kumbe nga sungula swin'wana. Nkarhi wun'wanyani avuton'wini swilo a swi fambisi swona leswi hi hleketaku ku swi ta fambisa swona leswi nkarhi wun'wana mihleketeni swi planisaku swona. Loko vanhu va ha ri na va ma 18, 20 years, 25 va ha ri na tiplan tin'wana to talo. Aku ni heta xikolo loko se ni ya ku 13 ndava ni ri na doctorate loko ni ku 35 ndava ni ri na millionaire ndava ni tekini kumbe ni tekiwini ni ri na vana vanharhu hi kha hi tshama ka ndhawu ya so ndava ni ri na tiyindlu ni ri na mabindzu ma kahle mo endla mali masiku hinkwawo kumbe ndava ni ri manager ndava ni ri director ka department yo karhi ka government a hi hleketa ku na ti-financial goals munhu u ta va a ti-achievini ya ivi vutomi byi humelela ke swilo swi nga fambisi swona leswi munhu a swi naverisa swona mintirho yi hela bindzu ri feyila ku va na ku hambana vukatini kumbe munhu a kuma ku na career leyi a nga langa yona a hi yona leyi fambiselanaku na vuswikoti bya yena milorho ya yena na leswi a navelaku ku swi achieve vuton'wini mi kuma ku ha se mi hundze 42 semlanda 50 musungula kuhleketa ka siku late for mina mara mina ni rahayi man there's no such thing as too late there's no such thing as you're too old chanle ka minga koti ku sungurisa ka ndhawu leyi minga sungula yona khanshela ka minga koti ku sungula miri na 20 ku ngari vhele u fambile mara minga sungula kwala minga kona e ku nwena amaha sunguleli ndhaku misungula na ntokoto you starting with experience nga va mendi swihoxo midondini i hlangane na vanhu vo tala van'wanyana mi kuma ku mi hlangane na ti-experiences leti mi nga va disappointed tona mara mi koti ku hundza swileswi hinkwaswo leswi hinkwaswo loko swi hlanganini swi endla munhu loyi mi nga yena namuntlha ende loko se mi fanele mi sungula swin'wana mi twa ingaku mi tlhelela ndhaku kumbe mi sungula swi swa le ndzhaku hayi mi sungula se mi tlharihini mi sungula se mi ri na vutlhari lebyi a mi nga ri na byona 20 years ago 30 years ago ina na swi tiva ku swi kona swin'wana leswi mi kumaka ku a swi nge he endli ende i milorho leyi ni vulavulaka yona ni nge swo lava munhu a wu teka norho luwa a wu grifa ufana na loko kumbe xani ku munhu a loveriwile ani kuna nkarhi wo rila munhu kumbe swi lero na ni swin'wana swin'wana swa ti ideas milorho leyi va ku yi ri kona mi swi vona ku lowu a wu nge humeleli ma tshama hansi mi amukela mi hleketa ku a swi tava swi ve so mara na amukela ku leswiwani a swi nge hi endli vo fana na ku mi nyika example leyi yi nga tala swinene la tikweni ra hina ngopfungopfu ka hina vantima loko ha ha kula na milorho vatswari va hina va lorha swinene ku siku n'wanyana va ta aka ti-double story man tiyindlu ti kula kumbe va ta va madokodela ivi mi kuma ku dyondzo leyi va yi kumaku khale ka bantu education a yi va yisi kona lava navelaku kona va hela va ri sweswi ku na muholo wa kona a wu nyawula ngopfu, vana va fika ku fanele ku kurisiwa vana, vana va leyo va ya tiyunivhesiti ivi mali yi tirha swikweleti swi vavisa, nkarhi lowu se munhu a humaku pension a ri na 60-65 u huma pension va kumanyana ximalana, va kuma ximalana u hleketa yini norho lowu a ri na wona loko a ri na malembe ma 20 wa yini wa ku aka double story i va vaya aka double story ya yena a kurisa yindlu. Now a swi bihangi ku endla swisweswo, ho vula ku a hi hlayini ku pima, loko ku ri miyimi ya endla swona it's fine swi lulamile, mara loko ku ri hama ha swi hleketa tivutiseni ku 10 room ya le 15 room ya le kuve vana mi va kurisini se vana mindyangu ya vona vana mi ta yi heta mi ri n'wexe na a ta swi gonyaki matsolo se ma sungula ku ku dzunga. Se i example ya ti miloro leyi mi nga yi pakaka mi ku halowani kumbexani vana va mina hi swi vona va nga ta ya va ya swi achieve kumbe vantukulu hi vona va nga ta swi achieve, mara mina ka lowani ni ta pfa ni swi pakinyana. Mi endla swileswi swi nga practical swi nga ta mi vuyisela na swi nga ta endla ku mi va fulfilled, passion ya n'wina yi pfukelela ma swi vona. Se ka leyin'wanyani miloro ka leyin'wanyani tipulani leta mi ri na tona tin'wani ta tona ta yiseka emahlweni. Munhu mi nyika example, ku na xiyisa xin'wana va nge Colonel Sandras restaurant liya van'wani mi yi rhandzaku ngopfu yi ta boheka ku vuliwa hi vito hi ku a ni lava ku nyika xikombiso laha. Muyisa loyi u sungule KFC a ri na 60 between the age of 60 to 65 lero kahlekahle a humi pension ende u sungule a rhanga hlongoriwa mintirhweni xiyisa lexi a xi karhatanyana a xi nga swi koti ku va na ntirho a tshama ntirhweni swilo swi famba kahle a ze a va successful a ntirhweni kumbe a promotiwa na swin'wana na swin'wana no u yo ze a tisungulela bindzu ra yena. Loko a tisungulela bindzu ra yena loko a fika kwahala ka va ma 62-63 xi sungula ku vonaka ku ri ya kwihi 65 mati va sungula swi sungula ku kula business ri kula namuntlha i love khale muyisa loyi mara namuntlha this is it's one of the biggest restaurants kumbe fast food restaurants la South Africa and in the world. Vana va yena vantukulu va yena vantukulu swindyiwa swa yena swa ha dya mihandzu ya matimba ya yena hi mhaka ku u ale ku give up a ku hayi se ni kurile a ni nge he koti nchumu a nga vulangu a ni fanele ni sungule na ha ri na 20 a ni fanele ni khome swilo leswi na ha ri na 18 u koti ku swi vona ku ri e-e anytime ni nga swi sungula. A rin'wanyana ku na bindzu mi ri hleketaka makhale mi kha mi ri hleketa kumbe mi ri zami ni ri nga endli ku na tindlela leti mi nga dyondza na ni nge ti e-e ni swi vonini ku leswi a swi fanelanga swi endlisiwa swona kumani ndlela yintshwa yo swi endla dyondzani ka van'wanyana kumani ti-coach tshama nhansi na vona loko mina norho wa so na so na so ni nga swi yisa ku yini mahlweni swi leswiya swa pfuna mi nga fi khomeni mi ri n'wexe mi nga tshuki mi languta mi ku hayi mina se ni saleli ndhawu mi saleli ndhawu ka mani kasi timetable leyiwani n'wina mi yi kuma kwihi leyi nge a mi fanele mi ri la by rini a mi fanele mi endli leswi by 40 mi fanele mi va mi ri la by 30 un'wana wun'wanyana u na rirhendzo ra yena un'wana wun'wanyana u na ndzima ya yena un'wana wun'wana u rima ra yena purasi hi ririmisa ku yini swi endlisa ku yini swa hambana hi matimba lama hi nga nyikiwa wona ti-experiences leti hi hlanganaka na tona. Van'wanyana loko va byala swi hatla swi mila hi ku i ti-vegetable swa vona i byala xipinachi namuntlha andzhaku ka mavhikinyana mi ta swi vona swi huma a vutomi byana swi hatla swi humelela van'wani va n'wina mi ti-fruit trees mi minsinya ya mihandzu hi byale nsinya walowo wu heta 3 years hi nge se dya nchumu 6 years hi nge se vona nchumu hi mhaka yini marendzo ya hina a ya fani va kona va sungula ku eli va kona va sungula ku leyi van'wani va sungula va wa va pfuka va sungurisa kambe i vutomi byebyo mara mi nga tshuki mi ti languta mi ku mina se ni kurina ni nge he dyondzi nchumu mina se ni kurina ni nge he sunguli nchumu swi kona leswi ha sungulekaku swi kona leswi ha pfumelaku nkarhi wun'wanyani i course leyi mi lava ku yi hlaya fambani mi ya yi phuxanyana 6 months yaleyo mi endla certificate i skill lexi mi lavaka ku xi dyondza.

0: ta belela nyana xipikiri loko matimba ma ha ri kona. Loko ma nga pfumeli kumbexani buka mi lava ku yi tsala, ku na leswi mi nga swi vona mi nga swi dyondza mi nga hlangana na swona swi nga pfuna ku un'wanyana, tsalani buku yaleyo kumbe ku sungula ku invest. Na tiva topic leyi ni yi rhandza ngopfu leyi ku a ni vhele swa ntirho wa mina. Se minkarhi yo tala loko ni hlangana na vanhu ni vulavula na vanhu hi timhaka ta ku investa, hi timhaka ta ku lunghisa swikweleti na swin'wana na swin'wanyana, lavakulukumba va tala ku a hina se hi onheki khale, a hina se swi nge hi lunghile. No, ku hava swisweswo. Mi nga sungurisa namuntlha ku cinca ti-finances ta n'wina swi sungula ku mi antswela, mi sungula ku hunguta swikweleti, mi tlhela mi tikuma mi ri in a better place namuntlha. Mo fane n'wina mi tibyela na rin'wana ti-relationships leti nga va ku kona i vuxaka bya n'wina na n'wana kumbe na mhani kumbe na sesi mi nga hlamulaniku ku ri khale, phone call yaleyo yi endleli mi lunghisa because it's never too late. Kumbexani health ya n'wina se va ri se ku na leswi ku na leswi ku na ti-chronic left right and center loko se ni nge he lunghi na weight se yi teki matimba, e-e namuntlha masungulo 5 minutes mi ya jika laha khoneni mi sungula ku dya swakudya swa healthy, mi sungula ku woka mi fambanyana mi tsutsuma mi exercise na van'wana mi pfa mi hi joyina na hina loko hi ya hlongorisa moya le stadium hi ya hlongorisa swin'we hi tirhisa mimirhi ya hina. It's never too late. Mi nga cinca vutomi bya n'wina ku sungula namuntlha. Cost nyana yaleyo mi lavaka ku yi teka one phone call, one savings account, page rin'we ntsena mi sungula ku tsala mi submitani application yaleyo, business plan yaleyo mi lavaka ku yi endla ku nga vi na tingana ti mi khomeletaka ni ku vanhu va ta ku yini ka malembe malama a va vulavuli hi ku na loko mi nga ri ku endleni ka nchumu mi le ku vulavuleni. Loko mi ta endla swin'wanyana va ha ta vulavula, ku hava ku vanhu va ta tshika ku vulavula, vanhu va endleriwe ku vulavula that's why va ri na milomo, that's why ku ri na tintimi ku ri na ti-language ti endleriwe ku vanhu va ta vulavula. Mara loko mi ya yimisiwa hi ku vulavula ka vanhu ku hana nchumu mi nga ta kota ku xi achieve vuton'wini. Sungulani sweswi mi nga na swona hi vutivi byebyi mi nga na byona hi ntokoto walowu nga na wona hi ku experience ya n'wina vutlhari bya n'wina leswi mi nga swi dyondza vutomi byi nga mi dyondzisa swona swi na nkoka ka laha mi nga ta sungula kona namuntlha. It's never too late, you are never too old. Sungulani kwala swi nga ta fika kona, kwala matimba mi nga ta ma kuma kona, kwala Xikwembu xi nga ta mi fikisa kona a xi mi nyiki matimba yo ya mahlweni yo sungula swin'wana namuntlha. Mi nga tshami mi ri ni moya wa ha ri kona, oxygen yaleyo yi tirhiseni, phusha vutomi mi phusha na bya van'wana. Who knows, mi nga inspire na n'wana n'wina loyi a hleketaka vutomi bya yena byi over, mi nga inspire na cousin ya n'wina na n'wana malungu la nga a tikomba ku ingaka nga ha ri na direction hi ku vona n'wina mi endla swin'wana hi vutomi bya n'wina. Inkomu vayingiseri a ku ri man coach Amanda Baloyi.
1: Vanani
0: na weekend ya ku saseka swinene.
1: Ni khenso swinene sesi Amanda Baloyi eka mpondo wa siku ra namuntlha na ku tshemba na ku pfumela ku ri vayingiseri va mina.
2: Hi ndlebe leyi hi tinhlokomhaka ta mahungu eka Gizre.
1: Okay, right, mi ta ni khomela na ku tshemba na ku pfumela ku ri mina n'wina ha ri ku fambeni kahle eka mpondo wa siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava hi burisa na vona eman coach sesi Amanda Baloyi, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela ku ri nongonoko wa mi khome kahle. Loko ma ha ku ni joyina mi famba kahle na mina Marlene Xirindza tombi liya ka Mahumani liya swa kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko a ri mina ya mina ndzima yi le xikarhi ku nga ri khale and ta va ni khe ni fika kahle makumu kambe ka nkarhi wa sweswiwani ta mi nyiketa kahle risimu hi leriwani.

0: Alright, kenzo sinene 25 wa timinete kungese ba awara ya nwe. Kutakure awara mbere kano ngonoko wa GCR Talk. Ila kubona bukha ise eka matekis la mamanga ko. Na kuba rangeri bale titeksin. Bashi tekela nchlo kwenike. Babzi tekela nchlo kwenike bukha ise kibza ina. Babzi tekela nchlo kwenike. Kaloko ingena teksin mkuma heritu overload. Kubati texti fama mkuma kurebante arpali kash. Kukuna sotala man. Lot of things leswi. Esu bakushika su umelela. Eka sbaza. Nkumisane kama tekisi. Nkarunga mkuma kuhetela kunga shamlani ukashe. Milawi yungwani tisikelela maaki. Mibona onge ikhaiseki nike esu baza. Nkumbe na ina. Eba kandi kufika lai. Teka kwa advantage. Kambe ilangu tango funele katimaka. Etatu overload. Nga langu tika matrafik. Kuma trafik. Ba endla ini so. Kambe ilangu teka barangeri. Bati renke. Kumbisane barangeri. Bati associations. The taxi associations leswaku vuhlayiseki bya hina va byi tekela anhlokweni ke hi hlayisekini lomu a swibazanini ke hi kha hi langutaka timhaka ta ti-overload nkarhi wun'wana matsutsumele loko mi n'wi byela ku u nga tsutsumi rivilo ra ku fika kwalano mi kuma ku a ku endliwi nchumu hi swona a swi langutiwi swo fana sweswo 060-887-5942 a hi buleni mina na n'wina va hi karhi hi languteka timhaka teto tsundzuka leswaku ku ve na video leyi nga va yi karhi yi ba mpongo masiku ndzhaku manharhu if not munhu wa masiku eka swiyenge swa mabulu laha hi nga vona vakhandziyi va le ka association ya Nsami Nsami Taxi Association va kha va kombisa ku yi tele taxi se yi ndliwa overload laha hi nga vona conductara kha ku hi yo ya hi ya ku tlakula laha a wu ri kona wena na ku tisala taxini kumbe i lowu ta wena lama ku nga riki marito ya kahle ya ku saseka swi ve swi kha swibampongo swinene laha vakhandziyi va nga tekeriwa advantage va hetelela va ingaku va fambisa sweswo taxi yi ri overload swi ve swi kha swibampongo swinene swo fana sweswo 060-887-5942 a hi languteni ku hlayiseka ka hina eka swipandzamananga hi ku hambanahambana kumbexana eka swibazana leswi va ku swi ri koho ti-taxi na ku varhangeri va ti-taxi leti kumbexana va ti-ranki va swi tekela nhlokweni sweswo ke vuhlayiseki bya hina enhlikani mamukerini
1: Aye, mpukini kalanga.
0: Hey, tsama ifukini ngonwe.
1: Ai no. Eta se na mumu kona ma.
0: Ai ka isa swinene ma.
1: Ya no, ndi ke swinene. Eh, moyi ngena ka ku mota le bala bala kuyo. Ya ni ta ba spedile so kwe. Ande na so bana ri ri nda pa ku bona na ri ri na ku ba la spedile so kwe. Why baba aba ri kusuhana ti tusi. Lava nga kusuhana ti taxi driver, lava nga thoriwa matswana. Evo lava van'wanyana vo tikeliwa mali ntsena. Nkarhi yin'wanyana na ti-taxi ta onhaka va nga vabyeli va tilunghisela hi voxe. Mkhe mi vulavulanyana na hi swikulu mkuma swin'wana a swi palapali kahle a va tali ku vanhu lava va nga thoriwa va byela valungu i ti byela ku loko loko no byela mulungu hi le buluzini ku xipedi xa mina lexi mulungu ta ku ni tilunghisela hi nexe maswona ti-onara a ti le ku weleni ka nchumu na loko hina hi yisa hi va wucini sweswi ha swivileke a va tali ku swi tekela nhlokweni a ni loko munhu loyi va nga n'wi thola i vuya na mali ya kahle and then loko va n'wi hlamusela wa kaneta
0: mara hi ku ri hi ku ha kota ku va hi heleketa hi mpelampela ke swivilelo leswi
1: no twa hi nga ku na hina maheleketelo ya hina hi hina hi na ku timistic hi nga ku a hi heleketi kahle a ni a loko hi heleketa a hi fanele hi tlhe hi tlhelela kambe loko ku ri yisa swilo leswi a hi tshama hi ku yi tlhelela se minkarhi yin'wani ha give up na hina vanhu ku loko ku yisa swilo munhu a nga ku tekeli nhlokweni wo vhilan'wa resi ku yi ta swi vona hi yexe hi swoho swi ndzhaku ku minkarhi yo tala ku give upiwa na yini swin'wanyana hina vakhandziyi na ti-owner a swi talangi hi hlangana ti-owner-a ti tinyika nkarhi wa tona se mara hina loko a ho va na nhlangano wa hina vakhandziyi na vakhandziyi ha va nhlangano se mara ti-taxi driver ti na wona na ti-owner ti na wona hi swoho swi ndzhaku ku hina swi le hi nga ku hi tekeliwa hansi hi mhaka ku a ni hina vutoho ya mina ni omexe a ku na loyi a nga ta fika kuwa ni vulavulela mara lavayani va ta fika loko va ya va tele laha va tlha va bohana ku komba ku va swi tiva ku na murhangeri wa le kwini na wo kwihi se hina vakhandziyi hi nga ku hi hina hi nga salela ndzhaku ende hi hina hi nga ku va switekile fanele a ni tivi ku na lexi ko totiwa mi foni ya mi hambi ya n'wi kwana a twa kahle
0: swi tikomba ku ri ya n'wini le ku mitweni kahle
1: okay, I saw a woman about what I would for you, and what to talk with the world in the way. Okay, it's a shame. And I will have a stick in the way, but I will look so I saw. Man, you see. Eh, ke mara loko a hela va ku hina hi va tshumeta ku tswala hina va ta hi tekela nhlokweni cause loko munhu a va teka loko a chika a vavisiwa hi rivanti kumbe hi timbi liya rivanti a ku vaviseki driver a ku vaviseka hina vakhandziyi ivi hi swi teka sweswiya swo hi zona driver and then a hi driver a hi tekti ya yena yi na owner manjei ti-owner rana to loko ti fika ti byela hi mina loko ti languta timinyaja ti vona ni khomeni ti ra o zona that driver ya mina ke mara loko na hina vakhandziyi a ho va na varhangeri va hina ku ri na loyi loko hi nga swiphiko hi nyiketela ku yehe a tsaletela a yisa ka ti-owner or a swi ta tekeriwa nhlokweni si voni yi tsema kwalayani twa lava lava kha va foyina loko ni foyina kumba va lava ku kaneta kumbe ti-taxi driver tin'wana ti kanetaka
0: inkomi Kensin
1: thank
0: you amahlweni ka 060-887-5942 laha hi nge le ku languteni ka timhaka ta vuhlayiseki bya hina vaaki kumbe vakhandziyi va swibazani leswaku mbona hi va hi karhi hi hlayisekini ke na ko ha tekeriwa nhlokweni eka loko mi kuma ku ti-taxi na ti-overload taxi a yi hlayisekanga yi languteki kahle sweswa ku tana kumbexana ko tirhiwa hi tshamisa sweswiya hi famba endlekani
2: hashtag xalamukani vatukulu mpfukeni na vaxome
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
2: pfukeni vatukulu ya twala na milandzu na vubyeni ya swibazani na vakhandziyi
0: okay
2: xivutiso lexi nge xana hi hlayisekini na voni kombeta ku ri hina vakhandziyi a hi hlayisekanga a swibazanini a hi hlayisekanga a swibazanini xivutiso nakambe xi tlhela ku xivutisa xiku xana ma yi report-a mhaka leyi na ni nga kombeta ku ma vona loko taxi yi suka a rinyini yi vhela yi suka yi tele maswona mara va swi tiva swa ku a yi to suka ximpfhukani xitsongo ivi vanhu va chika hinkwavo va ta kuma vanhu la ndleleni ene mali va yi lava loko mi sungula ku vulavula mi ta vulavula mi ri n'wexe maswona aman'wani mi kuma tinhlamulo to mipetsula ku ri a khalanga loko ku ri ku mi le ta khandziya mi ri n'wexe xavani ya n'we movha mi ta famba hi yona leswi swi nge na loko mi lava ku ta report-a mi ta report-a mi ri khalanga mi ri n'wexe lavaa van'wana a mi khandziyeni hina mi kuma ku a hi le ku report-eni mhaka ya koho yi gina yi nga tiyi ene na voho lava ti-owner-a voho vo tsakisa hi ku mali ya nghena loko a va nga tsakisi hi ku mali ya nghena phela a va ta fanela ku va na nkarhi lowu va ngo ya na kwalaa ringeni kumbe va famba va na mitini na vakhandziyi swa ndzeka namuntlha va ya n'we mi nga ri kona mara loko vo ya vhiki leri taku swi nga endleka mhela n'we ri koho va ta vhiki leri ya nyanani kumbe ndzhaka roho va kuma van'wana va twa ku hambana ka swilo na vanhu lavo va va tholaku a va ta hlonipha va tiva ku ri hi valungu va voho hi ku loko loko a hi nga khandziyi mataxi lawa va ta heleriwa hi ntirho ene a swi leri kahle loko va heleriwa hi ntirho ku va ta sungula ku yiva hi ku ndlala hi ndlala mara va yi rivala yaleyo loko va ha ri a ku tirheni se mhe ni vona ku vahoveni va mathekisi a va fanele na voko va na ndlela ya ku kambisisa ku ri vuhlayiseki byi kona hi ku hina hi hexe a hi nge swi koti mayivona mi ta vulavula mi ri n'wexe ka van'wana hambi mo vulavula na hina van'wana hi pakata hi nkarhi walowo waneni mara loko se mi ya tala ndlela ya ku a yeleni leyi mi twa un'wana a ku mhe a ni lava ku teka un'wana a mhe ni xava ku zondziwa mhe ni bizi mayivona se mi ya gina mi sala mi ri n'wexe mi ri ongi timhaka ya kona yo va ya n'we mi ri n'wexe mara na mehe ya ni karhata n'wana leyi tshika kwalani vatukulu ni twa van'wana ku va ta yi teka njhani hava mindzuku na ha mundzwani loko va na lomu mi nga rhambiwa machinelo a ya ve kahle nyana ya mi nga tluli van'wani hi hala ku twa milandzu kusukela hi mpfuno xin'wani kahle vatukulu
0: enkomu ni lave ku byela n'we swi sweswo before mi ni byela mi lo ni rhangela ni ta kota ku endla yini
2: namuntlha a ri taka mina hungu leri
0: a ri taka n'wina ni lave ku mi byela se ni kumaka ha mi vurina mi rivali
2: a ni ri mehe ni tshama me ni tshama ni langutini ku na yi tiva ku ri ya holovisa se mhaka leyi ni lava ku ri vatukulu va me mi nga fambi mi hola va na vanhu
0: hayi inkomu khense swinene inkomu dankeni inkomu 060-887-5942 amahlweni lava hi vulavula na vona hikokwani Khosa a teke ba ingisere bambiri erange ibulala na swilo swa ngala le ka ngobe lave kokwani khosa le ka rikhotso 0608875942 ya mahlweni lang ta vuhlayiseki bya vanhu kumbe bya vakhandzi ba mathekisi ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ti-overload nhlikani a mamkeri
3: enhlikani bodo
0: enhlikani mpfukini
3: epfukile na mumu
0: epfukini
3: vuhlayiseki byona byi kona bodon
0: oh byi koho
3: mi kuma munhu a manyela vanhu tekisini mi kuma ku tekisi yi tshama 15 wa vanhu a teka 5 a va chela landeni va ku 20 se loko ngumi yo yima kwalaa mi swi tekisa ku yini and loko a hlangana na matrafic ko humelela yi va n'wi tlhaa thikithi ra 1005 mi kuma ku mali yaleyo u hava u ya swi endlisa ku yini
0: a hi languteni ngopfu ka timhaka ta loko ku humelela nghozi leswaku va ta kota ku va va mi pfuna va mi release ke kumbe va ta ku a yi ri overload leyi
3: sweswo va nge endli bodon va nge endli na switsongo swi kahle ku u khandziya taxi leswi tiva ku taxi leyi tshama vanhu vangani u pima vanhu valava nga ta ku kha u pima vakulu loko yi tshama 15 ku laveka 15 a nga endli overload ku siku khombo ri nga ta humelela hi rona a nga swi tivi
0: magoda mara hina hi ri vakhandzi ha swi kota ku vula ke because ku na video leyi nga koka swiyenge swa mabulu va teka video va chingela conductara vakhandziyi va ku hina hi nge pfumeli ku taxi va overload ha swi kota hina ku endla sweswo hi vulavula hi ri vaaki na kumbe vakhandziyi
3: sweswo a swi koteki bodono vanhu va vulavula ngopfu va vulavula and munhu mi nge n'wi susi ka nomu loyi a vulavulaka hi vona u ta ku byela ka swi lavi wena sweswo na ku na sweswi ti-hiking na twa ti kahle ku munhu u ta yi khandziya hiking a ku heni ya ka Malamulele u kuma ku tekisa ko yi ta yi tele loko se va ku dlaya i problem yin'we hikulu
0: ya
3: sweswi tiya ka ma-December mi ta swi vona n'wana vanhu a va ti hlayisi
0: inkomu hi khensa swinene
3: hlayisekanga bodo mi laha mi hanya hi mati hey ka hisa 35 degrees
0: swa chavisa
3: papa
0: hi swona hlayisekanga 0608875942 nongonoko GCR Talk na mina Don Mathebula Don Khalanga eka GCR FM rito ra rixaka the voice of the nation la mi belaka ko riqingho hi le ka 0608875942 a hi ton lava nhlikani mamukerile na n'wini
4: ahe Khalanga minjhani
0: hi tshama hi fikini ngongwe na tikulu wa hosi la ka sikhunyana
4: kari ya hlayiseka na nhloko mhaka ya vuhlayiseki
0: ma hlayiseka n'we ka ti-taxi ta ka sikhunyana kumbe yena toho ya khandziyisa overload
4: hayi a ku hlayisekile
0: o na ta ka sikhunyana ta khandziyisa ti-overload
4: hayi a ku hlayi a ku na taxi na yin'we leyi hlayiseki byi nga kona i ku na vona lava voko va control-a a va tshuneli laha kusuhani ya luya wa yini ya lowo huwelela ku va tirhi ka sikhunyana hambi a vona ku taxi yi tele ku ta van'wani va ku va jahile va fanele ku tlha va nghena laha taxini ivi loko ku ri na n'wana n'wana luya i hakerile n'wana luya i ta yimisiwa ivi ku khandziya lavakulukumba ku ri ku mali a va nga vutlheriseli se loko a wende swa endla hi ku lava rihlayisi hayi a hi koni ku va nga za va hi tlhogomela loko a wende loko taxi yi tele hi na vakhandziyi hi nga pfumeli hi ku ha hi na ha chika hi nge fambi taxi hi va seriyasi
0: ya
4: ko va a ni ri vanhu a hi fani loko mi karhi mi vula sweswo van'wani va ta ku hi jahile ene a swi tiva leswaku loko a jahile i jahela rifu i tsutsumela rifu hi ku loko se yi ya diba yi moxe vanhu vo tala ngopfu se lava ya va ti va va onola ehambeni ku nakanana ka swona a va leta swona lava ku hlongorisiwa mali ntsena
0: lava va vulawuri bya swibazana va tsutsumisana na mali
4: va tsutsumisana na mali hikuva va vona kahle ku i ti-overload ene vuhlayiseka patwina byi kona hi ku na va lavaya a va ta control-a ku taxi yi fane yi famba yi ri kahle yi famba yi ri lodi ya kahle vona a ni na vona va ti lavela ti-20 rand Voto mutita achika driver jika ema kuma vuya karati shekelele.
0: Eshiane.
4: Ya aina ni shaita kuku sukela la ba shaita kuma pati na ba na ba ba shaita kuti tenga kona sabo control na kuha vanda aina shaita kwa na kaseka shaka na ba ati tenkin.
0: Aisha
4: shaka.
0: Eshiane.
4: Eh, awa, eh, tu kuno osika kukunya na izani sai seka hela kuta hemba. Katoma miwa.
0: Inkomu kwa kwan, you can see.
4: Aye.
0: Inkomu, kumera timinete kungese baora dia ya mwe kutakura urambe reka nongonoko jisar chok na mina Don Matebula. Jara kasikunya, eh, amche randi kubrega iti kumari. Kunu kujarele kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
5: kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye
5: kupuka
0: ku tshina na ipuke a cancela ka rivala mani Brenda Murimi
5: master vha sibazane nani
0: mm
5: hey ya vhanwe mathekisi vha tanga hi vhani master hi kutomi dza vhani
0: eish
5: o kwala ti mapatwini vhele ko tshama khilwe ri wa vhalwa hi
0: mm
5: munhu mekhandini taxi itele wa swivona ku itele
0: ya
5: hi lero munhu anga lolo ku fika a pfala taxi hi le mahleni and they kate tsutsuma taxi anga rileli ku vanhu lava nga khandziya kumbe xani ku nga va ku fa vanhu kumbe njhani mara yena a lwela ku yini i khandziyise laha i nga fanelangi i khandziyisa kona tisa vanhu ma swi ta ku luwa hi hina swin'wana swa ku mi nga twisisi na hina vakhandziyi tlhela hi nga titweli vutomi bya hina na yimisa taxi na hi vona yi ma yi tele ni ala ni khandziyani kumbe njhahini mara vutomi bya mina a ni swi tivi ku na byi jahisa ku fika kwini ma swi vona ku swi va na problem lowa xibazana tlhela a nga vileli hi laha mali kwala kha gadget laha hambi taxi yi tele mara hina vanhu a hi titweleni vutomi bya hina ku loko taxi yi tele a swi boheki ku ni khandziya hi ku ni jahini swi nga endleka nkarhi wun'wani ni jahisa vutomi bya mina hi mhaka ku ni tshama ni kheni ku ni jahini loko ni jahini wayi loko ku ri ku na ngheni hi 8 ni nga khandzi taxi ya 7 na ma swi vona ku na hina ho tixavisa hina hexe hina vakhandziyi
0: va
5: driver va driver ku vulavula ntiyiso ni ni nge va hlayi ku hi va le kwini mara hi va tshamisa kun'wana va lava ku ta endlela nghozi swinene ngopfu ma swi tiva ni tshame ni rhuketela ni nga titwi na ku ni le ku rhuketeleni ku mi twi hi nga ku loko hi khandziye titaxi letiwani ho ka hi nga swi lavi ku hanya na leswi mi lwaku hina ende i lwa i ri nde ka taxi i lwa na munhu loyi a nga nde ka taxi mi lwa hina mi nga lava ku ta tlhogomela vutomi bya hina na ku mi dya hina phela loko hi ni nga khandziyanga va lava ku ta endlisa ku yini ava hitweli ava hitweli kuri ku va switwa ava hitweli ku vulavula ntiyiso va nga lwi hina ava lwi xi wu vona kwala ka rivala ku swirhele khorweni dangi
0: inkomu ikensi inkomu 060-8875942 ya mahlweni hi teka tinqingho hi twa leswaku n'wehe mi swi vonisa kwini kuxani mirhi yini eka timhaka letiwa hi burisanaka hi to mi nga tlhemeni rhumela na marungulo eka WhatsApp eka 060-8875942 rhumelani voice note ya n'we ni ta tlhela ni mi tlangela laha a hi burisana na vanisami a hi ri na vona evurhangeri bya association liya ya nsami mi twa leswaku va n'wi xupurisa ku yini munhu loyi wa conductor anga va karhi a endla leswaku taxi va overload na ku hatlha a konyolola kumbe ku petsulela vakhandziyi i nhlikani
6: nga ni timelani mani galani
0: ahe mana
6: mani lava ni ngo va ni timela i mhani lowa mina lowa le kharekele tibalani a ni yimeka homu ka dot
0: oh mi le ka homu mihlomile
6: ni va ni timela xiyana moya ni ta kota ku vulavula na n'wananga
0: kahle mihlomile
6: eri ndi jaramin
0: ni ri mihlomini ka ka homu
6: hayi khona hi fambela ku ya ku khemuka hi fambela ku fika hi ka mukiwa
0: okay no
6: ko ti tsaka swin'wana swin'wana ku nga nkarhi wa ntirho kani hi voni tola hi rhwale mabuti
0: ya
6: na tsaka wena se swi loko ni vulavula na wena kunene
0: ku tsaka mini cancer ku randiwa
6: ni tela nhlokomhaka ka donika yimani swi vona hi tihlileri ya rangayi e na vona ni voni kahle ka tin'wana tinhlokomhaka vuhlayiseki a byi kona kambe ni ta seketela hi ndlela leyi switandzhaku swa ko swi vangi hina vakhandziyi yima ni kuje ku dirayivha kumbe association a ni nge yi veki rhongo vana yi thi vanhova a ni i mukhandziyi a yi bazanini hi ndlela leyi na maxavele ma hina giyana ni a ma nomali lero hambiloko vo va ta sungula ku simeka i pfhumba ro hi ta hambi hi hakelela minhundzu swi nga fanela ku loko munhu a ya dorobeni ra gan i xavela ku kahle ka gan kwa a ni ku khandziya veri swa va tikela no kwala na nhlayisa ka nguna mabodela matamatiso so nguna tshepo ka mapapi ya mukanyo loko hlangana yo nwethi heri ni tshepo kambi yo thuka ni la ishe 14 switile ku yuma rekeni ri obalozi and a vhenge vula ni tshumu ti dryini ba ane nundu ya ita na we and ke kambi ana yo kwala lo shopika sho bathayele na ya parliament hako ku lo bushirola ivi ni afika ka ntsengwe ri hlaye bo ke rama yona se hlaye ni hlaye ke ri tsa kwala se na overload loko yi tsaka kwala ri tsi ka ina ichi ka hle ni munhu wa ebo ku ipela ipa khambi ha randa ka shirenkani ana na mena endle leswi mi ya ku swivula vule tsuka kwala ri ke aba pumeli ku ina ichi overload a renge mara loko se ye huma ri jika le ni ku ayima ka yima ka mutsha ka nta khambiya ka i vaxaka swa nhloko vani tshelele tsangu sala murawu nakavika saka xirhengani ri phakati ya kaya ivi na khoni tsuka kwele ka makoxo kwe hi ya kwini yi ta dorobeni ra giya hi we tshaku i bhavoko le ra ximati ri ntirho i khomba ku kari nandiwuna mani kwalani ku na yenani i na ku tirha hi ku ku pfa ku oma petiroli ya ha ku gonyanyana ha khale ngopfu swi ni xo ku lava famba ku hiliya yo koka ya matimba ya diesel 200 a yi tshami na fatini se ivi a e hi tlhomela ko leswi swa ti komba phambeni nambi wu na mani kwalani loko homi khambiwo ani hi vona ku yi tele yi chika hambi wo ku byela ku a wu na movha ana ni nga ri na wona yima ke komba ku huwena a vutihlamuleri samisoni ku nambi wu na mikhambiyi
0: ya ne
6: ivi hi va kombetela hi tituke e va driver lana he a ku na nawu rekeni a rekeni ku na nawu wukulukumba ngopfu mara lava va bedisaku tidrayiva ni hi mina wo khambiya a futhi madrayiva a ni ta va yimelela rizerixa makuvu ya hosijesu hakutavana
0: natimhaka leti hinkwato ti endliwa hi hina vakhandziyi
6: hi mina mikhandziyi a ni na mina na swi endla ni fika ni n'wi yimisa ni kala yi bonika yima ka lava ni va khuzaku va i va renke ya nhlani leyi kakha yima ka mabosi ka ni yimisela ku lava ku khandziyi masivisi ivi a ni layini loko hi fika ri singa vhiku ku khe ku humelela un'we wo fana na mina i jahini i komba i bhavoko ra ximasi na yena ntiwo ku komba ku nkarhi hi ri va kombiwa wachu mara i suki swivo ku iletile se hi mina mikhambi yaku ni fositelaku mikhambi imiayiji ku ni na yiji ku nkarhi wa nhweti e ivi na laka maxavelo loko vololamisa maxavelani ni va ni misibye ku tinghozi ti ngenjheki ngopfu ri nga byi ri ya buluka thayele ra movha ni ri bulisiwa hi ku tiko tlhelela efotini ya vanhu n'wana n'wana yi ta na xibutsabutsa xa yena mi kuma ku n'wanyana kwalayani i rhwale na switirhi leswi swaku leswi swa leswi swa ku leswi ku endla tithayele leswi mayi va ku tshimbi liya ya fika liya
0: ya
6: na tiborho va na yi chalomu titexini ndzi tsaka xiku hi rimbambu xiku i a tshoveleleka loko xi tshika xi fika xi wa hi rimbambu dona ni a ku munhu hamba a xo famba fikisi mutata ku veri va tshovele mekhemileke
0: ya ne
6: a xoko mhaka leyi yi ni heta kuvila khalaka yi ri heta kuvila
0: exi
6: ande ni vi ri khale esa ni tshamela leya ntima
0: u kule ku nweni ka cold ring
6: a ni ku rhandzini n'wana sesi hayi ma ni vulava yi ngiseri ni vulavuli khi hanya mani na mina swi tiva ku wa ni rhandza va hayi loko ku ri kelo la ri ta fika or i ni tshika
0: nakhenza hlayisekani nkomu
6: a yi hlayiseka kona sesa a ni kona maniko a swilo swi le kahlela ka homu
0: enkomu danke
6: iseso
0: yane ku na vanhu van'wana va tsake hi ntumbuluku leswaku va tsake swinene a hi tweni lavi minete yin'we nhlikani mamukerini
7: Bodon.
0: Ahe.
7: Boku hande ku yele ka homu leni.
0: Okay.
7: Ela na famba bana lava. Bodon. Ti taxi ti mbala ku yotela ku ti overload hi ti ku ku hava na taxi ni va ka condition ka taxi ti famba kula nwa. Lo swaka hlomela Bodon taxi ni ku yi ta famba yi ni siya. Loko ka hlomela modha msiya taxi ni ya famba yi ku ya ka eja zoomi. Vanhu va khandziyi taxi ya va te va khandziye ku yaka va ndindani lava mahlati va va jika ku yaka va hlomela ku va ta teka vanhu va hlomela u ri va ka njavhilgiyani loko driver o timanyani mi nga ta ndlaya ku timanya loko ndzi ku famba tirhisa ta hala hava tiko na ti-taxi leti va lava mitirhisi overload bodo loko va laha afrika kwana muchayisa ku ya hikwako na mila ringini tin'wana leti nga ka roadway ti-taxi ti famba kwalaho naswona ti-taxi leti hi valavula ku ndzi famba ka pabirini yo yitata yi ka taxi ya condition hambi mo khandziya mi ri vanharhu ku hava taxi na ka condition ya kahle ku hava pati ri famba ka rona hambi mo swaku vami kumbe khandziya taxi ni ya ka malamulela loko ya fika wa mpambu mitala se mikarhele magojeni ma kwalaha patwini
0: Mr. Makwani kombela ku tsumela mahungwini mi ta tlhe mbuyi
7: ndokhoma
0: okay mita khoma inkomi cancer swinene khoma ntano hi tsutsumela mahungwini na lungile emale pfani ndlela leyi
8: mahungu lawa hi ku tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GSR-FM na lungile male pfani.
9: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka GSR-FM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Mutshamaxitulu wa komiti ya vuhlayiseki bya vaaki Joni Dr. Bandile Masuku u vula leswaku vanhu va na mfanelo ya ku va va kombisa ku vilela kambe a va fanelanga ku va va onha nhundzu. Marito lawa ya landzela ku pfumeleka ka ntshamiseko loku nga va kona ka xifundzankulu xa Gauteng Masuku u vula leswaku matikhomelo ya vaaki va Afrika-Dzonga hi lawa ya nga amukelekiki hambileswi va tekelaka enhlokweni swikoxo swa vaaki swa ku va va hlampfa va vuyela eka rikwavo. Musirheleri wa vaaki Kholeka Xeleka u endlile rendo ro hlamarisa ka xibedhlele xa Charlotte Maxeke eJoni endzhaku ka ku vilela hi vukorhokeri bya nhlayiso wa rihanyo ku katsa na ku pfumaleka ka mimirhi na ku hlwela ka vufambisi. Xeleka u kombele swintshuxo swa xihatla ku tiyisisa leswaku vavabyi va kota ku va va kuma mimirhi na vukorhokeri hi ndlela leyi nga fanela.
10: The majority of the people of South Africa do not have that money, they cannot afford to. So people can't come to the hospital and only to find that there is no medication. The digital system has to be working. It's been on the pipeline for long. Even when we issued the State of the Healthcare Services and Facilities report, we were informed of this digital system. So government really needs to get it working.
9: Olobye nkulu wa xifundzankulu xa Gauteng Panyazali Sophie hi loyi eka mixo namuntlha nga eka tindhawu ta Soweto na ku vula leswaku vayimeri va nawu va lawula xiyimo hi ndlela leyinene u tlhele a va ri karhi a burisana na vakunguhati va ku macha ku lulamisa swivilelo leswi swi rhendzeleke mhaka ya vahlampfa hi ku tirhisa mimburisano na maendlelo lawanene.
11: Situation and where I am, I'm fully convinced that the law enforcement arm of the state is working well to ensure that everything is well coordinated and that additional resources have arrived here. And I welcome that, including the defense has been mobilized to come and assist and calm the situation. We are also working behind the scene to have discussions.
9: Ku languteka hungu ro gimeta mahungu ya awara yan'we CEO ya huvo ya xiyenge xa umalusi Dr. Mafo Rakometse u vula leswaku sisiteme yi lulamirile ku va yi fambisa swikambelo swa ka matiriki swa ku hela ka lembe ra 2026 laha vulaka leswaku kwalomu ka ku tlula 1 wa miliyoni wa vadyondzi va ka ntangakhume va titsariserile ku va va ta tsala swikambelo swa ku hela ka lembe eka tisenthara ta 9,000.
12: To duplicate the question papers in secure environments and store them according to ready to run the 2026 matric examinations. And Ubalusi, on his part, is ready to
9: rero hongo re gimetela mahongo ya awara yanwe ku tlhelebelele ka hongo leri fambake mahlweni ka awara le mtshama xitulu wa komiti ya vuhlayiseki bya vaake Johnny Dr. Bandile Masuku vula leswaku vanhu va na mfanelo ya ku va kombisa ku vilela kambe mfanelo yaleyo a yi va pfumeleli ku va va onha nhundu yan'wana mahungu ya ta va kona eka awara ya mbirhi na rimemba ka ngoveni hafu ku bulawura yan'we i ta mi tisela kahle tinhlokomhaka mayele ya vhiki ya ku saseka enhlekani.
13: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka rivengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Lunghile Malepfane. Hi timhaka hi famba mahlweni eka Jesu.

0: ntle kane
1: ae botsa
0: ae
1: jane
0: tsa ma fukine ngongwe
1: o fuki eh botsa challenge ya ba tekete ile ka matete a tshwere ngwa a bona le so sure se se tsamba go botsa hi na ba khane
2: okay
1: Na makhandi hina le yara ku hi ja hi ngopfu ni ta yini a taxini i lu sungula taxi drive wa kha wa vula ku taxi yi tele na makhandi n'wana va kha va hlamutela taxi yi tele ni ta tshama ku hi a ku hayi ni ta yima ni jahe ngopfu ni ya xibedhlele kumbe nkarhi u huvule ni ku a hi kwatani ma yi vona hi leyo va tikhandi hi nga na problem na yona ya hlupha leya mathekisi bodoni ngopfu ku ya overload ya hlupha mani nga ka siti ni ta pfumela ku yi tele thekisi mara loyi a lava ku khandziya a nge pfumeli leri i jahini ene nkarhi u wu vone ku a suka kahle i ya ka interview yeza swi twisisa mara why a nga soki hi nkarhi a ta kota ka fa ti prepare i ya prepare ka loko ya ka interview ma yi vona potona challenge ya mathekisi yi hlupha ngopfu leyi hlupha ngopfu liya ya mavulavulelo ku vaa a va swi koti va fana lava tirhisaa ti ri ku tirhisa leta va faa a va swi koti ku hlamula vakhandziyi va vona a va swi koti na ka ntsanana wa swi vona ku ri xihoxo i xi endlini vukhandziyi mara i ta gungula kusuka a ringini a ze a fikela tikiti ya kona a ri gunguleni taxi drive va hlupha ku vana na vakhandziyi a va swi koti a va swi koti na ma-delivery ya vona a va swi koti wa kombela ku mukhandziyi ni kombela ku ni tisiwa xitarata lexihala ku lexihala yi fanele ku endla kombela nhundzu yo tala a nge pfumeli ta ku byeku hayi a hi ntirho wa mina wona wu ntirho wa loyi wa wena ni nga layi yi nga xa nhundzu yo tala naswona botolo i swileswi nga wrong ku ve a fane ni ngengi vo tani hi ku yi me mulungu wa yena a nge holi ve ni nga khandziyangi thengi a nge holi
2: ya
1: mara i ta ku byela ku ha swi lava mina sweswo mara wa kha wa kombela no kombela ku ni tisiwa hi xitarata lexiwa hi ku ni khome nhundzu yo tala i ta ku ngetela mali ya delivery i swi leswi swa swi mara botolo ni ngetela njhani mali ya delivery a ni hakela loko ni tswaringeni

0: ndlebe le ithi hlokomakata mahungu eka GCRFM
1: likhensile ti nhlokomakata mahungu ya awara ya mbiri. Maphorisa Afrika Dzonga ku rangeriwa mukhomishinari wa maphorisa ya lava va yise emahlweni na ku va va ri karhi va lunghisele eka mhaka ya nkosi eka va ni nga ku eka maphorisa manharhu lama nga hundze emisaveni eka gondzo ra R524. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki hi lava tiviseke leswaku gondzo ra N1 X1 Vaite Lake hi laha ku nga va ku ri na ku nonoka swinene. Mahungu hi xitalo le ka awara ya mbirhi enhlika
0: Riendlebe le ithi hlokomakata mahungu eka GCRFM ithi maka ifamba mahlweni eka GCR.

0: ayiri mahlweni ka 0608875942 hi twa kun'we mi swi vonisa kwini ka timhaka ta vuhlayiseki mathekisini. Vo tala va vule mhaka ku hi hina vaakatiko van'wani va ku e-e hi voho va swibazana va swi koti ku hi hlamula kumbexana tikhondaktara va hlamusele swa ku tala 0608875942 hi twa leswaku n'we mi swi vonisa kwini kumbexana mi ri yini eka timhaka leti hi burisanaka hi tolo. Ku ve ni karhi va tinqingho swi vula ku hi ta mavhengeleni, ni ta ka mavhengele ni khomeleni swinene, a ni ta ka mavhengele ivi hi vuya hi tlanga ti-voice note leti ti nga koho enhlikani loko ri mehe ni mi rhandza swinene. Right, ku na lavo ngo khalanga i nga yi mavhengeleni hi lava nhlikani mamukeri.
1: Ahe baba.
0: Ahe.
1: Ahe Dzumbini ngo vona.
0: A wena yena hi Dzumbini.
1: Swa yelana futhi swa fana hi ku a ni ri hina hi pfuka nampundzu ya ku khandziyeni and loko ya ku khandziyeni hi khandziya hi ri na ti-problem to tala ta hina na vona va-driver lava va ri na ma-problem ya vona. Se un'wanyana na un'wanyana a yi na problem yo lava ku fika laha fikaka kona. Un'wanyana loko yi khombi n'wi hundza wa rhuketela, un'wanyana loko khombi yima wa rhuketela, leyi n'wi hundzaka hi ku jahile wa kwata ende loyi a n'wi a yimaka hulani fani na yena na yena jahile wa kwata, un'wanyana ku yi tele ende hei vayisa lavawani va tikhombi va ni daka mali mani. Lava ti-driver lavawani va lava mali loko ku ri a hindza munhu a nga na ku a hi tshamisananeni mani hinkwenu a fana ya lomu hi yaku kona ende mpela swi kahi swi yisa sweswiya mara la mina fika ku swi ni tsakisa kona hi ku nkulukumba loyi i nyike vanhu tinambara kwalano no ka ni nga tivi ku i va nyiketa na ta rank master ya vona na hi ku loko ku ri na rank master a ka ti rank letiwani hinkwato hi ku loko ni khandziyi loko ni fika Giyani ni vela ku ni na problem na driver luya loko ni chika laha rhengeni ni tala va rank master ni ku rank master wa n'wana munhu luwani a nga ni khomangi kahle kusuka laha hi nga suka kona hi ti ta fika kwalano hi ku se manje ni sungula ku ya mahlweni loko ni lahlekele hi xilo ni foni na rank master a ku ri heyi i nga ku ni rivala xilo xo karhikarhi ka khombi liyani ni nga ta hi yona yo driver hi munhu wa so ta n'wi fonele va ku lava lexo karhi lesa hi ku ri tlhava ri ya phambeni i business ya ka hina vanhu lava va ka ntimeni hina yi taku vanhu va kumanyana ku antswanyana ende xa kahle xin'wanyana futhi ho rila na vona hi mhaka petrol

0: hluvukisi ngopfu mani, hi nga ta ka heleta hi nga ha yi helo hi tshama kwala kaya mani. Petrol leswi cincaka swona masiku na masiku a va hi tweli nyana a swona va
1: ya
0: a va hi tweli nyana ri tlhavari ya phambeni a hi vona ve loko hi pfuneti ku loko u nga yanga quatexin i nga ri na movha yi ta phambeni kuhava ku va ku khomisana ndhwalo lowuwani ku fana na le xikolweni lexi a va nge hi le khomisana nani hi khomisana sweswiya hi karhi hi holova ri seri ya mphambeni a va lavi ti-rang mastara lomuwani na ti-cumashere ti kona hi karhi hi va byela mahungu ya vona ku tlula na ku mara loko ku na kun'wanyana laha swi nga laveka ku ri munhu a ya ka GCR ku heyeyeyi se ni swi vonile leswiwani swi tlula mpimo va nga yi vekele mintilakani ku tlula mpimo kwalano ho fane hi fa hi va yisa kun'wanyana ku ri hi ta paka yi nghena kun'wanyana mhaka leyi hi ti chukachuka hinkwenu hayi ku ti chuka hi vambirhi vanharhu ni khensile ma
1: inkomu yi khensile inkomu 060-8875-942 ai tweleni van'wana right ai kumbeni van'wanyana ku vo va ri va swi vonisa kwini 060-8875-942 loko ni ka ha ri hava right a hi ngheneni mavhengeleni so
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke hi Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonele ka 079-292-3334 Skytent I company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
3: Jincare Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
4: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
3: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstop va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care
5: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
6: The PAC has carried responsibility in government, from advancing land reform nationally to serving communities in municipal executive office. But our people still face dry taps, sewage in the streets, broken roads, unemployment and corruption. We have a plan. Clean government with qualified people and every rand accounted for. Reliable services through repairs and maintenance and land used to create local jobs and opportunity. In our first 100 days, we will publish the problems, set ward by ward priorities and report progress. On the 4th of November, vote PAC. Secure the land and power the people.
5: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
3: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Waterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho ti-steel casing PVC downpipe pipe mpopo na ku bekela ti moto hina ti parcel kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara a endla ti audex drill na swona ti audex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara ina ka a hinge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku bekeriwa ka pompo hi ku helela sundzuka savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati ti hlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop noses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling
7: Shibasa Funeral Services lei isosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavharaka wena na vanhu va 14 laha a ku na joining fee kumbe age limit naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela kasi va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula torha 200 rand airtime grocery leyi endlaku 3500 va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand va tlhela va ku endlela na death certificate va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage xa vona kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 267 ntsena loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula torha airtime ya 200
8: na grocery ya 3800
7: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti-family cars va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka eGiyani a Limdev Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo kasi mi nga tlhela mi va kumi na le Bankstall a Posweni kasi eka Mukwakwayila a Paulos Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 eka email i admin@shibasa.co.za na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services
9: sweswi hi aka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi la hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela DAs siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuna a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro
10: Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya

tivi ya yena loyi a ku ri na i ta nwa yo tibiya or a nwa yona tikhodi ringa mutini wa yena i vo don a leswo taxi yi tshama yi tele yi va overload vanhu va yima hi milenge a swi nge heli sweswo hi nga vulavula ku za ku ya fika rini a swi nge heli ni vulavula na sweswiwani va kona lava ni twaka va nga taxini taxi nga overload sweswiwani va tlhaku lowa driver a kota ku ri ya why a vulavula swihi leswiwani hina hi tirhaku laha mapatwini ma vona swo fana sweswo hi vodon no tekani la nga landzhaka mina laha ma vonela munhu wun'we me ni tshama laha emugangeni wa ndhuna elikana muchana me ni le block 20 ka screen hlayisekani mukhaya danko.

Ban rula kuve na n'wina jahara ka hina kaya ka sikunyana. Exh loko mhaka leyi ya vava hi hlwela no yi hlamula hi mhaka ku na yi tiva ku a yi olovi. Kusuka tax rank ni ta komba ni ku tolovele ngo vo Giyani, vo Elima, vo Lois, vo Mathando, vo Petersburg kwala tilimpomo. Loko i suka mi suka mi ri kahle va mi layiche kahle lava lawulaka titaxi leyi lava lawulaka a ni driver a nga ti lawuli o pakeriwa vanhu hi pakeriwa kahle mara loko hi fika le tikhoneni loko va kuma vanhu mani va ta va layicha hi nga si zi fika kumbe ni le khoneni ya le Gaza bivi se va tala loko hi ke hi famba va kha va va layichisa sweswiya mi nga vulavula ma vulavula mi dyohile hi mhaka ku munhu lowu taxi yi nga ri ya yena i lava mali liya ya ku khera i rhanga na mali ya ku khera ya ku nyika vana va dya xikolweni n'hweti yi hlwela ku hela a hi swi tivi ku vo hola hi n'hweti kumbe vo hola hi vhiki na kumbe va holi 49 swi leswi a swi le ka hina swi le ka vona a va hi languti hi ri vanhu va hi languta hi ri makwembe kumbe tinguluve leti va nga ti layicha ndzeni ka ti-taxi va hi kholela ngopfu vanhu lava one loko hi ri ku fambeni mara loko mi suka le mi suka mi layichiwe kahle mi lexi ni karhataku a ni swi tivi ku lava nga le ndzhaku va swi tiva hina ku hi layichiwe hi tele kumbe hi layichiwangi hi tele suka hi hakeri na timali ti ringanini mara va lava mali ya le ndleleni yo hi yi dlayisaka minkarhi hinkwayo van'wani va khandziya va khome mabyalwa ku va tekisini a ku khandziwi na mabyalwa ya kha ya hi cheletela hina van'wani like a hi mhaka hakereke o ku yi ngani hi ntumbuluko leswa mabyalwa va nghena va ri na rirhanga ro helela kwalaya ni nga ku le bazini mati va mi nga ha swi tivi ku mi fane mi ndla yini siku rin'wana wo famba khome milomu ku hi hlantela ti-taxini swo swi va tsakisaka va tlhava hi nyanya leyi hi mhaka ku a ni swiyimo swa hina a swi fani ene loko wo no twa swi ni karhata ku ri hala elima mina na n'wi yimisa ni ku yima a ku swi loyi ni ku na ku chika ni ta khandziya leyi taku hi le ndhaku ni ta va kombela mhe ku ni kombela xipesi xa mina ku ta kota ku tshama kahle hi leswi hi nga tshamisa swona a hi femuleriwa lawa ni ha karhala moya yena yi karhala vanhu lava a va hi khomi kahle vuhlayiseki a byi kona hi swo mi swi vonaka sweswo famba va kha va hi layicha a tlhela a dumisa ti music wun'wana leswi hambi byo diba swi na mhaka hina hi khomekanga kahle don khalanga wa swi twisisa hambi ku ri we ri ndle ka taxi ku khandziya vanhu vanharhu mune va ta mi sivela ma ha voni nchumu aa a vuya tendeni loko ya elima kumbe ya Mathoyando kumbe ya kwihi ya kwihi hinkwaku kwala swo ni nga vulo ku khandziya mabazi ye naswa vona vanhu va ti khandziyela mabazi van'wani va nyenya swo swo fana na taxi swa fanele taxini swi fanele bazini mara va lwana va mabazi loko ri xini.

0: kala ngopfu.
1: Ah, hayi toilet ya the taxi hey. Kwa ku hina to tibyela ku imatirele ya vona, hiku akuna tivu ro karhi. Nga ta ku leri va tirha kahle. Imatirele ya vona malachela mbanga lachisa ku swona. Swin'wana wo gina hi ku arezi to amukele ku matirele ya vona. Ah, abatirhi kahle. Abatirhi kahle, va hi khomi kahle, a hi khomekangi. Mara arezi, i nawu wa vona loko va nga dyondzisiwa wona loko va ha sungula kwala mapatwini. Patu ri kahle pata ri kahle swa fana ka vona. Hayi mavonelo ya mina mhani ma wu ri hi mina la ka maphorisa ka sport center i kulu.

0: Tikani Khalanga, Tikani Aujin, yakari ya twakala nhlokomhaka ya Khalanga. Moni kombisanyana leswi Khalanga, ta kombisa hi tiva ti-driver ta tithekisi. A ti-driver ta tithekisi Khalanga, xo sungula ku na target yo karhi leyi siku kumbexani muthoriwa a lavaka yo va fane va jela ku kuma mali yeleyo. Xa vumbirhi, na vona loko va karhi va tirha ku na yin'wana yitsongo va lava ku ndla yini, kumuka va yi khomile. Se lexi nga kona i ku la patwini va fane va driver fast. Xa vumbirhi i ku la patwini loko va kuma vanhu, hambi taxi yi tele, va fane va va layicha hi ku va hleketelela swikhwama swa vona hi leswi humelelaka hi vanhu lava. Ni ta ka hina vakhandziyi, mo ni vulavula ni nga tipfinyingi Khalanga, hina vakhandziyi a hi na vutihlamuleri. Why ni ku a hi na vutihlamuleri na? I ku hambi taxi yi tele, i kuma ku wa swi vona ku mara taxi yi tele, mara i tlhikhandi i manyelela kwalaya, se i vula ku luya wa driver i fane endlisa ku yini? Phela lowa driver xo sungula i ni ku laveni ka mali. Wena loko a yimi khandziyi, why loko hina hi ri hi ri na vutihlamuleri hina vakhandziyi loko vona taxi yi tele hi nga khandziyi? Hi khandziyela hina hi kha hi swi vona ku taxi yi tele. A ni loko ku ri hina vutihlamuleri Khalanga, i ku loko hi swi vona ku taxi yi tele hi nga khandziyi. I ku loko hi swi vona ku driver i le ku khandziyiseni ka vanhu taxi yi tele, hi yima hi rito rin'we hi ku hi kombela ku a nga khandziyi because hi tele. Hi leswi hina eze vakhandziyi hi fanele ku twanana swona. Loko hina vakhandziyi yo ku hi nga ri na ntwanano, voni vulaku ku hava laha hi nga ta wina kona. Hi ku lavaya xo sungula va le ku laveni ka mali, ku va hi khandziyisa hi ri 25 hi ri 30 phakati ka taxi, you don't care lexi vona va xi lavaku i timhaka ta ku loko va hlayela checking va hlayela mali va tlhela va kota ku va va sala na yin'wana. A va nge pfuki na siku na rin'we va ku taxi yi tele vona. Vona ya gandlana ku fana na makhalavatla a va na mhaka na hina. Xa vona lexi va xi langusaku i ku vona va ya kuma mali ntsena. Vo mina vula ku na hina vakhandziyi nkarhi wun'wani hi na problem. Loko u kota ku loko taxi yi tele i swi vona ku loko yi yima yi tele u n'wi byela hundzi. Loko a khandziyisile kusuka renkeni loko taxi yi tele swi nga antswa hi chika hi cincela mali ya hina hi n'wi kombisa ku hi nga ka hi nga swi koti ku khandziya taxi yi tele. That's why ni vula ni ku vutomi byi le mavokweni ya hina, vutihlamuleri byi le mavokweni ya hina vakhandziyi. Mara loko hina vakhandziyi ho pfuma yo ku yi nga ri na unity yo ku yi nga ri na ku twanana, mani mi byela ku a hi nge pfuki hi swi winini hikuva ti-taxi xo sungula va ti lavela mali Khalanga. A vuyehli ku na le kingobeni.
1: Sweswi hi hakela nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hi ku hina va Gajaria Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuna a ri Marovela endzhaku va khoma. U nga va kumeka 068 670 9673. Gajaria Agro.
2: Dingops Transport and Logistics lava hi van'wani va ku yisela ku phasi ra wena laha u lavaka kona. Va deliver kusuka eGiyani ku ya hi laha wena u lavaka ku phasi ra wena ri ya kona. Va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi. Va fonele sweswi eka 063 025 7873 kumbe 076 682 4086 kumbe i va WhatsApp eka 073 312 1949. Ungava rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingops Transport and Logistics, moving you, delivering trust.

Avuxeni exitichini, avuxeni, avuxeni ehubyeni Khalanga. Khalanga hi swi twini ku mi pfukini na mumu lowo hisa namuntlha. Kasi na hina hi pfukini Khalanga. Khalanga hi nga zi hi famba hi ya le na le Khalanga. Hi hina hi ndlaku swin'wana swi nga fambi swona. Loko hi ndla swilo swi nga fambi swona Khalanga i ku ni nga kuma ku fana na sweswiwa a ku horiwa hi wa vungani. Se loko taxi yi ta a hi swi tekeni yi lache 15 wa vanhu. Se vanhu ku jahela ku ya a Giyani va ya hola. Va nghena laya va ze va yima ku tala laya. Mara taxi yo hambi passage xexiya ni ta n'wi ncini xexiya xo vanhu hi yimaku kona. Se hi ta yima laya ka ndhawu liya hi swi vona ku yi tele na luya a fika yimisa hi mi kuma ku hatala yi va na 25 to 30 mara hi layicha 15 na luya wa driver i tsaka ngopfu laya i rivale accident i hlekete mali ya ku faka amasokisini lexi a nga hleketa xona. Se i ku vitomi bya hina a hi byi lweli a hi ndleleni ku taxi loko yi ta yi tele yima i ta khandziya leswin'wana swi taku hi ku tin'wana ta hata ti-taxi. Se hi hina ngopfungopfu hi ndlaku ku swilo swi va swi tika ende a hi hleketi ku accident yi nga va kona kusuka la ka Mapuve i ya Giyani kumbe ku fika ka Siyandhani ku va na accident. Hina hi le ka swona hi le ka ku no right a hi ngheneni ta hatlisa ni fika ni yaku kona hi leswi swin'wana hi ngetelelaku nghozi hina hi hexe hina vanhu lavaya va tshama va ka va langutela ti-taxi lava va le kule na laya. Se a hi ringetele ku vi hanye hi titwela hina hi xi hina ku ri loko hi endla swo karhi hi ta nghena nghozini hi nga khandziyi. So wo twa mina ni la ku hatlisa ni fika ni ya Giyani no a hi swona a hi ndleneni leswi swi nga ta hi pfuna swi nga ta hi sirhelela vihanyo bya hina hi hanya ku ya phambeni. Hayi mavonelo ya Richard Maboko la ka Mapuve danke mhaxi danke.

0: 아예 못 오노. 이제 네 나이 부키니 오프셰랑 웬이 나 못돈 가라앙가 아이 사마 테키즈 마나 마니 리바라니 소나 오디 칸디에드 고 아니 고 파미 밀랭게 아피카 기야니 인게 피키
1: Aye, sejan.
2: Aye, kalanga.
1: Ya, I'm kerile. Moi ranga jola bang sere. Daba karir na sejan dere jol record. So bele kai ngwani am gingere ke ka saniki day. So that's why I'm kumaku kutsuka kwa nam kabanyeto. So sejan di mam kerile minga ya emashwe na klikan sa bang sere.
2: Hey, nika ame kalanga. Nika ame le tapa inserva giam community radio. Kanza ngawa sikro na mo. Na ku kombela ku khomeriwa swinene vhiki leri nga hela ku ri na migingiriko leyi a hi ri aka yoho yi nga endla ku hi nga swi koti ku va hi kumeka hi ri aka xiyanimoya a hi ri leyi aka CPF Excellence Awards leyi a ti khomeriwe leyi a holobye se aka nhlikani wa siku ra namuntlha hi kume xirhambo aka nhlaniki xa nhlaniki leyi lexi nga endlaku namuntlha hi kumeka hi nga ri kona a timbeni ta vuhasi mi ta swi tekela nhlokweni ku tanihi maphorisa kun'wana na kun'wana laha hi vitaniwa kona loko hi kume xirhambo hi fane hi ya tanihiloko ku ri na community hikuva hi languse community kambe handle ka swona khalanga a ta nhlikani wa siku ra namuntlha mi nge hi kombisa ku acting mopani district commissioner brigadier Mary Mashila va kombela swinene ku va vaakatiko va ti tlhogomela ngopfungopfu loko hi karhi hi languse timhaka ta ku va vanhu va kumeka va ha ti nyiketela ku ya a ti-hiking spot leswi swi endlaku ku hi minkarhi yo tala ku va ku ri na milandzu leyi kumekaku yi karhi yi nyanya siku na siku laha hi vonaku vanhu va karhi va khomiwa mukosi van'wani va tlha vutomi bya vona byi sala byi ri aka nxungeto so va kombela swinene ku loko ku swi olova a hi ringeteni tindlela hinkwato ku va hi papalata ku kumeka hi ri a ti-hiking spot kasi xa vumbirhi khalanga hi lexi namuntlha i ti-9 ta October 2026 khalanga vhiki leri taku vana va hina va sungula swikambelo se the special commander Giyane brigadier Sarankwana Khutso Solomon va nike xileriso kuma kusuka sweswi ku ya amahlweni a ka ha lavi ku huwa amugangeni thimi liya hi va ku na yona lembe na lembe khalanga leyi tirhanaka na ku vona ku timhaka ta ti-radio ti kumeka ti va ti timiwile kambe khalanga ku na vanhu lava swi tivekaka ku va hi tivisile kumbexana va vulavurini na tihosi ngopfungopfu kwala mahele ya vhiki leswi vulaka ku na loko ku ri ku kumbexana vanhu valava va kumeka vukosi byi va twele kusiwana ku ta va ku ri mugivela wo walowo ntsena wu va wu ri wo hetelela hi ku swin'wana swa leswi vaakatiko va nga kombisa swona a ku ri timhaka ta ku vona loko va pimanyeta masiku ya migingiriko leyi va lava ku va na yona emindyangwini ya vona a va languse timhaka ta ku va languse vhiki ra swikambelo kambe hambiswiritano na vona loko va ri na tigigito toleto va komberiwa swinene ku va va kahlula va tima ti-radio ta vona va kota ku xixima vana va xikolo kambe hi wa ntlhanu lowu ya ka wona khalaka na mugivela luwa khalanga loko wo twa radio yi khi chaya a munhu yaloye i ta va a ri na xivindzi swi vulaka ku leswi ya hi swi ndlaku lembe na lembe so ti-radio ti ta police station ti ta sungula hi ku na teti hi nga na tona police station hi na 13 leti hi nga ti teka lembe leri nga hela 13 va giderile vanhu va karhele ene vo tala va vona hi va rhumela a tikhoto ku fambana kumbe khoto loko yi nyike xinerisa xo mi fanele mi va mi nyikiwa tinhundzu ta n'wina swi ta pfuna hi nga ka hi nga hlayi mitaka kambe vhiki leri taka ku sungula swikambelo swi lava hina tanihi vaakatiko hi vona ku impela vana va hina va kumeka va nyikiwa nkarhi wa ku va va hlaya tibuku handle ka nkavanyeto ku na swikolo swo hlaya swinene khalanga leswi nga tshoviwa swikolo ngopfungopfu aka policing area ya hina kwala Giyani ya sector 3 kwahalaya va chameti va gijangove va swikhunyana na swikolo swo hlaya swinene xileriso kumbe xikombelo kahle kahle munhu hi ku xikombelo kusuka aka mufambisi wa xitichi xa maphorisa xa Giyani Brigade ya Sarankwana Khutso Solomon i ku a ta va dyondzisi xikan'we na tindzawulo hinkwato ta mfumo lava va nga na switirhisiwa leswi salaku aka nhundzu leyi va swi tivaka ku vuhlayiseki bya vurindzi a byi basanga kumbe byi tiyangi ku fika kwalano va komberiwa swinene ku switirhisiwa leswiya swa nkoka loko swi olova a va swi teki va famba na swona emakaya hiti mhaka ta ku a hi swi tivi ngopfu ku xikongomelo xa swi leswi swa ku va ku tshoveteriwa xikolo i yini, and ku fikela sweswi mi nge hi tiyisisa ku tanihi maphorisa a hi swi kota ku humelela hi khoma va ehleketeleriwa lava nga tshoveletela swikolo swa hina. Hi nga ku haha nga ku se a ka sector 3 muhaxi ivi mi ya mi ya kuma ku se swi tlulerile, mi kuma ku se swi tlulerile swi lambe na muganga yin'wana na swi nga endla ku amakumu, kasi mi hetelela hi tshame hi milandzu yo tala leyi endlaka ku hi nga swi tivi na ku hi fanele hi ka mati hi sweka yini. Ha kombela swinene aka vaakatiko ti-SGB ti-principal community policing forum ku va hi tindlela hinkwato hi ringetaka ku va hi vona ku ha pfuna varindzi kumbe va-security lama va nga ta kota ku va ma ri kona eswikolweni hi ku va nyika nseketelo ngopfungopfu loko va ri karhi va rindza eswikolweni swa hina. Loko ha ya mahlweni Khalanga i ku lava ku ta kombela swinene nakambe a ta ku nyika nseketelo aka ti-community policing forum ta hina leti hi ti vonaka siku na siku va karhi va tirha va famba hi miganga kumbe va ri emugangeni ya ku vona va ri karhi va pfuna aka ntirho luwa hi nga va na wona muhaxi le a holobye maforamu hinkwawo va fike va kuma ti-certificate ta ku va khensa leti nga va ti karhi ti huma aka station commander. Se police station leyi landzelaka aka ntirho wo fana na luwa i ni yexe kusuka kwale ka vahlomela Ndindani Mahlati Gawula Khakhana Milinginisi Block 3 na Block 2 na Mhlava Veleni hi vona lava va landzelaka aka ntirho wa muxaka luwa la station commander ni yexe Captain Seyaphili Basi Mavunda va nga ta va na vona va ri karhi va tirha hi tindlela hinkwato ku vona ku na maforamu ya vona ya kwahala na vona va tlhava va khensa hi ku kuma ti-certificate. Se hi ku lava ku ta kombela aka van'wamabindzu ngopfungopfu aka matiko lawa hi nga wa longoloxa Hlomela Ndindani Mahlati Gawula Khakhana Mhlava Veleni ni yexe xikan'we na Block 1 na Block 2 na Block 3 ku va va yinika nseketelo ku ntirho luwa loko wu ya humelela we le Giyani wu humelerisiwe hi vaari Marovera Services lava nga xava homu yikulu va xavela maforamu ku va ntirho luwa wu kota ku humelela xikan'we na van'wamabindzu van'wana lava va nga kumeka va karhi va hoxa xandla ngopfungopfu na va ka Masingita lava hi nga ta va hi nga va sindzana. Se ha kombela swinene aka van'wamabindzu lava va swi tivaka ku va nga kota ku va va pfuna community policing forum aka tindhawu leti police station ya ka miyexa yi welaka aka tona ku va va ya kota ku ntirho lowu va wu humelela siku a ri switivisiwa wu tata hi xivumbeko xihi station commander Captain Mavunda a va se swi veka swibasa ku va ehlekete ku swi va hi ndlela yini kambe hi nga tiyisisa ku aka ti-community policing forum totoleto na vona va ta tlhava ya va ya kuma ti-certificate leti nga fanela. Kasi hi tlhelo ra Giyana aka ti-community policing forum va na ti-certificate ku na miganga leyo ka yi nga kumangiki ti-certificate ku fana na le ka N'wamankena na le ka Nkuri hi swi tekele enhlokweni ha swi tiva swinene kambe ku na leswi ha rika a ku lulamisiwile. Mi nge khalanga hi ku ya aka swiviko swa vugevenga maphorisa ya Giyani ya le ku ndzeni a ta vulavisisi endzhaku ka loko leyi a ta homu 14c ku ta va tomeni wa masiku ku ngheneriwe tatana loyi a khudze hi ri na ngamu ya yena endzeni ka yindlu va ehleketeleriwa va mune lava va nga tivekeki va ehleketeleriwa lava va fike va menyula rivati lava nga fika va nghenela mutwisi wa ku vava va n'wi kombetela hi xibalesa ivi va hetelela va n'wi sindzisa ku a va nyiki mali leyi a yi ri na yona andlwini a ko va na mali yo ringana 800 rand leyi va nga vuya va yi teka kambe hi nsindziso mutwisi wa ku vava ivi a sindzisiwa ku va a pfuna app ya yena ya le bangi laha a nga boheka ku va a yi pfuna ivi va teka timali leti hi nga taka hi nga tiboxi va ti transferela aka ti-akhawunti ta vona. Kambe endzhaku ka sweswo Khalanga va hetelele va teka thekisi kumbexana quantum leyi a yi tirhisaka ku rhwala tleketa vana va xikolo loko se va teke thekisi lero va tlhela va teka na movha wa polo lowu nga kumeka hi xa mundzuku xa kona wu siyiwele aka homu 14a va ehleketeleriwa va lava va nga tivekeki ka nkarhi wa sweswi va le ku hlotiweni hi maphorisa ya Giyani laha hi kombelaka mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko lebyi nga ta pfuna ku va hi kota ku khoma va ehleketeleriwa ku va va kumeka va humela a rivaleni va nyika maphorisa vuxokoxoko byebyo lebyo ku endlela ku va ehleketeleriwa va khomiwa. Kasi handle ka swona kwa ha ha ri kwala Giyani ku na mutwisi wa ku vava loyi na yena a nga kumeka a ngheneriwe endzeni ka yindlu va ehleketeleriwa va mune lava nga fika va n'wi kombetela hi xibalesa ivi va a ri wa xisati va n'wi sentshembisa ku va nga ka va nga n'wi pfinyi kambe va hetelele va teke swo fana na ti-plasma na ti-cellphone na swin'wana na swin'wana va famba na swona. Kasi handle ka swona tolo kunene ku ve na wa xisati loyi hi minkarhi ya xidyambu kwala doroba ra hina ra Giyani a nga vuya a ta a kombisa ku na vaxinuna va mune lava nga fika va n'wi siveleta va teka quantum va famba na yona quantum ya yena leyi a nga tekeriwa ka gondzo leriya ra kusuka laya a Gaza Bay ku ya fika a Elima, hambileswi hi nkarhi walowo loko a mangala a nga koti ku tiva ku ndhawu leyi hi kwini, kambe ku pfuriwe nandzu lavulavisisi byi nga ku yena emahlweni. Kasi siku ku nga si fika siku rorero ku tiwa xisati loyi na yena a nga ta a karhi a famba hi quantum na yena a police station a kombisa ku endlelo ra muxaka waluwa va ringete ku va va la ta n'wi tekela quantum, kambe ivi a kota ku chayela hi matimba swinene a bala eka xiyimo xexelo xa laha a nga kumeka a ta a ta pfuniwa a police station ya hina ya Giyani. Khalangambe nge hi tiyisisa ku sweswiwani vaehleketeleri wa vovo lava a va swi khomiwa, se hi kombela swinene ku na vachayeri va swibazana na vona a va ti vonile ku i vanhu lava va langusiwaka ingaku na vona se vi le ku tirhiseriweni ka vugevenga ku va va tikuma va karhi va tekeriwa timovha ta vona leti va nga ku ti tirhiseni ku va va ti hanyisa hi tona. Ku na nkandziyiso wa vhidiyo lowu nga ku hangalakeni khalanga aka swiyenge swa mabulo loko a ha ri kwala Giyani laha wu kombisaka wa xisati loyi a ri ku pfuxeni ka tiroli laya kusuhi na buti lavaya va nge 10 rand 10 rand banana, ivi ku vonaka muehleketeleriwa loyi a vonakaku a karhi a hoxa voko a ndzeni ka tiroli ivi a teka pulastiki a famba na yona. Ni nge hi kombisa muhaxi ku xi leswi xi yaka mahlweni swi karhi swi tiyisisa kumbexani swi endla ku vugevenga bya muxaka walowo byi ya emahlweni hikokwalaho ka ku va vaakatiko va nga pfumeli ku ta va ta mangala milandzu. Nkandziyiso lowo wa vhidiyo wu le rivaleni kahle ngopfu khalanga wa vonaka na munhu loyi a tekaku pulastiki yihelo hi ku i mani, kambe tanihi maphorisa hi le ku tikeriweni swinene ku hi ta ku hi n'wi khoma hi xivangelo xa yini hi timhaka ta ku mutwisiwa ku vava i amukerile ku i tekeriwe pulastiki. Ene muehleketeleri wa helo swi le rivaleni ku mundzuku i ya a ya tekela van'wani vanhu hi ku twisisa ku yena a nga khomiwi. Swin'wana swa leswi nga ku hi vaviseni swinene tanihi maphorisa ngopfungopfu aka xifundzhantsonga xa Mopane hikuva vanhu va xanisiwa kambe milandzu a va mangani, kasi loko nandzu walowo khalanga a wu mangariwini swi vulaka a swi ta va swi hi pfuna sweswi hi ku muehleketeleri wa hangu vona laya aka nkandziyiso wa vhidiyo a karhi a teka pulastiki, leswi vula ku mutwisi wa ku vava helo o vula ku laha ndzeni laya a ni veke radio ya movha a ni yi xave hi 3000 hina lexi hi xi lavaka i ku va hi landza miehleketelero woloyo hi ya hi ya n'wi pfalela. Loko hi n'wi pfalela ntsena loko ku ri ku mutwisi wa ku vava a hi nike xitatimende a tlhela a tiyisisa ku i mangale nandzu, kambe khalanga mi nge hi tiyisisa ku fikela sweswi swi le ku hangalekeni ngopfu aka swiyenge swa mabulu wa vonaka a karhi a yiva ku nga vhidiyo leyi vavaka swinene muhaxi ma swi imagina loko nsati wa n'wina a karhi a famba ku ri vambana xihlovo va ri ku xaveni a dorobeni a ya vuya a fikaku i hava na pulastiki hi ndlela hi yaloye vanhu va lava va nga na mavito ya vona va nga ku tekeni va karhi va xanisa vaakatiko hi va tivaku ku na va swimanimani lava swimanimani, kambe milandzu leyiwani khalanga vaakatiko a va pfumeli ku va va hi mangala ni xi hi vuyiselaku ndhaku tanihi maphorisa swi endlaku hi nga ku ntirho wa hina a wu tivi. I ku lava ku ta kombela swinene hi tlhela hi tiyisisa khalanga ku mutwisiwa kun'wana un'wana na un'wana loyi a nga ku tisiweni ka ku vava ngopfungopfu aka doroba ra hina ra Giyani hi kona tanihi maphorisa ku tirhela vona a va humele a rivaleni va ta va ta mangala milandzu a hi na xiphiqo hi timhaka ta ku hi nyikiwe tivhene hi kota ku ya khoma vaehleketeleriwa vova lava. Maphorisa ya Dzanin ya le ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaku ka loko loyi a Dzanin amroji ku ta va ku kumeke wa xinuna wa malembe ya 24 hi vukhale a hundze emisaveni. Leswi nga humelela i ku vutwisiwa ku vava a ri ku fambeni na vanghana va yena vambirhi hi minkarhi ya xidyambu laha a va ya ku xaveni nkarhi wun'wani ra mavhengele kwalaha kusuhani. Hi nkarhi lowu a va ri ku fambeni ku fike ku kuma ku loyi wa mutwisiwa ku vava kumbexana mufi i vone muhlekisani wa yena a kha a famba na jaha leri nga tivekeki, ivi a sungula ku hlongorisa jaha leriya hi xikongomelo xi tlulaka kuma muhlekisani wa yena, kambe loko se va fika va khomana hi mavoko miehleketeleriwa i pfuxe mutwisiwa ku vava kumbe n'winyi wa ntombi laha a nga vuya a wela hansi ivi a wela ehenhla ka ribye leswi hi ehleketelelaka swona laha a nga vuya a sungula ku tikeriwa ku humelela ivi a tekiwa a tsutsumiseriwa a swibedhlele kumbexana a tliliniki a rhelela laha a ku fikeni ka yena swi nga fika swi tiyisisiwaku a nga ha ri kona ku hundze emisaveni. A ni tivi kha a nga ku hi ya mahungweni ni khomanyana kumbe hi ya mahlweni na
1: a yi ri ni mahlweni sajeni
2: inkomu khalanga andzhaku ka mhangu yaleyo maphorisa eka mikwakwayila wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko leyi a karha muchinyari ku ta va ku kumeke va xisati ni ta tsundzuka a ku ri siku leriya ra xidendana va ri ku tlangeni ka makarita

0: ku ya hi vona va vona ku i vutihlamuleri. Vanhu va khandziya ti-taxi khalanga va famba a teka xidendani xa n'wana a ya a ya tlanga makarita, va khandziya ti-taxi va famba va ya kolomu va ya kona a ya teka mali ya n'wana ya maintenance munhu a fika a huwa hi yona a tlanga makarita a vuya a ri hava na peni. And loko swi ri hi ndlela yaleyo i boheka ku ya aka machonisi, loko se a fika aka machonisi mali yi ya vuya na mutswari hi makumu, swi vula ku vana va fanele va hlupheka lembe hinkwavo. Sweswi i minkarhi ya ti-labour hi khalanga vana va lava ku mbala, mara vana va huwa lava khalanga va kumeka vana mi kuma ku fika khisimusi n'wana a nga na nchumu hikokwalaho ka ku va mi kuma ku mutswari i tinghenisa aka migingiriko ya ku gembula. Swilo swi endlaka ku vana va hina va sala va xaniseka, vana va onhile na. Kasi maphorisa ya sasela mani wona leyi a Mhengavhili ve le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka mhangu leyi nga humelela laya n'wana wa malembe ya 10 hi vukhale ku ya aka malembe ya 13 hi vukhale, vana lava va nga kumeka va pfinyiwile hi nkarhi lowu va nga pfinyiwa hi vona. Vana a va ri eku tlangeni hi nkarhi lowu a va tlanga hi wona, ku fike vaxinuna vambirhi lava ku ya hi swiviko ku vikiwa ku i va makhelwani kambe i vahlampfa vo ta va huma ka aka matiko mambe. Va ehleketeleriwa lava tanihiloko va tivekaka va makhelwani va fike va yenga vana lava sweswi va nga va yenga hi swona, ivi va va teka va va yisa aka ndhawu yo karhi lava nga kota va pfinya n'wana lowa malembe ya 11 hi vukhale na n'wana lowa malembe ya 13 hi vukhale. Ku ve ku mangariwa nandzu khalanga laa hi nga tiyisaka ka nkarhi wa sweswi vulavisisi byi le ku yeni emahlweni, kambe miehleketeleriwa wa malembe ya 19 hi vukhale na malembe ya 20 va khomiwile va rhusele hi tinsimbi va rhombile le a police station ya Saselamani lava nga ta humelela a khoto ya Saselamani hi Musumbhunuku ku va va ta kota ku va va byarisiwa vutihlamuleri.
1: Kasi khalanga loko ha ya emahlweni kwala a policing area ya hina ya Giyani ku na sergeant ku na sergeant Gugu Manganye a ku ri na nandzu lowu a va ri ku wulavisiseni, nandzu lowuwani wu humelelele aka homu 14A hi lembe leriya ra 2024. Lexi xi nga humelela khalanga i ku ku na miehleketeleriwa loyi a tiveka ku hi surprise Sibusiso Ncuma wa ku tshama aka homu 14A. Miehleketeleriwa loyi hi siku leriya ra 29 June 2024 a va ri ku nweni ka byala ka yin'wani ya tindhawu to xavisela kona xihoko kwalaha 14A. Hi nkarhi lowu a va ri a ku nweni ka byala yena xikan'we na munhu loyi a tivekaku hi kumbe a tiveka hi Makungu Positive Chavalala, Makungu Passive Chavalala wa ku tshama kwalaha aka homu 14A. Ku fika ku nga na nyimpi leyi nga va kona a xikarhi ka vona va ri vambirhi. Va mu ehleketeleriwa surprise Sibusiso Ncuma a nga fika loko va sungula ku lwa a teka bodlela ivi a tlhava mufi loyi ku nga Passive Chavalala. Passive ivi a tekiwa a tsutsumiseriwa a xibedhlele xa Nkhensani, laswi nga fika swi tiyisisiwa ku Makungu Chavalala a nga ha ri kona amisaveni swivongo ri xa rifu ku ri timhaka ta ku va a tlhaviwe hi bodlela leri a ri khome hi miehleketeleriwa nga surprise Sibusiso Ncuma. Swi nga leswi Ncuma a kume bail ana a ri handle kambe a vuyele a regional court tolweni wa masiku laha khoto yi nga fika yi n'wi vona nandzu ivi a gweviwa ku ya tshama a khotsweni malembe ya 8. Swi nga leswi aka vhiki leriwani hi bela sergeant wa hina sergeant Gugulethu Tiyame Manganye lava ku nga vona mulavisisi aka nandzu lowu hi nga tiyisisa ku nandzu walowo wu gimetiwile. A va swi tekele enhlokweni vaakatiko ku khoto yi teka xiboho xo gweva munhu malembe mangani a hi vutihlamuleri bya hina tanihi maphorisa, kambe ntirho wa hina i ku va hi vona ku hi teka vuxokoxoko hinkwabyi lebyi byi lavekaka hi byi yisa khoto, kambe khoto hi yona yi nga ta fika yi teka xiboho ivi yi vona kumbe ehleketeleriwa kumbe mihehliwa hi yeloyo i gweviwa ku ya tshama malembe mangani a khotsweni. Khalanga mi nge hi gimeta hi ku lava ku ta kombela swinene handle ka loko ra swivutiso swa xihatla aka vaakatiko. A kombela swinene ku va lava va nga va na nkateko wa ku va va pfumeriwa ku va va tirhisa swichayachayana. Loko ku ri na munhu loyi a nga na thavhene chava Khalanga a nga ringeti ku va a chayisa radio a thavhene. Vaakatiko va Giyani hinkwenu ha mi rhamba ku hi fowuneleni mi hi byela ku laha hi nga kona vana va hina va nga ka va nga swi koti ku va va hlaya hikokwalaho ka ku va va rhaseriwa hi radio ya Ridgeway. Ridgeway hambiloko a nga ri na n'wana loyi a nga ka matriki kumbe a nga ka grade 8 a nga na mfanelo yo a rhasela vanhu. Se ka nkarhi wa sweswi mo hi mi hlavela vaakatiko ku hava thavhele leyi nga mikiwa na layisense yo chayisa radio ho va twela vusiwana.

0: Selo kumitwa radio yi kari yi chaya. Ha pinda. Founani muku maporso hina a itleli. Bana a makoti ku hlaya. Bana va tsandzeka ku hlaya tibuku hikokwalaho ka mpongo leyi nga ku buweni ka makhelwani laha. Ntirho wa hina sweswi i ku va hi pfula nandzu hi n'wi teka i ta hi vonana na magistrate ivi hi teka nhundzu. Hi na vumbhoni hi tlhela hi va na nandzu wa ku tiyisisa swo swoleswo swa ku va ku va na disturbance of peace. Mi ta tsundzuka ku nkarhi lowu nga hundza a ku ri General Mashaba tanihi murhangeri wa xipfundza xa Mopani. Sweswi se va tlakusiwile va le henhla le i deputy provincial commissioner wa xifundza xa hina xa Limpopo. Va tlhela va swi tiyisisa sweswo ku ri ku ya aka xiyanimoya hi tiyisisa ku vaakatiko ha va byela ku ti-radio a ti yime. Hi yo mhaka migingiriko hinkwayo yo gina aka vhiki leri hi nga ka rona Khalanga. Hi leswi hi ginetaka hi ku lava ku ta vula swona na ku lava ku ta kombela aka vayingiseri hinkwavo va Giyani Community Radio hi laha aka nhlambiki laha ku nga ku tlangeriweni ka Nhlambiki Day aka siku ra namuntlha. Inkomu mahaxi handleka loko ri ku mi ri na swivutiso leswi mi tsakelaka ku hitisa swona loko hi ta se hambana na vayingiseri.
1: Inkomu hi khense swinene yana ni mahlweni mi tlangela.
0: Inkomu Khalanga ha khensa swinene ku dyeka ku engeta a hi hlanganeni vhiki leri taka hi ra mitlhanu hi ta va hi ri kona.
1: Inkomu.
0: Khalanga hi nga si gimeta a mi tivi hambi ha ri kona.
1: Miko.
0: Ku na vayingiseri vo tala lava va nga fona aka nongonoko luwa wa tele mbilwini a va hi twangi mavhiki manharhu lava ma nga hundza laha a va sungula ku vilela va ku kumbexana va sejeni vo ka va nga ha ti na i xiphiqo a ku ri migingiriko leyi a hi kumeka hi ri na yona Khalanga yi hi khoma. Aka n'wina swa twala hi ku nkarhi wun'wani loko hi nga mi kumi hi kota ku va telefoni karhi hi kota ku va hi burisana na vayingiseri mara aka luwa nongonoko a swi kumeka swi ri karhi swi hi tikela ku tirhisa tinqingho. Kambe Khalanga mi nge hi tiyisisa ku hi kona aka vhiki leri hi ya ku aka rona ra vunharhu a ku na nchumu leswi hi swi tivaka hi ta va hi ri kona tani hi ntolovela a ku cincangi nchumu a va hi va karhi va yingisele tele mbilwini na tinhlokomhaka tetiya va hi nyikaka tona hi ya ku hi ya tlhuvutsa tona. Mara na mahele ya kahle ya vhiki Khalanga mi nwa mati xikan'we na vayingiseri hinkwavo va Giyani Community Radio tanihileswi maxelo va nga kombisa ku ma ta ti nyika matimba yo hisa kumbexana maxelo yo hisa yi ta ti nyika matimba. Hlayisekani mi xeweta na vamarigaveni hinkwavo na va bixopo hinkwavo hinkwakokwakwa lava nga kona. Inkomu Khalanga.
1: Inkomu hi khense swinene.
0: Hlayisekani.
2: Njhani na hi pfukini wo pfuxela n'wina Bodon Khalanga. Hayi swa mathekisi n'wana mhani rivalani swona wo tikhandziyele ku a ni ku fambi milenge ya fika Giyani nge fiki va ta hi khwaja ha ri kwala xigangi xa ka Tomu kwala a ku na thekisi ya vuhlayiseki va gandlela loko yi tala thekisi mi ku kasi wa ha tlhelela kwini ka bote a ku hayi ni landza vanhu lava sensi ya vanhu lavaya phe na vona va jahini ene vanhu lava loko ri ku va tshamise swiya yi ri overload hi vona lava ni nyikaka xinkwa emutini wa mina i ta ku xi ka n'wana wa ta loko hi yoho wa thekisi leyiwani hina hi nge hakeli u ta vona machangu ene hi ta bye hi fela kwalani hi nga vakhegula a ku hayi kokwana loko mi twa swaswo mi twina ku ma tlimbeka mo chika wa tivi ta ku hlamula rera ku chika i fanele ka ku byela ku chika we n'wi hlamula yini ka n'wananga ene vona valava matrafika va tshineli loko va vona ku yi tele va tshinela i va humesa mali a mana hi voka teka va nyika hikuva va hakela vanhu lava hini hi ta vula a ku hayi sweswo ni nge swi koti ku ni nga hakeli ni kota ku ni hindla. Ha va cheki vanhu lavaya vana va va cheki hi to fa hina Bodon hini hi herini kitsumusi leri fini i mhani mo holukwana ka mapuko kwa dona na wu tlhela dango
3: i nhlekana na vaxumi Bodon mo hi nghena a hubyeni mavonelo ya mina Bodon xivutisi xa n'wina na xithu hi hlayisekile na hina vakhandziyi xana ha complain-a na loko u nga complain va tunga ku lava swona na hina a ni ho miyela hi ku hi a yi complain lexi ni taku ni ku ha complain-a i nge complain ri wexe Bodon va nge ku tekela nhlokweni va ta twinga ku ho ti twisisa ngo wa na manyunyu loko i complain ri wexe i ku ha wa mi layicha overload swa ku laha thekisini xana ha hlawula komiti na atikweni va nga va va ri va tatana vanharhu na vamhani vambirhi kukota kuku ya wano wana tu onara leti liba wabini wa matekisa haila wabula icha wata kota kutinya watiri wabona mara inga kwa isi enda anse samani suwa suwa umelela suwa so, isi enda hambuka la ntama kwa isi tami isi enda you complain bodono satik loko waba waisa iwa labula eko why me you like to overload very texile wani ina iza mamali mita ya hakele la mwina na kula wala kumishangele tu milawe komiti mukota ku ya vanhu na vulana to owner to owner to kota ku va ti inana ti to kota ku tshinya ti ku vanga endli swona ku ani va loko va kha va gandlela vanhu lava va vanga ri ku va vonene bodon ah no yena swi ri home yena swi ri vo tsaka va ku ha swi ri na hina hi la swo hi ku hi complain ah ngoto sungula complaina na ta vana va xikolo swo ri ku huma makeni vana va xikolo loko mo va hola swi va khandisa ku swona bodon taxi oh mi nge swi lavi mi nga twa ku vava ngopfu Omiela loko miela vhere vathunga ku lava swona ani xilonto xi vava muwai bodono i mavonele ya mina mavonele ya mina ha mavonele ya munhu unwana i mavonele ya mina ni ri nexa mhleketweni ya mina mavonele ya mana na Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina le hansi ka vihosi bya ka holeni wa mashango wa mpatsi ahi twani van'wana hi le hobyeni la danko
4: hey bradona hayi namuntlha mi khome topic ya kahle eyi kahle ngopfu topic yaleyo mara leswi ni hlamarisaka bradono mina ni tshama ka minga kwele swikulu leti le bridgini ti le venda loko ti suka kahle ngopfu a ti tali kha ti ya thandzuni even hambi yo va vanhu va tshamini va va helelini va ri ku haya va tshamini u ve kumi ku nghena munhu wa yima va n'wi hindza va yisa lava va tekisini ve le venda a ti le venda a ti bela mavoko mara leta ta ka hina to suka ka minga ti ya ka malamulele A ditali bradon machika mri 28 michika kwathabo mri 28 unga vona la tsama kona mara talambani talambani tuthando andi bo bala mali moni vaisala vele lambani ko chiksa mali moni sewu ene swi hlamarisa ku vele ka lambani mana ti bazi ta kana chitoni ichi awara nwana nwana ku ra bazi hindawo mara hayi u famba kahle u tsamini va ta ku vutisa loko u tshama kwa Ogo to dokutora gaya nes. Ogo to dokutora gaya. Ay. Makalambana. Folela na makalambana. Makalambana wa koma number 1. Me famba kahle taxi na fika thando kahle me free. Ay marita la gaya. Ah minga tuma la mlela brador ta vuya. Ta vuya kwalao. Danki.
2: Vashumo ha china Mr. Jewel. Nina u ba mandla. Ikari hi tata ku khensa loko mi karhi mi hi tsundzuxa hi masiku hinkwawo moni ku hi switsundzuxo xa n'wina ku va na ku cinca eka vutomi bya masiku hinkwawo yanani mahlweni mi nga karhali mi nga heli matimba hi khensa switsundzuxo ka moya zera swinene hi khensini mana ri na kokwana ka mapayeni
5: Join Armarovela Funeral Services. Join na munka. Ebu tsarisa 13 wa swiro handle ko langisa malembe. 14 hi wena. Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku. Ti presto

0: It's Friday Mix Register FM ra mthandra kahle khazi ngena kahle mani ngena reverse namuhla ne vanga vuhlamala hey kuto ka yini say hile ka rigay very weekend what the le malume Ephraim
1: yeah basuta sizo
0: kolo ngena reverse namuhla mfowethu it's Friday
1: na
0: farazuzu at 9 tangu 10 lembe 2026 mambara week wakuna mambara week wabula
1: sizo
0: hai ro mambara week ra kone le rita gura wat 15 so tsamsekini le ria wat 22 wat avar kahle le ria
1: vinyo vatiku
0: yo masvona so hai ai ngeni kahle mingiseri ka Friday ya kahle man mambara week lava nga na timali lava nga hlayisa mali
1: ntiyiso hele lava yingiseri va jisar fm amukela eka nhlekani wa siku ra namuntlha nhlekani hinkwakunkwaku lamba ku mukhamera kona impela namuntlha wa vuntlhanu lowu saseka wa mutlhanu lowu wa kahle mi langutana kahle ngopfu na weekend swa ndleka ku na migingirikogingiriko ya ku hambanahambana la ka weekend laha kambe ke xa nkoka hikuva hi kha hi amukela khonangonaku wa bamba reloaded awara ka toti nga tinharhu hi tlhe hi khensa vuyingiseri bya n'wina bya makoya eka 106.0 Megas FM bakhazi va fiki
0: iseso mingiseri kona ka grand form hi koka wireless kona ka xiyanimoya xa wena ku fikela kahle velekele ka awara liya ya ntsevu leyi nga ta fika hambanisiwa kahle veleke hi nongonoko lwani ke wa tamuganga iso sweswo mingiseri nongonoko wu tshamisa u nga tshamisa hi swona ka sika awara la nhlanu wa swimanimani va ta va ri kona khazi kambe namuntlha hi hatla yi dya xikaya
1: khazi namuntlha va hatla va tsutsuma swa nkoka vayingiseri va jistara fm hi va hi kha hi famba na n'wina kambe ke ncini leswi va ku xi kha xi famba ngopfu mahlweni ku na mahungu lama va ku ma kha ma famba swinene eswihungu emahungwini ka ra namuntlha siku khazi muekiti loko ku nga khale a kha a hi entertainer eka entertainment industry muekiti loyi a va ku a kha tiva kahle ngopfu hi vito ra mfana John Slope va va kha va tivisa kahle ngopfu ku i hundze emisaveni n'wina ti vonaka se swinene eka mavonakule
0: ya hi van'we i vanhu va ndhuma swinene ngopfu i ti-role model i role model ya vanhu va ku tala swinene ngopfu ku ri kumba waloye moya wa yena a wu yetleli ku rhula khazi hungu leri hisaka lero ka ri nga ri ku na tiawara timbirhi khazi ka nhlekani wa siku ra namuntlha xiyimbeleri xa vunanga bya Likompo xa ndhuma swinene xi khomwini eka siku ra namuntlha hi ta yi kha swi twa kahle kwala ka nongonoko yimela ta vanhu lava ndhuma mingiseri hi ta va yi kha ku nyiketa kahle tona leswaku hi kho i mani a ka khomiwa ka siku ra namuntlha nakona ke i khomelwe yini hi rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni feleke eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri swi ta swi ri kona feleke eka nongonoko bamba reloaded nakambe ke
1: matsonaxivutise i ku ka ha ta sala na wun'wanyana
0: hayi i ta sala va ta sala ku va hi ku ri lava ka khomiwa loyiwa sweswiya swa milawulawu yo ka nga hi landzelele ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi ta va khe va byela kahle va yingiseri swa ku xiyimbeleri lexi i mani naswona ke i khomeriwe yini ma n'wi tsundzuka i munhu wo fana na Tim Tetwa a khazi luya a nga khomi ta society a ri a ndhawini ta le France ku na maheveheve mavarivari va ri heyi ndyangu wa ka voho kumbe ndyangu wa yena se wa relocate
1: we
0: a France ni kwale a nga hundzela kona amisaveni
1: kuna
0: swin'wana swika ku hi luya va nga tiri ntsumbu u kumeke kwini cellphone swi ku what hi ku nga va ku ndleke yini se vari va ndyangu va famba va a France kwale buti wa vo popo wa vona va nga hundzela kona misaveni mativa va ri lava ri kwale kusuhani
1: phela loko munhu wa ka n'wina mi lahlekele hi munhu wa n'wina hambi ku ri kwala gan swandleka gan mi nga yi rhandi
0: se vona va famba va ya a France ale ka sweswo mingiseri KwaZulu Natal na yona ve le ku beni ka nenge hansi va ku voko henhla ve ri swi nga humelela mundzuku MTN 8 final liyani ke va ngo yi ta yi ri kona xipano xa Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns swi nga ndla yi nga yi va yi nga ri kona loko swin'wana na swin'wana swo swi nga tshamiseki ku ya hi leswi va strikelaka swona se lexi nga kona ve ri va ta va bloka interest ku nga ngheni.

0: ni we a stadium ku nga ndleke nchumu hi ta vuka ku ta ndleka hini ka swilo leri landzelaka
1: swivalwa na hina
0: exi ya ku busy busy ku busy busy
1: hayi arezi hi ta ku yini ke sweswo swin'wana swa swinghwangwana leswi nga ta mi kha mi swikhumba kumbe mi kha mi swikuma kwala ka nongonoko a hi fambeni
0: i sweswo mi ngiseta oka hi famba kahle faleke hi ndlela leyo ke ri sibura kahle DJ number hi kona fambisa ri kahle faleke na Sandland Chabalala ni ta ka leswi ta va khala ni ta kahle faleke rimemba ngoveni na tinhlokomhaka ta mahungu ya awara leya mune i nhlikani.

0: bekho ready eka GCR FM re simra kahle kusika kahle velekele ka damn to die simra coming sir kere chungwe ta kahle velekele ka 49 wa diminete ngene kahle velekele hile ka awara liya ya naru eka nthika ni wasukura mta kazile nda kukambe vani kitere simra man ipi squared ne from sir kahle velekele na acorn and may d chop my money re simra coming sir my money
1: money
0: it's a money not money. Logo mana wule sona se money. Money.
1: Money. Yeah. Ba ngiserva tshi sarfa ma famba na ngona kahle sinene ka rana mthlasiko. Se ngena kahle ka siphemu lesa ku ba hika hikuma kahle su hungwa hungwana. Se wa itona voice ngwa ngwana ku seibuyira.
0: Oh ika sene. Oh
1: seibuyira. Yeah. Se
0: bunu ku sto tsamse.
1: Ehe. Se nkara ku ba hika hikuma kahle su hungwa hungwana himphela. I ba hika hikuma kahle ngo fuming samena ku a Durban a swingari esilo a swile ku tsamse again kumbe xa swingari ku tsamse again. Eh ku bena ti mova ta ku hlahla swinene leti tinga hisiwa na hinkwaso ka swona. Iba eka hikuma kuri se ba xiphorisa ba hume hi xitalo lava ku hlaku va hlamusela kahle ngopfu mingisamee ku kuna vanhu va ku hlayanyana lava nga khomiwa ka nkarhi wa sweswiwani va hleketelaku leswaku ku nga ku ri vona va nga sungula kumbe va nga swi endla
0: lava nga sungula mhaka leyo hisahisa leyiwa
1: ene swa vava pemovha a hi xixuhuhisa naswona
0: imhaka hi yo mhaka leyi katsaka va hlampa ne
1: ya hi yona se hi va hi kha hi kuma ku ri na va koma home affairs va humese na statement swi tikomba hi ngaku leswiya swa va hlampfa swi nge hi pfumeleriwi
0: ku va va endla mapasi oh
1: yeah. Swi tikomba va nge he pfumeleriwi naswona a swi nga tshamisekangi a ndzhaku ka march and march se ku tlhela ku ya lunghisiwa timhaka teto ni twa ingaku a swi nga twali
0: ya hi swona kha na xinuna xi vona kahle xitori xo xolexo va kombisa ku timhaka endlaku va ndzawulo ya timhaka ta le makaya va tlherisele eswiletelo swa ku amukela vahlampa lava humaka etikweni ya ku hambanahambana ya le handle ka sika va kombisa timhaka endlaku eka vhiki leri nga hundza eka rona ndzawulo ya timhaka ta le makaya va humesile xitatimente xa ku amukela vahlampa eximfumo xikan'we ke na ku va nyika maphepha ya mpfumelelo ya ku va va tshama laha tikweni hi laha ku nga heriki eka sika xiboho xa ku tlherisiwa swiletelo so hi va ndzawulo ya timhaka ta le makaya swi tekiwile endzhaku ka loko enhlayo ya le henhla ya vaakatiko va xifundzankulu xa KwaZulu-Natal na xifundzankulu xa Gauteng va kombise ku vilela hi ndlela yo chavisa swinene ngopfu xikan'we ke na ku hisa tinhundzu ta vahlampa hi ra vumune nga ti-8 October eka lembe ra 2026
1: Oh tshemba ku va ta swi lunghisa ni twa hi nga ku se milawu yin'wana va fika va kha va nga yi khumbi kumbe se va nga hi hleketeleli tanihi vaakatiko ku fana yaleyo ni twa hi nga ku a yi nga tshamisekangi ku va va kha va yi endla hi ndlela leyi
0: kahlekahle nhuka ni nga tivi ku why swi fanekele swi va swi ri hi ndlela leyiwani ni twa hi nga ri ti ku ri hina ra Afrika-Dzonga hi rona leri olovisaka milawu swinene ngopfu khasi loko mo languta swi swo tala hi nga vulavula kahle swi onhaka kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga loko ho languta ni magenta maendlelo ya manwelo ya byala na swin'wana hi kwala tikweni ra hina human trafficking yi tele ngopfu ka tiko ra hina ka nkarhi wa sweswiwani ku dlayadlayana swi tele ngopfu ka tiko ra hina swa ti-drugs na swin'wana na swin'wana ka tiko ra hina hi ku ri ku president hi mpfhuka ku sungula xin'wana na xin'wana hikuva va xiboho lexi va xi tekaka
1: ene se va va kha va hlamusela kumbexana ku tikiseriwa swinene va kha va ku pfhuka va tshamini exitulwini lexiya swo tala swi va swi onhakile ya va yingiseri va GCR FM ha burisana kahle ku na case leyi khazi lava ko kha hlamusela kahle ngopfu ku ri mfundhisi na nghamu ya vona va ve na xandla ka ku tekiwa ka vutomi bya n'wana lontsongo lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisamelo va hlamusela kahle ngopfu va xiphorisa ka siku na namuntlha leswaku tanihiloko nsati wa mfundhisi nghamu ya mfundhisi mhani mfundhisi va va kha va khomiwile andzhaku loko va heti va va kombisa le n'wana a nga lehleriwa kona hi va hi kha hi kuma ku va va mfundhisi a va kumeki kambe sensati ikhomwini naswona case va yi kha yi hindziseriwe emahlweni swi tikomba hi nga ku a va nga ta huma sweswi
0: vana ina 4 months mara xikongomelonkulu xo mizeme endla sweswo mhani mfundhisi na bava kan'we a ku ri a vo pulana kahle kahle ku famba na mhana koho miya va khongelela kwaleni va fika va ndla swa swi endlaku mina ni ta sala ni dlaya n'wana swi sukele kwihi ku xiyimo yise xi fika koho kwalako
1: ene swi hi tivutisa ku ri hi ro sungula na kumbexani i khale kumbe vo la ku tiyisa kereke a hi tiyi
0: swi tele swiendliwaka
1: swi
0: tele swinene ngopfu ku na mutswari wa n'wana luya a nga xanisiwa hi timhaka ta masangu hi khomixinara wa maphorisa i vula leswaku ri vutomi bya yena byo xungetiwa ka kumbe a dlayiwa ku ta khomiwa evanhu vo hlaya swinene ngopfu endzhaku ka loko ku ri na USB leyi nga khoma eswihundla hi ra vunharhu mutswari wa n'wana i humesile xiviko xa leswaku ri ku na USB leyi nga kona swihundla swa khomixini wa maphorisa General CB a xikan'we ke na n'wamabindzu wa Ndhuma Vuskhet Matlala wanuna u vula leswaku ri loko vutomi bya yena byo xungetiwa kumbe a dlayiwa ku ta va na vanhu vo hlaya swinene ngopfu lava nga ta khomiwa ku katsa na van'wa tipolitiki. General wa maphorisa tlhelo ecommissionera a va ri emahlweni ka huvo ya magistrata eRandburg eka siku ra namuntlha endzhaku ka loko va khomiwile hi nandzu wo pfinya n'wana wa malembe ya 16 hi vukhale, ku nga 16 wa malembe hi vukhale. Va ri ku na swihundlahundla laha va ri ku nyamalalanyamalala ka vanhu na swin'wana na swin'wana ya swi endliwa. A ku ri na mikandziyiso leyi a yi teka mutswari wa n'wana hi tlhelo a va hlangana kumbe va ri na vuxaka. So yena i hlayise mikandziyiso liyani, kambe ku na munhu wo karhi loyi a nga na yona mikandziyiso liya, swaku loko o tshuka kuva ku ri na swin'wana swi nga ta humelela mikandziyiso liya yi nga huma. Ku nga ha tiva na ku va vo Jerry Bosho nga vei kwini, hi nga ha swi kuma nakona kwala. Hi nga ha twa ku veriwa n'wamabindzu lawa nga nyamalala vamani va nga dlayiwa kwini, hi nga ha swi kuma ho kombisa. Tanihi ku i ri ku na USB leyi nga khoma swilo swa ku tala swinene ngopfu. Van'wana tipolitiki va nga khomiwa, ti-businessmen ti nga khomiwa na van'wana na van'wana na van'wana endzhaku ka sweswo.
1: Leswi vula ku na swilo swo tala leswi nga tumbe mindlayini kwala tikerekeni,
0: swi hlayile swinene ngopfu leswi nga ku tirhweni, switele swinene ngopfu leswi nga ku endlekeni ngongo wa n'wana tipolitiki parlamente kwihi na kwihi, switele swi endliwaka.
1: Ya ku nga karhi na rin'wana khasi
0: hi sweswo kasi gaming seri right ha leriwa ni ri vekela
1: leyi
0: ka ta vanhu lavaya evandhuma. Kasi gaming seri va khe famba kahle mfeleke hi ndlela yaleyo kokwala ka xihondo 1.6.0 ka rito ra xaka ming seri i khensa swinene ngo ming seri bya n'wi a tindhawu ta ka malambana kwala ming seri kahle mi ri kona u dyo streaming ya www.gsrfm.co.za khensini ka wena ming seri vakhazi wa game, vakhazi wa wailense, vakhazi wa xiyanimoya, vakhazi wa radio va kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded.
1: Kazi. Hey, kuna swin'wana swa.
0: Hey, akufambeki ne.
1: Murangeri wa vandla ra MK.
0: Yeah.
1: Ku nga vona President Jacob Zuma. Hi va ka hi kuma kahle ngopfu mingisara mela ku ri mingari va leswaku hi khumbe kahle timako ka fanele va tibona kasa kahle ka TRC.
0: Okay.
1: Truth and Reconciliation. Lava ka hi kuma ku veri President. A vile ka rihanyo lerinene.
0: Swi le ku vaveni.
1: Hai, hai shti. La okay nga switibe ku kuri switandisa ku yini kambe lexi voko xika xichavisa iku veri va voniwini va kha va famba kahle
0: kahle mara xiviko xiri a va pfukangi a va hanyanga kahle va nge swi koti president wa hina khale ka president hei khale ka epuka ka president wa vandla ra ANC i president eka vandla ra MK
1: vatha president ya tiko nkarhi walowa
0: uhuru mingiseri fambisele kahle mfeleke na professor oskito kona ndzi ri karhi siyimu DJ Vanks va ku wa yi chukucha

0: kumbe xani ke 13 malembe ri humini ri sumura kahle mafiki zola ri sumura ka thiwa vito wa khona fambisela kahle veleke na uhuru ka risumurero nkarhi lowu uhuru a famba maninginingini swinene ngopfu nhlambi yin'wana na yin'wana a yi lwela ku future ra yena emikama liya ya vachukuja liya
1: ya ene phela loko va hi kha hi languta kahle ma va mafiki zolo phame ku languta kusuka khale a ni twa nga kumbe xa va rhandza vanhu lava nga cata
2: kasi
1: a savele marhandzwini
2: na namuntlha na sweswi oyi khazi
1: avele marhandzwini
2: khazi
1: munhu kalata mina
0: no vula ku khazi
1: lowa n'wanuna icatile sweswi
0: na wansati ku
1: na wansati
0: un'wana
1: ya
0: lwa vo hlangana leswaku yimbelela
1: yes and ingaku a va ha kumani kumani swona yes a va zangi va va
0: marhandzwini ku a va zangi nga vuli hayi nga zangi vureni khume n'we wa timinete mixeri katleleka awara leyi ya vule ekasi

0: sibula timbirhi ka nanhlikani wa siku ra namuntlha hi la ku va nyika tinsimu timbirhi is Friday va fara zozo ra vuntlhanu ra kahle mingiseri hi la ku va nyiketa kahle tinsimu ta kahle laha swa ku i byela kahle mingiseri swa ku leri risimu i ra mani naswona ke vito ra risimu i mani kasi i tlhe i vula i byela kahle veleke na nambara mani number one i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani number two i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani okay cause money okay okay okay let me write it from him
1: okay risimu leri ni nga mi khomela rona vayingiseri va mina ka haleni

Ay. Ay, wena mani. Obatini mani. Ay. Mina ngizokuhlaba ngatene ngoma 10,000 ney'nkulungwane. Angicidume ngami wena kasla, funa mali izabasana. Ay, ngizokuhlaba ngatene ngoma 10,000 ney'nkulungwane. Angicidume ngami wena.

0: Sumbra kona mixer track ebitwa kungibolekeni sukela kahle vele kele ka DJ Maphorisa ka Xihondo 106.0 ka rito ra rixaka ka nongonoko pampa reloaded X2P kona ndzeni ka risimu I kona le mikrazy ndzeni ka risimu kona Scott Maphuma Black Peace kona ndzeni ka risimu madumane ekabelo u kona vele ndzeni ka risimu rero Sumbra track ebitwa ri ngibolekeni I DJ Maphorisa
1: kahle ngopfu mbelekeni risimu ra kahle ri ngesa kahle ngoku ka siphembe leswa khumembe ra 2 minutes simela kwele ka hora liya kunga hour ya nthlanu ninge se fomba because wa sana mhla ayivakele sis Tavilia.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Oh.
1: Sis Tavilia.
0: Ukwa la shitichini.
1: Kahle kwa la.
0: Je bon boss.
1: Ah, what the one is the one bon pet.
0: And bon nine.
1: Oh, shit. Next time. Tsana mina ba tiwa.
0: Ba teng ka rmo.
1: Na mpunzi nyana.
0: Karmisho. Sure.
1: Karwa mid morning.
0: No, it's fine.
1: No.
0: Ba hamba ba ta mid morning.
1: Na ngo me vakela vha ngisi ri vha ni mata inga tsaka njani. Mara mvaka loko se hinkwenu hi ri
0: ko. Ina mabamba. Bas bona mara mta xota vanaro.
1: Ina. Vanaro ni ya ka xengopo. Ya, sir tan bank serva chi sarfa. You can see la sis Tavilia ku va mi vakeri. Na boti stare ku vete vata vaka.
0: A vele ku fiki.
1: Ah, ibele nwina. Ya. Kambe ke isinga ro kuva hi kha hi kuma kahle swi hungwa hungwani hi khazi kuna boti un'wana ile mahungwini swinene va n'wi vula kahle ngopfa ku hi yena a xidakes i mulungu ya i munhu loyi a fambaku matiko a kha explora a kha va vonavona ku matiko lama ma ku humelela yini milambu leyo chavisa ka nkarhi wa sweswiwani i le Congo Basin
0: okay
1: i nambu un'wa wukulukumba swinene ya nambu kulukumba swinene la ku nga na swiso chavisa swinene
0: swilumi
1: wa hambi va kwele ikusuhani a va tshineni ya yena ikweleni na vanghana va yena i vanharhu lava fambaka kona se i to i siku ra vumbirhi kumbe ra vunharhu va kha va famba endzeni ka mati swi tikomba va kha va twa ingaku va ha ri safe ka nkarhi wa sweswona kambe hikuva hi kha hi landzelela nambu luwa
0: leswi vo ngo
1: wuxiswona na ti-sound na hinkwaswo na swiharhi leswi va nge swi kona mavabyi na hinkwaswo ho khongela ku va ta vuya
0: no a va hlayiseki mativa mara swin'wana khazi ne loko hi ri karhi hi endla hi nga endla hi lava ku endla i documentary ne
1: hi
0: sho so mara a hi languteni leswaku hi ndhawu leyi fambaka yona i ndhawu muni xana vuhlayiseki byi konaki yes hi ta loko ho hi nga famba hi vuya swifika swi tsakisa swi va kahle ni le vanhwini swi va kahle hi nga famba hi nga vuyi mara a hi hleketeli ndhawu leyi hi yaku ka yona
1: swa
0: ku ndhawu leyi yaka yona hi ta vuya hi ri kahleki kumbexani ke xiyimo xi ta va kahleki i mhaka leyi fanekele ku vekha hi languta kahle yaleyi khazi siku na siku se loko kha va hi languta swi ta tshamiseka ndhawu loko ze va ku heyi mpfumo leyi nga kona he leswi ndleka ku ndhawu liyani he leswi na leswi na leswi ku na swilo swa mati leswi na vanhu vo ka va nga swi tiviku ku nga marito ku hleketa vo ngo hleketelela swa ku he lexi na lexi na lexi na lexi alright ku na hungule ra khazi a ni mi byela hi rona ra vanhu lava nduma ra xiyimbeleri lexa ndhuma xa Limpopo xi nga khomiwa eka siku ra namuntlha eka awara leyi humaka yona i tsaka RSA Itsaka o khomwini aka rakwe a tindzawu ta Polokwane mingiseri eka siku ra namuntlha andzhaku loko a kumekini kumbe xani ke a voniwe a khome xibamu lexo ka xi nga ri ku na maphepho xibamu xibalesa xo ka xi nga ri ke a nawini va n'wi landzekaka yena Tsaka va fika va n'wi teka maphorisa ya vulavula kahle ka nkarhi wa sweswiwa i ta va a ri atironkweni kasi ka siku leri landzelaka i ta va a ya vona na kahle feleke na huvo a endla xikombelo xa bili eka siku leri landzelaka i mhaka
1: leyiswiyimbeleswaliomoantwisiku
0: I swiyimbeleri swa Likopo khasi ku ndleka yini mara xi kona lexi nga kona oka hi nga tivi ende loko a nghenela eka vunanga bya Likopo ne vanhu va Bolo House kumbexani ke va le ku ri leyini feleke hi xiyimbeleri lexi nga hundza amisaveni Dr. Nele vena namuntlha na sweswiwani va le ku hlamaleni ku kahle kahle hikokwalaka yi nga ri na tinhlamulo eka rifu ra xiyimbeleri xa laka vona.

0: Dr. Nelly lowa kumsana maketa ku unde 2 November kana 2025 langa siya valenzeri va yena va ri ku vileleni swinene ngo na namuthana sweswi wa justice ya eka yena a exetwala nchumu a ku vulavula nchumu hi swona ve ri kahle kahle ku ndle ka yini ku humelela yini hi leswi va lava ku swi tiva kahle feleke ka vaxinawu swa ku famba yini ku sala yini hambi ku ri va ehleketeleriwa i nga ri a va kona.
1: Ya silo kuchaviseni swinene eyi ku le ku tikeni hi mphela kambe a hi khumbeni timhaka letiya ta ntlangu leyi u fanele ku va kha wu tlangiwa ka siku ra mundzuku ku na ntshembo na ku ta tlanga tanihiloko hi kha hi swi kuma ku ri etindhawini ta le Durban a ku le ku lungheni ka nchumu ene vanhu vo tala va xavini mani mathikithi van'wani va bukebuke na tihotela ta ku wisela ka tona se xivuso ku ya humelela yini
0: ku endleka yini xana ntlangu wu ta va konaki a hi tivi ku ya endleka yini mara va ri vanhu lavawani va leswi va nga strikesa xiswona swi nga humela ka siku rimbe landzelaka va pfala interest ya manghenelo ma ku ya kwale stadium leyi ku nga ngheniwi ku nga endleki nchumu mara na ku fanele ku tshemba leswaku nawu nga teka wu ta teka ndhawu eka xiyimbo lexi eka siku leri landzelaka kasi na lava swi endlaka a va swi endle vukheta mani na vuxiyaxiya vurhon'wana va ta teka va ku veka va ku pfalela mi swi endla mi ri 1000 va teka vambirhi va va hlayisa
1: ta vuya swinene mukhwanazi khale ka AMPDWT chief lava kha hi kuma kahle ngoku se va fanele a va ti vonakarisa kahle emahlweni ka huvo ka siku ra namuntlha eka milandzu liya ya voho liya trial se yi va yi sungurile hi swi tikomba hi nga ku se va chuhile
0: okay
1: ya swi tikomba va chuhile va swi vona ku se a ka ha ri na ku tlhelela ndzhaku se munhu hi kumekile se hi kumekile ene loko va kha hi languta kahle swi tikomba hi nga ka lembe leriwani vanhu lava va nga tshama va va ka switulu swa le henhla xikan'we na lava nga ka switulu swa le henhla hi vona va hi khomelaka mahungu
0: na loko va ta va fika va boxa tin'wani what mara swi kahle kha swi kuma swa ku vukongondzwani a byi ri na va mani ngopfungopfu mara na ku fanele ku tshemba swa ku a swi nge heli khasi loko ku tekiwa lava ku sala lava ku tekiwa lava ku sala lava ku tekiwa lava ku sala lavawa ku na ntombi liya yi nga ze yi trenda mani ka n'weti leyi nga yela Matshidiso loyi a nga trenda hi swin'wana na swin'wana a ri na lowa mfowethu leyi Popo Boy ne
1: hey
0: va ri nuna wakwe social media loko sapateleni ka lowa mfowethu veri i slow lena veri kahlekahle i hleketelela andhaku a nga hleketi ku fana na vavanuna van'wana veri lowa ntombi loyi i vuye entirhweni a fika kombisani makenta ku xingwavila xa yena xi lahlekini ringi yi lahlekini dali ni lahlekile hi ringi entirhweni swi nga leswi na leswi na leswi veri a swi teka nkarhi lowa mfowethu wa ku u nga vileli dali tani ya ku xavela xingwavila sweswi na famba na ku xavela xingwavila veri i evhengeleni ra ku xavisa swingwavila hi rin'wana ro durha swinene ngopfu a fika a xava xingwavila a vuya a fika a mbarisa murhandzi wa yena okay nga ti ku xi ze xi wa hi ndlela yini xingwavila a vokweni vana va mani a ngo hluvula a tumbeta va ku a wena yi xava ku a ni hava na xixexo mina a swi swa ku loko van'wani phela loko va huma ti-gate in kase va hluvula swingwavila leswi
1: ya ni fike ni chava nyana loko ni vona andzhaku loko a va a kha a trend swinene ka social media ivi ni ya ni ya vona va ku se ni ve ri va rivalerini va expele ku expecteni jikijiki ku heta ku va kha ku ta timhaka tin'wani ta ku lowa n'wansati a kombisa ka social media a ku hi yena a nga xavela boti movha swi tikomba ngaku i swin'wana swa swivangelo leswi ndhaku ku boti a kota ku tshama eka vuxaka bya vona
0: kahle i nga ri vuxaka lebyiwani munhu loyi a spendaku elota hi lowa wansati so yo mhaka yi kumaka leswaku lowa wanuna loyiwani ku va a xupukeriwa i ya swa n'wi tikela mara impelapelapelapela a mani ni nge ni ku vutisini mina mani mi ri ringi swi ndlise ku yini a muhlantswa wa chini namuntlha kwale
1: kusuka kwalaha ka kwale masunguleni
0: ni loko mara swa ringa ni ta vutisa ngopfu a mo hlantswa wa cheni ku ndleke yini he ku humelele yini hi hlamuseleni kahle yi waxi njhani ku muslima na
1: a ni swa ndleka yi nga khomi na
0: hayi kho a yi tshama swi wena a swi kona kasi yo susa veka xibekanini kumbe va cukumeta kumbexani va ta va ri hama leyo xava yin'wana xiku ni ya xava yin'wana ku mbarisa ntlhanu wa timila tseke kuma kahle ka orila ntlhanu wa ngosimani mani landzela mingiseriwa GCRFM na khasi va ri swakwe
1: hekhasiaaeeyaahle
0: a swi vi kahle khasi na n'wana mihlayiseka n'wana mahala
1: hi swona vayingiseri va mina khensi swinene a hi vene na weekend ya kahle hi hlanganeni kahle hi sonta eka nongonoko kereka na hina hlayiseka
0: babai right leri se mingiseri landzela kahle feleke va ri u ya papa mani risimu ra kahle feleke kusuka kahle le ka Dem Music Chief na DJ Maphorisa na SEUN 1401 andzhaku ka sweswo ayikho ta wa khala ndzhaku kahle rimemba ngovela mangu yo ketelela siku.

50 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A, hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arma Robela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo. Ntsena u khome xibukwani. Kasi

Pamustilo sa manamigkari. Feel like a Pampa reloaded. 326 nindenga. La Tompinja na hai huwa. Pampa reloaded. MK. Navigator Matonsi. Black Italian. Pamustilo sa manamigkari. Feel like a Pampa reloaded. 326 nindenga. La Tompinja na hai huwa.

23 wa timinete mixeri ngene kahle ka awara liya ya ntlhanu ri simura kahle ri thiweke vitwa ku weekend ya dangerous i ben maingani the president from sana kahle felekela dokodela joe shirmani andeni ka risimu rero ka kusukela kahle ka page 15 mixeri i le ka xiyenge lexa xo vonwasi man is friday mafara zozo ra vutlhandla rinene mixeri eka sikeleni ndhaku leni veri ku amukela kahle feleke risimu ra kahle mixeri veri mbyana kechokecha matiwafikat yane va ri wankhume ara ka siya ntlhanu hala j john msisio jivinini Right, number two big series. And we're going to get some of the big series. We're going to get some eleka Maradona SA ri simurika twa bitwa ku sundusa ri simurika kahle mingse ri nwana rona ke ri pakuwa eka sweke soma bulu hinga vhulo kahle feleke eka TikTok hinga vhulo kwi kumbe kwi hito ndi simuta kona mingse ri famba ku mahloni feleke eka nthle ka nkarhi wa sweswi wani sweswo mingse ri ni vani kha amkela kahle feleke eka nungono kolwani ke wa a pamba ri lothe ka xiyenge lexiani xava nwasi manmani xa wena ku nsendela kahle nkandiso wena wa rito undzela mingse ri saku u va calling sira kahle or kwini eka nthle ka ni wa siku ra namuntlha u do streaming www gsrfm.co.za ka wena mixeri na cancer xiwondo 106.0 kwalaka kona mixeri nkensini mi nga mi ri magondhweni mi nga mi ri majarateni ya n'wina mi nga mi ri lo mintirhweni mi nga mi kha tilungisela kahle ku ya ku xumeni a yi khona ke va mi kha mi hlayiseka mixeri a tindhawini ta ku hambanahambana kwala mi nga ta mi ri kona feleke mixeri wa gsrfm hi ndlela yo yaleyo hambi swi ri tano riqingho i 060-87-5942 mixeri a nga ta ku lava kahle kona laka half kumbe kahle feleke awuri leya ntlhanu i ni byela leswaku wena mixeri va kha ni khoma kahle feleke u ri kwini eka nhle ka ni wa siku ra namuntlha va kha i famba kahle Brian Barry ka mixeri simu ri ka thiwavito wa kun'wa swimanimani a ndaka sweswo hayi kho ni ta va ni kha ni ku landza kahle ka riqingho eka nambara 060-87-5942 kona kona ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka i khensi ri mativa khazi wa mina ku pfuna ku tshemba leswaku a yi khoma kha mahlayiseka mi famba kahle kwalamu ka koho dorobeni ra hina gena kama hlayiseka vakiti na mi hlayiseke ni la dorobeni eka ti shop kwamba na mbana ka to la taxi rank akwi kumbe kwi simu Brian Barika vongwa si manmani ikona Brian Barika ka simu leri yanke huma ka ron leri ra va ra vikate hi yena luyana vulavula ku inga wo xikhe ku dyana lexi ya

0: re sumra kahle mingse re suka kahle vele ke le ka Brian Parika re sumra ntwe ke bitwa kongwa swimani man ako a yo we tan dam fanalo ya ne Ezwi lava irimba Eric Chayle mingse re wativa ka ingsela kahle re sumle riwa Eric ka richela kahle bukheta America ri mkongoma kahle vele tindzawo ta kamba mbana kwala miya kona e ka nhlika ri wa sukura na modla ti lava se stavi leti man va kha va chayela mathu va kuri na va yingise ri la ya 0608 75942 hello
1: yematos
0: ahe
1: ah loko yingisela ni ku byaleni loko wa nitwa
0: ni loko mtu le bot
1: mirimi
0: mina mi itwa mirimi le queen ebani mina loko itweni here ahi nitwa kundle kai 0608 75942 inga famba kahle mingiseri ni teka unwani ka number yo ya le ya nduma ni twa leso kulawa mingiseri bona ke vanhu khoma kahle va ri queen 106 mile ka radio
2: tosi
0: bot masenyane
2: wa swita kulavula kwanuna musi
0: ampela pela ntwazora botsenyi
2: awunga chiwani tosi
0: awu ayi vanhu va chiwa xin'wana xin'wana yini
2: ampela ku loko sema jason ni bad voice le dwa ni ku yera van'wana swimani mani tosi ta swi ange hi va nghenisa tsutsumi
0: hawa a hi chavisiwi hi swin'wana swin'wana
2: hayi kasi ni nge bizile ni bara xisatinyani ka
3: andiyandiyafuna wa matosi wey ndi khoma taxeriso ndiyanakwa majosi
0: yo milaka majosi la
3: va ta chayisa na xivenga de muti wanga
0: hayi hayi vanhu va n'wina lava
3: va kho va chayisa ka xivenga dedo va ndo va rindela wey
0: ey bobasiyani va baya ri
2: a ti koki tosi
0: xapxapo
2: hi ta van'wa swimanimani kwala
0: hi swona hlayisekani botisenyi right kensi report masinyani
2: xandleni kwapi
0: izora tsayise ka botsenyi right kensi report masinyani xandleni ka xikwanisha nda matwana eya

0: re simra kahle mixer wa GCR FM sikela kahle vele ke lika DJ Mbona from sikela kahle vele na bless ga oh god simra kahle twabit veri ngongobeni veri sasike ngoma ti vakho hay na chata la nda xilobola me 0608759420 kahle tincingo ni twa wena mixer so kona ke ri koma kahle or kweni ku busy ku vula ka unwana wa mixer la ampela ke ku busy mo itwa kahle la ba leso ku la ba riini
1: hay pfukini Manu luka mnenginisi ningisela mihiri kona brok 3
0: no right ai kota nguva kumo right can see mon kamba lava n'wana swa ku vona ke va riyini va kumini can see va riyini lava right ku na swin'wana laha swi le ku fambeni kahle mon teka riqingho 0608759420 hallo
2: butimathese minjhani
0: hi pfukile mpfukini la river plaza eh?
2: Ina ipukile but mathose.
0: Ma shudu gracious pepu.
2: Eh, hayi namuhla ni mingisela ni ri la ka mkhomi la ka vo magoda.
0: Ho mila ka mkhomi la.
2: Eh, ni la ka mkhomi la.
0: Mi faka chere ka mkhomi la.
2: Eh, ka mkhomi vhete ka mkhomi la.
0: Ah, asa kese ka vhatwa la ka mkhomi mativa.
2: Eh, na huno, hayi se tebe na la matikweni hala kobeni huno.
0: Maswara mvaka chiri nyana mu metrip, mi bona tingala man.
2: Ma swi vona hi wisa mindhuti ya le titshaveni va hi beriwa hi moya n'wina
0: hi vula swona ku mi hlayiseka kwala ka mukhomi veri ha tinghala ha tinghala ha tindlopfu ha tindlopfu swi nga kona
2: ha hi ta hlayiseka butose
0: hlayiseka leswi swi thavile
2: i khensile but matose
0: jab jab alright
2: khensile
0: hlayiseka ni velekele kusuka kahle level layer river plus 420 minute mingsiri yi nghene kahle veleke eka awara leya ntlhanu yi nghene kahle ka 0608759420 mingsiri ni teka kahle nkandziyiso
3: minjhani minjhani DJ ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka nhlaniki laha ku nga wa mani handle ka mana mdona na mani mari va ka n'wadekeni nkomu
0: hi sweswo khensile mani mari va ka n'wadekeni mana mdona hallo
4: Bra kono.
0: Yes yes yes bra mino.
4: Ngiyane.
0: Ina ipukini bra mino la kutwa ngwana mani. Me pukini.
4: Hayi na ina hosi ya hlayisa.
0: Ai khense ndo hosi ya hlayisile bra mina.
4: Kona me ka sefe ri kwana hasi ka phawa kwana mana mkate ko wa hlanu.
0: Mana mkate ko wa hlanu no.
4: Yesa se sho bra kono.
0: Khense ri mana mkate ko.
4: Aye.
0: Asa isekani mana mkateko. Ibaye ke fomaka tafela gaming series ndlela yo yale yo. Ndlela le gaming series. Ibaye ke fomaka tafela le ka shondo wa 6.0 le ka retora sha gaming series wa GCR FM. Ka skare simra ka tafela ke kusuka ka tafela ka lowa mfowethu le one. Nga kuri man tafela ke barma ijo ndinesi ne. Fomsa ka tafela na Adorable SA House Beat. Ikona Jerem Gwambane and then ka resimo. Simra ka ona veri veri ay. Un jovan jolela e vitara resi. Wa feva. All right. And the little Zimmy Xeria Navela got a birthday. It's Friday before a social big zero. I'm Tarona Ubi Kahle. Mitlaise ka kwa lamukata mirikona mativana. Abimia Zuba kwi.

0: swibeka kahle le ka timinete tinharhu ku bea wa raya ntsebeka madyambu ya siku ra namuntlha nokonoko eta miganga ya mamukela hinkwako tindhawu leti mpfuleleke xanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha siku leri ra vukaye eka n'hweti ya nhlangula ka lembe ra 2026 nongonoko mitiseriwa kahle rimemba ngobenjara valandzwela nga ta va yikarhi fambisana ku kusuka kahle le ka wa raya ntsevu ku ya fika kahle le ka wa raya nkombo tsundzuka na wa raya nkombo nongonoko wa ta mitlangu fambisana kahle na mutirhikulori ni nga ku na mutirhikulori ntombi yo dzenya ni khensa swinene kusuka kahle le ka xipano xa Bombarloaded hi lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha nongonoko wu humelerisiwe kahle hi lunghile wa ka male pfana na ku teni swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle ehenhleni ka makwavu wa rhandzu tivani zero vula leswaku ndyangu wa vona wu tshunxekile ndzhaku ka loko khoti ya pulukwani yi nyikile rhandzu beyili ya 60,000 ya tirhandi huvo ya hofisi ya president Khubuzo Thabeni vula leswaku vumbiwa ya Afrika-Dzonga yi fanerile ku rhangisa emahlweni na tiko ra Afrika-Dzonga mutshamaxitulu wa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko Lieutenant Pulen Dempane u vula leswaku maphorisa ya tirha vusiku na nanhlikani ku khoma lava nga na vutihlamuleri byo hisa mimovha hi nkarhi wa mpfilumpfilu lowu kalaka wu nga tshamisekangiki eka xifundzankulu xa Gauteng kun'we na xifundzankulu xa KwaZulu-Natal masipala wa xifundzantsongo xa Bembe meyara wa vulawuri khansela Melani Jauke eka siku ra tola endzerile huvo eka tinxaka ta mavambe CEO wa huvo ya Umalusi dokodela Mafura Muketsi u vula leswaku system yi lulamerile ku fambisa swikambelo swa metriki ya makumu ni nga ku ya makume ya malembe ya lembe ra 2026 musirheleli wa vaaki Kholeka Nqeleka u endzerile riendzo ro hlamarisa xibedhlele xa Charlotte Mashekela Academy Hospital etindhawini ta Joni swi veke kahle le ka ntlhanu wa timinete ku bawura ya ntsiveka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi hundzale mavhengeleni ndzhaku ka mavhengele nakona ku wa ta miganga u va u karhi u vuya emahlweni i ntsevu wa timinete ku bawura ntsevu vatweni va marovela va ri yini ripeni
1: kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

R50 loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4000, plan B R4500, plan C R5000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armor Robela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khome xibukwani kasi

0: kusasa somingiswa wamini na mina ntombi ozenye ntombi lesikoniswa malenza wazinjeve ntsatselwa kahlungwana tukulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamathola kama vuza kaya mbuya bapfukile vanhu vana ntshembo na kupfumela swa ku vanhu bapfukile ni shakwa ta vanhu kwaku lo mini ngisa ka miri kona minjani na ntombi ya mipfushela ka nongonoko wa Sportville ni kama jama siku na muti ta veka ri hi burisana mina na wena hi timhaka ta mitlangu ya bolo Afrika-Dzonga, Afrika, misava hinkwayo miyingiseri wa mina ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini migingiriko ya bolo ta va hi karhi hi langutisa ka mahungu ma xipano xa Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns ka siku leri ra mundzuku ku na mitlangu leyi va nga ta va karhi va ya yi tlanga kumbe kuxana ku na ntlangu wa nkoka lowu nga ta va karhi va wu tlanga hi ri ni ku tiyisisela kahle leswaku mitlangu leyi miyingiseri wa mina mitlangu leyi loko ko va kha ku tlanga ti-team leti to ka ti nga tiveki ngopfu a yi vi na xidumu mara yi va na xidumu ka nkarhi wa sweswiwani hikokwalaka ku xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa Orlando Pirates xipano xikulukumba naswona swi ta va swi kha swi kuma swi kha swi tlanga loko ku ta swi ta ka timhaka ta mitlangu leyi ya MTN 8 ti ta va yi karhi hi tshamanyana ka yona hi langutisa leswaku ku endleka yini kwahalaya ka mitlangu ya MTN 8 a hi swona sweswo ntsena ta tlhela hi languta xipano xa Banyana Banyana ka nhlekani wa siku ra namuntlha va kote ku va va hlula xipano xa Madagascar ta ku byela leswaku ku endleke yini kwahalaya ku na langa kora hat-trick kwahalaya wa Banyana Banyana ta ku byela leswaku ku ntlangu lowuwani a wu ri ntlangu wa ku tilulamisela yini miyingiselo wa mina it's good loko hi vona Banyana Banyana va karhi va performa so ta va hi karhi hi khomanyana xipano lexi fambisaka hi Dr. Desiree Alice vona leswaku tintombi letiwa ti tirhise ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlangela ku va va qualifya ku ya ka mitlangu leyi ya ti-Olympic leti nga ta va ti ri kona 2028 gondzo ra koho ri sungurini miyingiseri wa mina ku va va karhi va ti lunghisela migingiriko yaleyo ya ti-Olympic miyingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini kwahalaya so a hi swona swo ntsena ni nga khomela swona ka majaha masiku ra namuntlha hi ta langutisanyana man'wani mahungu loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge wa swi tiva leswaku mitlangu leyi ya CAF Champions League hi langutele hi mahlongati Confederation Cup mahungu ma kahle hi lamawani hileswaku mitlangu leyi ya Champions League ku vuriwa leswaku VAR yi ta va yi karhi yi tirha ni ta ku byela leswaku veri yi ta sungula ku tirha aka yini VAR hala ka CAF Champions League kasi a hi swona sweswo ntsene ni ta va ni kha ni ku nyika ntlhanu wa vatlangi lava hi vonaka ingaku va ta va karhi va endla difference aka mitlangu leyi ya MTN 8 ku nga ri va xipano xa Mamelodi Sundowns ntsene mara vatlangi hi ku angarhela ni ta va ni kha ni ku tlakulela vona laya na laya miyingiseri wa mina so handle ka sweswo hi ta va hi karhi hi languta man'wani mahungu na wo jaha leriya ra ka Rafina nkulukumba Hans Flick i va va vulavula man'wani marito ya ndzhaku ka loko kahlekahle ni ku va na maheveheve ya leswaku jaha leriwa a ri tsakanga na ku va ri karhi ri na tin'wani ta ti-injari va karhi a kombisa leswaku hayi ni ta va ni kha ni mi hlamusela leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena loko xipano xakwe xi va xi kha xi ya hlangana na xipano lexi swona Galatasaray ta va karhi hi langutisa kasi hi titlhela hi langutisa jaha leriya va yi vitana Lila Foster ta twa leswaku ri ri yini xipano lexi swona Hastin Dynamo lexi kumekaka le ka MLS hi ta twa leswaku ri va ri karhi ku yini kasi ku na majaha mambirhi lama loko xipano xa yona Liverpool xi kha xi tlanga na Manchester City hi nsoto ma nga ta va ma nga ri kona ta ku byela wona leswaku i va mani so swi vula ku lava vo gembula va fanele va yingisela kahle leswaku va mani va ta ka va nga ri kona because swipani leswiwani swi swi kota ngopfu ku loko vatlanga va nga ri kona swi va swi kha swi xavisa ti-game so I will be giving you maviti ma vona lava nga ta ka va nga ri kona miyingiseri wa mina so ta va hi karhi hi langutisa leswaku kwahala ku endleka yini hi ta tlhela hi ku nyika ti-update kusuka xipano xa Orlando Pirates mayelana ti-injury leti nga kona loko ka ha langutiwe timhaka ta MTN 8 final we don't want excuses ta ku mani a nga ri kona I will be reading them so ni ta va ni kha ni ku nyikanyana ti-update ta xipano xa Orlando Pirates ku va mani va nga ta ka va nga ri kona aka mitlangu leya UEFA than Comel MTN 8 meaning sir ami so ita va kare nang tisa kwala ya leswa ku iba mani loko nkarhi wu yipfumelela nga ta ntombi u te ta yibyela leswa so a u yibyelanga loko nkarhi wu yipfumelela meaning sir ami xitori xa yena xa saka xa ngondo xikona ka majama siku ra namuntlha ta va kare xi yingisela na kambe kambe so ta va kare nang tisa leswa ku loko hi ku kora 2 va kare humala timbindi na ta bahashi kasi the former Orlando Pirates and Kaizer Chiefs player Lehlono lo Majoro aba kara khumba batlangi ba mbiri kusuka ka xipano banharu kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns lava nga ta endla leswaku xipano xa Orlando Pirates xitshundula takdzela vanharu leswaku Majoro iri va mani vanhu lava va fanele ku va gadiwa ta swi kota ku gada munhu 90 minutes kha yi gada ta vona leswaku defense ya xipano xa Orlando Pirates yi tiyini kumbe ku fana na kwalaki mingiseri wa mina so ta va karhi hi langutisa kwalaya kasi Magezi FC goalkeeper Elvis Chipezeze u be a va karhi a endla xitshembiso aka xipano xakwe xa rixaka xa Zimbabwe a va karhi a kombisa leswaku it's a work in process ni ta ku byela leswaku i ri work in process ya yini loko swi ta ka xipano xa rixaka xa Zimbabwe wa swi tiva leswaku n'wana un'wana i tintswalo ku va n'wana un'wana a karhi a langiwa ka xipano xa rixaka xa le tikweni ra ka vona so loyi u va karhi a vilela loko xipano xa ka vona xi kha xi nga tirhi swona so u va karhi a yi byela leswaku kwepeka ku endleka yini aka xipano xakwe xa rixaka na swoho u tiyimisele ku fika kwini yena Elvis Chipezeze un'wana wa vatlangi va kahle ngopfu kasi hi ta tlhela hi twa kusuka ka Tariq Matthews hi twa leswaku u ri yini MTN 8 final va tiyimisele ku fika kwini va lungheke ku fika kwini ta va karhi hi twa kusuka ka yena mingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nokonoko wa Sportville na va na ntshembo na ku pfumela ku dya masiku ra namuntlha mina na wena ta va karhi tiphina a hi sunguli xipano xa hina okay nhlokomhaka ya hina mingiseri wa mina va byela lava va nga Joni lava va nga Mpumalanga Durban Cape Town ku va yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za van'wani va ku loko yi baya leya ntombi a yi nge ene a yi connect tsutsumela ka Facebook page ya mina loko u scrollakrola ka tin'wani ta ti-post leti ni nga posta hi nongonoko wa Sportville ni poste link leyi nga ta ku teka straight yi ku yisa aka audio streaming xa hina leswaku u oloveriwa mingiseri wa mina so far so good hi ndlela leswaku u oloveriwa so a hi sunguli hi ndlela leyi ni ta lava leswaku ni predictela xikarhi ka xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa yona Orlando Pirates nhlokomhaka ya hina yaleyo mingiseri wa mina ku vona ka wena voni nga ku couple ya MTN 8 aka square ra Mnduku ya tlakule mani Orlando Pirates zimnyama ngenkani the Buccaneers Orlando Pirates twinga ku hi vo va nga ta teka kumbe is the sky is the limit Mamelodi Sundowns abafana ba style so kwalaya u ta va ka ni byela leswaku hi voni nga ku yi nga ta ku ni nga rhandza ku lava ku twa ku dzika ka wena ku tiva bolo vuenti hi vuenti u ni dzikela nga vuli leswaku ku wina Pirates ntsene ni la ku twa ku why ku wina Pirates why ku wina Mamelodi Sundowns va hi va vatlangi lava nga ta endla gilugili laya loko ku na Orlando Pirates to not tell me ku hi mani loyi n'wi vonanga ngo ta va karhi a pfuna xipano kwalaya loko ku ri ku ta wina Mamelodi Sundowns hi va hi vatlangi lava nga ta va karhi va endla ma meka swo leswaku Mamelodi Sundowns yi va karhi yi wina mingiseri wa mina so nhlokomhaka ya hina it's all about MTN 8 wafa ka siku leri ra Mnduku ve fela makumu fela makumu ku khapi ya a Mamelodi kumbe a Orlando mingiseri wa mina so make sure ku leswi swi endlaka u swi endla ka siku leri ra Mnduku 6 o'clock Mnduku leti mbaleni ta mitlangu ta Moses Mabida hi ta va hi karhi hi languta ti-final ta mitlangu ya MTN 8 nga ni ta va a nga hi tsheve mingiseri wa mina so and then loko ku na Mamelodi Sundowns to celebrate ku na ezinyama ngenkani celebrate ku na Chiefs celebrate AmaZulu celebrate so hinkwato leti ya celebrate. A hi sunguli xipano xa hina xa Banyana Banyana. What's going on, Banyana Banyana? Ku endleka yini hi xona xipano xa hina? Hi vone Banyana Banyana va tlanga aka nhlekani wa siku ra namuntlha, ntlangu lowu a wu languteriwe hi mahlongati. Va ve va tsutsumela le a Free State, a rivaleni ra mitlangu ra Free State Stadium leri kumekaka le a Bulfontein, laha a va tlanga ku ri hava valandzeri hikokwalaho ka ku xipano xa Madagascar a ku ri kaya ka xona xi lave leswaku wu ta tlangeriwa lani mara ku nga vi na crowd. Hi ku ya hi xona a swi ta nyika Banyana Banyana advantage ya ku va va kota ku va va wina, so hi ku a ku ri home ground ya vona va pfumelelanga crowd leswaku ri va ri ri kona, mara sweswo a swi stopanga Banyana Banyana leswaku va nga wini. Tintombi leti fambisaka hi dokodela Desiree Alice ti hi kombile leswaku ta ha ri tona tintombi leti hi faneleke hi ti tshemba, hambileswi a hi luzenyana ku tshemba leswaku hayi tintombi letiwani ingaku a va sa fani. Ri ni ku tiyisisela kahle leswaku a nhlekani wa siku ra namuntlha Sasol Banyana Banyana va be va kota ku va va hlula ntlangu ku sungula hi 3 o'clock. Hi voneka starting 11 ku ri na ntombi liya le ndzhaku le a ku ri na ntombi liya va vitanaka Kapila jersey number 13, jersey number 5 Magama, kasi Mhlongo jersey number 4, Ndlamini jersey number 7, kasi Nkaveni wa Rivala ntombi liya Mutlhalo Linda, kasi Sesani a ri na yena laya as a defensive midfield, kasi ku hi tlhele hi va na ntombi liya ya ka Salgado Makhaya a ri kona na yena, Ludwig na yena a ri kona, Donel loyi kahlekahleni vanhu vo tala va n'wi yowetelaka nkarhi na nkarhi ku hayi loyiwani a fana ya ka fashion parade, mara namuntlha u hi kombile leswaku it's not about fashion parade, it's about me knowing sports. Ka nhlekani wa siku ra namuntlha u kore hatrick yena Donel a kombisa leswaku I'm not just a beauty, na swi kota ku va ni kora tibolo, a kora tibolo ti ri tinharhu ta ku tiyisisa leswaku Banyana Banyana va kala va leda hi tibolo tinharhu eka tandza, kasi hi ntombi liya Hida Makhaya i va kora bolo ya ku tiyisisa leswaku xipano lexiya xa yona Madagascar hi va hi karhi hi xi xupula hi tibolo ta mune eka tandza. Leswi tiyisisaka kahle leswaku ka nenge wo sungula aka mitlangu leyi hi tlangelaka ku qualify ku ya ka ti-Olympic hi kote ku xupula xipano lexa hina Madagascar hi tibolo ta mune eka tandza. Hi ta tlhela hi vuya aka nenge wa vumbirhi laha hi nga ta tlanga na xona aka nenge wa vumbirhi xipano lexa Madagascar, this time i home ground ya hina, so hi ta va hi karhi hi pfumelela crowd leswaku ri ta ri ta vona mitlangu ya Banyana Banyana. So congratulations ka manana Desiree Alice ku va va kote ku va va hlula, na Donel congratulations ka yena. She's been criticized a lot man ka xiphemu xo sungula xa ntlangu ku ri tibolo timbirhi, ka xiphemu xo xa vumbirhi xa ntlangu a kora yin'we ti ku tinharhu. Swi ku komba kahle leswaku ti-criticism ta kurisa. Ni vulavula hi ntombi leyi va vitanaka Ronel Donel a tlhela a vuriwa star of the match, not man of the match, star of the match. A swi tiva leswaku vavasati va vitaniwa ti-star of the match not man of the match ningsira. So loko ku ri ka nga swi tivi swi tivi Banyana Banyana ni hlurini ka nhlekani wa siku ra namuntlha, congratulations ka vona. Va na ntshembo ku va ta hetisisa leswi va nga swi sungula hikuva va mbetela xipano lexi nakambe aka mitlangu leya ku qualifyela ku ya ka ti-Olympic. Mingiselo wa mina hi langutele swa kahle kusuka ka Banyana Banyana, loko u langutisa i xipano xa hina lexi hi tshembaka leswaku loko swi ta ka tibolo ya va xi sati hi swoho xi hi endlaka leswaku hi va hi karhi hi performa kahle mingiselo wa mina. So na ku tshemba na ku pfumela xi kona xitori xa xisaka xa ngondza a ni vutisa nkulukumba Khodani ri xi kona xitori xa xisaka xa ngondza yes nkulukumba Paradise va ni kombini ku swi le kwini. Okay, alright. A hi suki kwalano ka xipano xa hina xa rixaka xa Banyana Banyana. Hi languta ka Jaleria na ro ri nga criticiziwa ngopfu, ni vulavula hi Leila Foster. Foster u criticiziwe swinene matlangelo ma yena ku va vanhu va ku a nga ti karhati loko a va karhi a tlanga. Ni vulavula hi Leila Foster mingiseri wa mina, va kombisa leswaku a nga ti karhati, a hi munhu wa ku hiteka loko a endla swilo Leila Foster. I think people are being harsh ka loko swi ta ka timhaka ta vatlangi lavawani mingiseri wa mina. Mental health yi important ngopfu kumbe mianakanyo ya vanhu leswi va titwisaka xiswona mihleketweni ya vona swi important ngopfu than ku va hi vona munhu a karhi a tsutsumatsutsuma a kanga a nga swi tivi ku tsutsumela yini mara leyila I think i tsutsuma loko a vona ku okay i ta swi kota ku va karhi a tsutsuma hi nkarhi wolowo miyingiselo wa mina remember this boy u na 26 wa malembe I mean like how do you expect the 26 years old ku va a rhwala xipano hi ndlela leyi ya ku ava a xirhwala makatleni ma yena xa rixaka for that matter miyingiselo wa mina mjani leyi ni vulavulaka hi yena u beburiwe hi ti-3 than khomela ti-3 ta September 2000 jali leriwani ri tshameni nyana ri nga ri ku tlangeni ka mitlangu xivangelo swa ku va ri nga tlangi mitlangu i timhaka ta ku va kombisa leswaku mihleketo yakwe a nga ku na swin'wana swi faku swi nga tshamiseki ka yena like u hleketa ngopfu yena jali leriwani hi swo swi nga endla leswaku va n'wi nyika ti-psychologist na vapfuni va swa miehleketo va karhi va n'wi pfuna ivi hi tlhela hi n'wi vona a vuyela etimhakeni ta bola ndzhaku loko a pfuniwini ni vulavula hi yena leyila foster miyingiselo wa mina laha hi nga n'wi vona a vuya na kambekambe a hi sunguli hi matlangelo ma yena hi kumbexana hi laha a nga va a ka endla migingiriko ya yena ya bolo hi n'wi vone ka Orlando Pirates Youth laha hi 2017 hi nga n'wi vona a tlangela xipano xa senior Orlando Pirates a tlanga mitlangu ya 11 a kora bolo yi ri yin'we kasi a nga pelelangi hi dyambu ka xipano xa Orlando Pirates a sayina hi xipano xa yona Monaco laha a nga fika a tlanga mitlangu mimbirhi a nga koranga na bolo na yin'we va n'wi lombisa ka xipano lexi a va xi vitanaka Cercle Brugge lexi kumeka ku le Belgium a fika a tlanga mitlangu ya 18 a kora bolo yi ri yin'we kasi u tlhela a sayina hi xipano lexi a va xi vitanaka Victoria Guimaraesa lexi xi kumeka ku le a Portugal va n'wi sayina u tlangele mitlangu ya 5 a nga koranga na bolo na yin'we kasi loko a ha ri ka Guimaraes va n'wi yise ka B-side laha nga fika a tlanga mitlangu ya 4 a nga koranga na bolo na yin'we va n'wi lona ka xipano lexi va xi vitanaka Westloo i xipano lexi kumekaka le a Belgium naxoho a nga pelelangi dyamu na koho i fika a tlanga mitlangu ya 21 a kora 8 wa tibol ivi xipano xa yona Benley xi va xi n'wi sayina laha hi nga vona a dzima timintsu ka xipano xa Benley a tlanga mitlangu ya 89 a kora 11 wa tibolo Benley a ka nkarhi wa sweswiwani a ndzhaku loko va relegatini ka mitlangu leya ya English Premier Soccer League ka lembe leri nga hundza va ve va karhi va chucha vatlangi vo hlaya ku katsa na leyila Foster loyi a va nga n'wi lombisa ka xipano lexi a xi kumeka ku leyi a ka MLS kumbe a USA lexi vitanaka Houston Dynamo ka nkarhi wa sweswiwani wa ha tlange ntlangu wun'we a nga se kora na bolo na yin'we u ve a karhi a hlamula kumbexana ku hlamusela yena leyila Foster leswaku swa n'wi olovela ku va a karhi a adjust-a leyi a USA a nga kona a kombisa leswaku ku va a ye ka World Cup a ya nan'wutisa ndhawu liyana ku va a tshama nkarhinyana swi n'wi endle leswaku loko a vuya a titwa a ri kaya cause u tshame nkarhi wo leha leyi a USA hi nkarhi wa World Cup a kombisa leswaku va n'wi amukele kahle naswona u titwa a ri kahle aka xipano lexi xa yena Dynamo Western ivi a kombisa leswaku ku tiyimisela na ku tlanga kahle hi swona ni nga ta va ni kha ni swi endla i ri after the World Cup being in America for the first time I can't enjoy the vibe here I like the people and more than anything I just wanted a change of scenery a place to enjoy football again Bafana Bafana striker Leila Foster said so is it komba atsakini langa kona so ai ngi supporteni man ai nangutseni la swaku va karhi a tirha njhani loko switaka timakata ta migingiriko ya bona mingiselo wa mina hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku bola ya Afrika-Dzonga swi va swikha swi va kahle swi famba kahle loko hi karhi hi supporta majahana lamatsongo Let's go again ni nangta mangwana mahungu nongonoko wa Sportville nga rivali ku tsutsumela ka WhatsApp ya hina u ya hisela nkandiso nda tlhela ni teka tinqingo ni la ku twa kusuka ka wena loko yi ku 7:30 ta va ni kha ni tsutsumela ka nhlokomhaka ya hina so va ni karhi u ti prepare leswaku hi vulavurisana hi mhaka ya Orlando Pirates na xipano xa Mamelodi Sundowns mayelana na mitlangu ya MTN 8 so hi ta va hi karhi hi nangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini miyingiselo wa mina hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu yi va yi karhi yi nandziha a hina nguti mongwana mahungu loko ha ti prepare la ku ya ka mtlangu le ya MTN 8 na ku ya ka burisana hi yona mi ngiseri wa mina kuna jaleri ya va ri vitanaka Rafina I think if you got some ka kahle ka xipani xa yona FC Barcelona mi ngiseri wa mina i makatiko wa Brazil nkulukumba has flick va va vutisiwa leswaku hi ku vona ka n'wina aka siku leri ra mundzuku loko xipani xa yona Galatasaray va tlanga na xipani xa yena FC Barcelona u ta va ri kona lowu wa mujahani andzhaku loko a va kume injarinyani loko a karhi a tlangela xipani xa rixaka xa Brazil va va ku hlamula va ku Rafina doesn't have a serious injury but we do need to take care of him he won't be available tomorrow no against Galatasaray so va kombisa leswaku ta va nga ri kona cause va le ku zameni ka ku va va n'wi hlayisa hi wun'wani wa wa vatlangi loyi a nga wa nkoka aka xipani xa yena FC Barcelona so that's why Hans Flick a va karhi a byela valandzeri va swi tiva leswaku loko ko endleka swin'wana va ta va va karhi va n'wi yowetela ku wa swi vona ku va hi disa ende Rafinha kona so swantswa a paluxa mahungu malama nkarhi wu nge se fika va nge se n'wi yowetele a hi siku kwalani hi languta van'wani va nga na ti-injury Liverpool will be without attacking duo Cody Gakpo na yena Alexander Isak lavambirhi lavawani va ta va nga ri kona hi nsoto loko xipani xa yena Manchester City va tlanga na xipani xa yena Liverpool mi yingiseriwa mina it's a big clash i nge swi tivi leswaku vatlangi lavawani vo byelana leswaku a hi vi na ti-injury kumbe vo va na ti-injury hakanenenene ntlangu wa matimba lowu a va fanele va tikuma va ri kona va hisa lavambirhi loko ri Isak I think he did not live into expectation ku va a tlanga kahle since a fika ka xipani xa yena Liverpool hayi hayi hayi matlangelo ma yena a man codes of Paris no ka ni nga tivi kumbexana u ta kuma tikhokho takwe ta ku va a kora mara ka nkarhi sweswiwani wa ha ri na injury swi vula ku ntlangu wa nkokankoka lowu a wu fanele n'wi vona a shayina ka wona a nge vi ka wona ta va karhi a langutisa a ri ka grandstand hi swin'wana leswi ni nga ku khomela swona mi yingiseriwa mina kasi madyo ya masiku ra namuntlha swin'wana ni nga khomela swona i timhaka ta xipani xa Dortmund na Witbrand kumbe Bremen va ta va karhi va tlanga aka mitlangu leya ya Bundesliga ta va yi karhi hi langutisa mitlangu yaleyo hi tihlela kahle ngopfu langutisa leswaku va karhi va tsutsumatsutsumisa swi ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va endla migingiriko ya bolo ya milenge mi yingiseriwa mina loko i langutisa mitlangu leyi vaka yi karhi yi tlanga hi ti-Friday minkarhi yo tala vanhu vo tala va yi tekela a ni tivi ku why va nga yi tekeli nhlokweni mitlangu ya ti-Fridays yi kona mitlangu ya ti-Friday laha swipani swi va ku swi kha swi tlanga so we are expecting people ku va va karhi va langutisa mitlangu leyiwani va langutisa leswaku swi famba njhani kasi swin'wana nga ta va swi kha swi endleka ka madyaha masiku ra namuntlha le ka mitlangu leya ya pro South Pro League xipani xa Al Nassr na vo va ta va karhi va tlanga aka madyaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina so hopefully we will be seeing the legendary Cristiano Ronaldo andzhaku ka ku hlongoriwa vumbyana le ka xipani xa Portugal xa rixaka kumbe ku tihlongola vumbyana ri ni nga n'wi yimeleli i tihlongole vumbyana hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwahala kumbexana hi nga na n'wi vona a ri ka action a ndla leswi yehe a swi rhandzaka ku nga ku tlanga bolo I think loko mi pfalela vanhu lava va rhandzaka bolo kumbe va tlanga bolo ku hefemula a va ha koti ku hefemula kahle because swi leswi va swi kotaka i bolo ku fana na Cristiano Ronaldo if you say Cristiano Ronaldo a nga tlangi bolo u n'wi endla a nga ha hefemuli it's not about money ka yena because u fume khale it's about enjoying football as at his age because wa swi tiva leswaku his days are numbered when it comes to football career ya yena malembe me le ku tsutsumeni so xipani xa Al Nassr va ta va karhi va tlanga na xipani lexi va xitanaka Driaya lexi kumeka ku le aka mitlangu leya South Pro League so hi ta va yi karhi hi langutisa hi ndlela yaleyo leswaku ku famba yini ku sala yini miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku ku le ku tiphineni nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya a hi jiki mavhengeleni loko hi vuya emavhengeleni miyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi teka tinqingho malani na MTN 8 so ti lungisele hi twa leswaku laka MTN 8 u hi khomele yini wena miyingiseri wa mina.
1: Rula kamehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca

0: kuthiwa Orlando Pirates lokuba iteka ra mthano nire.
1: Yes, ikhomelwe kwaNdungu.
0: Mm.
1: Sizilebele.
0: Mm.
1: Ah, pita kwa bomo pita sa
0: ya. Ah, sta kota tire.
1: Anga ina ba hotha ya vula. Ah, atoko ina mdu.
0: Ah, namthemba.
1: Ai, ali ntango wa bolo bangala tora, kuna wena ilewa kavielo. Ai shoni phasunene le raro. Statika mara aku heteleni ku tlhaka ka swiswangalo MTN 8 wafa 2026 sometime
0: ya Orlando as godin saka mabizela thank you si okay all right very ya Orlando kapilewani kokwani wa kuhlula I tivi leswaku ya Orlando kumbe ya amamelodi na swandleka ku fika ku bana ku pringejana kwala ya mapatwini tollgateini ya hala mamelodi mina ni yivuni kahle khapile ku ya kwini man na pfaleka ni kombela vula xifuva iri ni teka kun'wani mingiseri jisi ra fambele ho
2: hi tsari ta n'wana mindyana
0: hi pfuki ni vuleni xifuva ku teka mani MTN 8
2: Orlando Pirates
0: yi teka ra mintlhanu hi ku landzelelana
2: kulo pfuleka kulo ene loko hi langutisa loko se ti tlanga laha nga ze ku va na extra time loko roko ku na team yin'wana yi lava ta phuxa swin'wana
0: yi nga phuxi loko ku ri ku na yin'wana yi lava ku phuxa swin'wana hayi loko ku ri ku Orlando Pirates yi hlulekile loko ku ri ku na yin'wana yi lava ku phuxa swin'wana
2: la kuya zungwana ka extra time nga yi se ya ka pena chuta do piti
0: thank you sidi
2: bimare de phone re ra chimo matre sama sibe na samara sitso tro
0: thank you okay you're right there lokuru na inwani la kunza masungwana vanga yisa na kole ka extra time hey tlango wa bola mi ngisera mina u love rina ntamo ri ni twa vanwanani vaswa ku vantsalele yindla Very Sundowns 3-1 Orlando Pirates papa shiluva na bafana amen interesting ri nteka ngwan wing se ri ntwa ku yena uri yindla kokwan maluleke
3: ma zinjiva
0: hi mina loyi
3: ni take ngofu men ni take tinge sengena na le grounding
0: yes ku una mani ka sikule ra mnduku kokwan maluleke
3: nyama siya hamba man Uthi umhlaba kaMasipala
0: uyagebula Uyagebula tomorrow
3: Wabona lokho sesitala ka ti final la Oh niya boy jazz le rera pirate a shutile
0: Eh
3: ni tsama la ka TV la ku bone so
0: Aku olovi musi mnduku
3: Aku tatika ngomu mnduku
0: Aku mi bone ngoku itawa nika tingani on the pirates mamlo sandals
3: Sundown inga dziti dzela lesaku yitoloveriri kunda swona leswi nga teka ka five inga teka ka five pirates se teka ka
0: Okay, all right.
3: Ai mele nyana tlhela.
0: Okay.
3: Yitekile leswi ya swa Sundown kotani sasa.
0: Sa kef.
3: Sa kotani leswa ti kapile ti nwanyani dza ti ka e na a isusa la.
0: Oh, okay, all right.
3: Mwa zinjiva. Take swinene. Ni tena mwana wa mina a vana vula kahle kwalano kwa ku hlo. Mwananga.
0: Thank you sir. Okay, you're right. Mingisela mina wa swi tala swaku kuna mikhuhlwana lowu nga kona wa MTN 8. N'wana wun'wana loko ya hala MTN 8 ya hala MTN 8 ti final ta siku ra mnduku 6 o'clock Orlando Pirates slash Mamelodi Sundowns na Mamelodi Sundowns le rivala ra mitlangu ra Moses Mabhida n'wana u ta va a n'wa hi tsheve ta va karhi hi langutisa leswaku hi va mali lava nga ta va ri kova va ka ta va ncica game loko hi langutisini ka u nga tipala swi tiva leswaku siphiwa ka Chayini wun'wana loyi va nga xitshembiwa kumbe xitshembelwa xa Orlando Pirates loko saka u nga tipala ta va ri kona ku tiyisisa leswaku tibola a ti koriwi kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns kasi Rowan wa ka William i kona na yena loyi kahlekahle yena nga number one goalkeeper a xipano xa Mamelodi Sundowns a nga ta karhi a meka sure leswaku tibola a ti kori aka xipano xa yona Mamelodi Sundowns va karhi a khipa xipano xa Mamelodi Sundowns leswaku xi va xi kha xi teka MTN 8 kasi yi ta tlhela hi languta van'wana vatlangi lava nga kona mingiselo ya mina lava nga ti game changer aka xipano xa Orlando Pirates na xipano xa yona Mamelodi Sundowns loko ni languta xipano xa Mamelodi Sundowns kona Teboho ka Mokoena na yena hi un'wana loyi kahlekahleni a endlaka migingiriko ya kahle Tariq Matthews un'wana yena mingingiriko ya kahle ya yena ya vulavula Themba Gazwani kona ku tiyisisa leswaku experience ya vulavula ka xipano xa Mamelodi Sundowns tava yi karhi nangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi majahana swo xa Orlando Pirates vilivili hi nangutele leswaku va karhi a endla ti-runs ta yena ta tiendlaka nkarhi na nkarhi hi nangutele leswaku ka xipano xa Orlando Pirates kafana ka lungu a endla leswi ya nga duma hi swona swa ku ya mahlweni a va ka kora tibolo ta kahle miyingiseri wa mina so tava yi karhi hi nangutisa leswaku va mani va nga ta va karhi va cincacinca mitlangu leyi kumbexana ku endla leswaku vatlangi va va karhi va tsutsuma hi ndlela leyi nga fanela miyingiseri wa mina ka siku leri ra mundzuku hi nangutele entlangu wa matimba we are not looking for experience we are looking for goals hi lava ti-goals kusuka Mamelodi Sundowns hi lava ti-goals kusuka Orlando Pirates hi lava ti-goals so both team ti fanele ti hi nyika ti-final leti nga memorable leti hi nga ta tshama hi karhi hi vulavula hi tona ku leti ti-final letiwa to va memorable miyingiseri wa mina so we can't wait ku va hi langutisa leswaku xipano xa Orlando Pirates xi hi khomele yini i ri nitwa laha leswaku va hi khomele yini laha kona un'wana miyingiseri a nga hi siyela nkandziyiso na yena
4: ri perile ntombi yo zenya ri perile hayi a yi twa mhaka ya M10 8 leyi hina hi vulaka leswaku hayi yi ya xigodini xa ka mabize a swi tiva leswaku ntlangu wa bolo wu vangela torha ene laniwani ku lava ku tirhisiwa ti-chance team leyi nga ta kumeka yi tshika chance ya yona a ka the Buccaneers na ka vuyevu hayi yi ta swi khumbula loko se ntlangu wu herini ku ri a hi fanele hi endle so hi endla so mara se tipulani ti ta va ti herini ku laveka ti-chance ti tirhisiwa laha a ku lava ku tshika ti-chance loko mutlangi a kuma chance yin'we a yi tirhisi a kuma ti-chance timbirhi a ti tirhisi a nga huwi ti-chance teto hi ku swi ta hlupa and ntlangu lowu wu ta tika a wu nga olovi mara mina ni vula sweswo leswaku hayi khapi yi fanele yi va ya mintlhanu exigodini xa ka mabizel papa malajini ni ri laka mavalani ntombezela xumaxumana
0: ya wa swi twa leswaku va va karhi va kombisa leswaku Orlando Pirates lava leswaku yi va yi karhi yi hlula mara va kombisa leswaku ntlangu a nga olovi miyingiseri wa mina hi ri ni ku ni nga mbuyelo ya mitlangu leya Motsepe Foundation Championship miyingiseri wa mina Magezi na xipano lexi xana North West University va tlange tandza eka tandza kasi Lulumo Lions na xipano xa Hope va tlange ku ringana bolo yin'we eka yin'we le malembelembeni ya ta fula ku na xipano xa Magezi va nga na 14 point Real Native va na 12 kasi le hansihansi Orbit na Venda va na 1 na 2 1 ya Venda 2 ya Orbit hi ri ni teka miyingiseri laha Jisara Femelo a ku tali bava hi pfukile wa vona Okay.
5: Loko ni languta ka Spanish Sundowns na Orlando Pirates. A ni vuli ku ri kanjhani yi vona bolo international a swi mabakabaka mabakaniya ya ta kuvuliweni loko ni nga vula leswaku 3-1 hi ku mpfunga mbaso mara ku nkumba yi tsakisiwee
0: a ku talini alright okay swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo va ngela tora ku na un'wana laha a nga ni siyela nkandziyiso na yena ri hi twa nkandziyiso wa kwe leswaku wu ri yini
6: ya teka Orlando Pirates ntombi ya zenyu ri kaka ro bava na marhanga emthindhambi la gwangwangwa
0: la gwangwangwa ve ri Orlando Pirates ya teka a hi teki u hetelela hi vi hi tsutsumela ka xisaka xa ngoti Jesusara Femelo
7: ntombezenyo
0: hi mina loyi mani
7: kambe kahle ku navela ku kona ene swi nge endleki u favor team yi fika ka ti-final u nga vuli ku ri ku ta wina yona ku ri ku inani ku favor yona koho swo boha sweswo ni vula ku navela ka hina hinkwenu ma vatwa musi va karhi va va nghena va vulavula Sano wena wo va mani nda ta ku va xin'wana. Tata ni hi ta va hi ri ntlangwini hi ta va hi ri rivaleni ra bolo. A Moses Madika. Utama uya loko u fanele ku landza hi flight hi yindlu nga ku nghena nyana lwandle nyana yi vuya nyana u ta twisisa.
0: Mina veta hina hi nga ta va hi tshame kwa kaya ka mhani.
7: Wasiva hi lero ya mi mhaka ri kahle ni lavelela Orlando Pirates ni ku wini. Eya vhele ni rona rero stora hi na rona ku ni na hina hi breaka ni record ya swi leswaku hi na yona mara hi lava ku yiya maswini.
0: Ni dankisile.
7: Ya i mhani Juliana.
0: Na mito man Julia. Dankisini man Julia. Okay, alright. Alright, hola va kuri man Julia mingse ra mina va ka va ri mingse ro gimeta ka ti comment ta hina na lava ku va ntlanga letinwani ti audio mara ka ikwala ka gari ta ni khomela a tsumile ka tsaka shango loko ri mina ntombio zeny. Ntombio le swikodi swa maleza wa dzinji vhetselwa ka hlongwana tukula mamja jinwa ri smart na sera mamja jinwa mathola. Asina ndzi ya sasekini ku vanela wena ka majama masukura na munhu. Kwala ka nkarhi ta ni khomela saka xangondo xa landela. Vana madyama kahle mihlayiseka mihlayisana. Nga rivali rhandza wa rikwerhu kotela ku ti rhandza.

0: eka vayingiseri va GCLFF. Hi vuye nakambe ku ta mi nyika swiphemu swa ntolovelo swa ntlangu wa hina lowu nge Xisaka xa Nghondzo. Mutsari tlhelo muhumelerisi i Paradise Dyson Nkuna. Emchinini hi na Kodan Chauke na Mfanelo Mabundi. Mi tisela wona emoyeni hi Jaha ra Valandzi. A hi tweni ku ri vatlangi va ku tshila na ntokoto ku ri va ri yini.
1: Vulavula phe. Hi ku leswo mi ni ta famba ni omisemba swi swa mehena wa masana. Ni swi twisisi.
2: Na vona ha ku onheriwa swi swa n'wina baba ku onheriwa muti swi swa n'wina swi. I ku onheriwa ntlangu.
3: Na va babu ku ta kasi loko va ri na milanga va fanele va vitana n'wina majwetsi va katsakatsa na vatirhi na vamasana swa ka buku ta swilo swa ka buku ta swa ka xirhami swa ka xirhami.
1: Kosi se swi vulavula
2: ta mhaka. Eka swi vulavula
1: ta bukuta.
2: Vulavula ta bukuta. Wo
1: vulavula ta
2: xirhama. Ita ka hina. Wo vulavula a ka xirhama.
1: Ka xirhama. Mari vulavula ta bukuta.
3: A swi na mhaka mhoye mhondo hi valela ku va ni vulavule na masana ku hee vixaka
1: byi
3: kona.
1: A wu vulisangi swona
2: vixaka byi kona.
1: I vixaka byi kona. Vula sweswo ku a ka ha ri vuxaka.
3: Ka ha ri vuxaka.
1: Loko swi ni ta chavise vona swinyenyana hi mhaka ku.
2: A vava swinyenyana. Vamos na masana.
1: No rentele riri.
2: Ele mora bagara
3: neta.
1: No rentele riri.
3: Eu custa menta, o zero ver xinhanha.
1: Oi, ah, sustenta.
2: Sem mamão gija não, não sem meu, zero mo ku xinhanha, não chele queen.
3: Ani ver masana xinhanha.
2: Ai, mo na xinhanha. Bo pima, bo hla ku pima.
1: Ne ri ku ha se ku xinhanha.
3: Tenga tsani.
2: Me la ta xeki.
3: Ani mandeu.
1: Kasi mabijo wo hungula va bukuta
2: a kumbe
1: xiniwaa
2: xiseza
1: xi rhabiwa xa ha ri na ndhawu kwala a nga ha ri na ndhawu bukuta kwala
2: veri a xi rhabi mhani wa gija
1: a nga ha ri na ndhawu bukuta
3: kwala
2: okay rhabini mara a ku na swinyana swi nga ta haha bava hi ku mhani kati va kona venge
1: hayiruterurini
3: okay
4: Ansa. Hey, ntelele hi ku karhala mpfuma.
5: Karhala va swihini?
4: Hayi, kasi loko a wu lovola ntlangu ku hansahansa ni nge ku thwi.
5: Swihina ndu?
4: A ku va mhaka ya wena ku yi rhandza ku ni vita ko tala and leswi nga swi laveki swi nyika swinyekaka ni
5: ku vita ni ntlangu wu nga pfumeli ni twa ka ho swi twi.
4: Na le ntirhweni ni vitanisa sweswi ku fana na sweswi.
5: Ansa. U lo tshama u ri ku goho a wu tichumu
4: u ndlela yini enikume ndini
5: hayi Hansansa lanji ya ku ba sweswa hi khale mani hambi ka ti-time ni ku vonanga
4: mani fane ni yo xipa vhoroso vulon'wini ku kombeta ku sendile xinyeketi
5: hayi ta zamanyana ku ni welanyana vhoroso la mani hambi majakita mi loko ni weleni
4: xinyeketi na a ni dyi swakudya swo rhandza ku ni werisa ni mina nkarhi ndini mani
5: Udini.
4: Wena humaka swona ndini.
5: Mara hi mfumo ni lava hi huma loko hi chayani hi ya le butchareni ka bukuta.
4: Ka mani?
5: Ka bukuta ni ya ku hlatisela makondlonyana mngani wa mina ni ya ku xisalanyana ni xinyamani.
4: Kaswala ni te kahle. Hayi te kahle futhi hayi te kahle hayi famba.
5: Hayi loko hi chaya hi ta famba a leswi ha ri ntirhweni.
4: Ni xavela hi wena nyama bra mina hayi kho.
5: Hayi mina we vanghana mani swi tava swi nghenelela.
4: Va na problem leyo ni xenga problem se a ni ku tshembi kahle.
5: Ku xingi hayi u lava hi ya tshama hi oxanyana.
4: A ku na nkingha a hi tirhisa ntirho loko hi hetini at least munhu ta vonavona swin'wana wena na wena wo sota leswi swi sotaka swi helela i pakapaka mina u ni ta paka yini hi ku ni pfala gede ni famba.
5: Hayi ku na problem. Wo ni vona ku endleka yini yini swa swi delivery yo swi yisiwa kwihi
4: hi mahlamula lowu n'wana ni nyiketa ku carries book liya la xinyeketi ya vulavula
5: a ku na nkingha yi Hansansa wo na mina ni famba ni ya susa movha laha yi nga kona yi nga ku va ri ku ta titiraka yin'wana namuntlha se u na susa liyani va kota ku va deliver liyani swi va swi ku sotela swilo
3: Baba.
1: Ha plan leya wena yi tirhile.
2: Leya fridge ya le wa fridge.
1: Yo fika kwanu ku hayi wu ni fowunela.
2: Hi swona.
1: Ni fowunela. Se ni ku khoma.
2: Yeah.
1: Se ku.
2: Se avala
1: ba. Eh, ni mbe nga nika 5.5. Eh, ya ku mena mba nga nika. Ya tira fridge ya leno. Eh. Ako a ku na inga oneka. Nla wa ku mena ngisa ba ku na problem ni te.
2: Tsantsa baba.
1: Eh. Phala san ngena ngozi.
2: Nasi amgena ngozi
1: kuba ku. Mana me masana man masana.
2: Masana ba na bla ngofu ba.
1: Ka silwini.
2: Ene mona la a no dzela mina a xihudleni ku hayi mina na balance anga vana lo timhaka ta 5.5. A plus 3 kwa ngona mankati ba switiva ku be 5.5 ba switisa nyana.
1: Hayi mara masana e masana nga ku onsela si.
2: Ah so masana nga ku onhela ba.
1: Se swonge lo dzaka buku ta zwino nga ntalungo kwala.
2: Eh mati ba ku ndere ku yini? Ite loko siku rin'wana mina no tlhela ni pfuka ni twa ku ma mi lovola swi ta ni khoma njhani
1: a nonto n'wi akela ximuta xin'wana
2: a nan'wina ka swimala ta n'wi akela ka baba mihlolo
1: manaahayi
2: mi nga pimi hi ku n'wi phela etlhela a ku mi twa ku mina na babu ku ta ha tekana ma swi twisisa nyana mi la ta n'wi teka ka babu
1: ni ta ku yini n'wananga a ni ri mina ni vona laha bibeleni
2: va ku yini
1: ni nga ku hinkwavo va yisela va ri na tshembo laha
2: aaa
1: David, David.
2: Ambi Solomon.
1: Solomon, angana nsati wo. Eh, ba ri munhu wun'wana. Ba hlaya hlaya ni nyama.
2: Eh, ba tele mara mi nga landzeleli vona bava a va swi kota a va nga bangi nhloko. Phela munhu a mi bandla nhloko vona sweswi mazana a mi tshama yena mara mi bandla nhloko. Mhani kati ni tshama na vona mi bandla nhloko. Se mina yi pandzisa na hi masana.
1: A no pima
2: a mina ni nge zeni mi alela bava leswi mi swi lavaka mara va nga swi tivi mankati na loko mi xi aka
1: swa xihundla
2: va ta pfumela na phe mi fanele mi va byela mi nge endli mi nga va byelanga
1: a ni ta n'wi byela ala ala
2: se swi lava mi tshama hansi mi va byela ku a ni hleketa ku teka nsati
1: wa fostela a tekiwi loko a fostela
2: ka bava ka si enandzu na mi ngo a tekiwala ka fostela.
6: O shakahle nyamale.
7: Eh, zwa ba ka ba rani o share khalidia.
6: U no se u da lo nga zwa group. Yelo nga dya yona no kupha o shela. Swi ku hedi ku so hedi ko.
7: O se no vita mitu fuleki. Se hinyegete.
6: Eh,
7: nyama ili tsiki ka inda le sheshi ndla ku yi ba ka yi vupa. Ti nhleketo ku fikisela. Eh, nkulu mabukuta ya magreti ya.
6: Ai man. Uta ku ba nga ti problema sa sa
7: hawa e vulavula ngopfu problem la ta ku swi helela kwale
6: kwela yi
7: ha leswi a hu nga swi pfula leswi a phe leswi a ni bava loko e vulavula hi ku wena ize i landza sati wa mina
6: hi ndlela yi
2: come on God.
3: Ni
2: ve na problem na sweswi a ni se swi tiva ku famba yini hi timhaka ta i talo wa fridge mi ve mi huma njhani
3: a no fridge ve hungutisa ivi a pfumela n'wana mhani ku hi yena a nga lunghisa fridge liya ende i va charge yona 5.5.
2: ma swi vona loko ni mi byela ku bava va nga ta n'wi nyika masana. Swona a swi kotlanini phela se na mhani nga ha tivi ta mina hi leswi ni swi vona ku yi phela swi kotlani straight ma yi vona 5.5 ya fridge masana na ya khata na 5.5.
8: Mara hi yena wo lunghisa botilo ya xem i fika lunghisa na leyi le kaya ha yi lunghini
2: a khensa mantsongo xikwembu xi kona mati va a ni nga ri kahle. Ma swi vona ku mi ta ku ni yimelela bava ene mina a ni swi feel-a ku mhaka leyiwa hi yona ya ku bava ku ve va na emergency ya ku onhaka fridge ma swi vona ku i tini wa fridge hayi khona horisani moya mantsongo swilo swi tshamisekile. Ni kombela mi tisola buku ta n'wamatleketla a xidyi swa na nhlekani xidya swa vusiku xa vona wona bya swihlaya.

0: allô.
1: Ah, hello, baba.
0: Ah, hey. Salang kahle ngofu na kwatini aneri izindla ku approve ku impela ngulavini munhu ulungisa fridge mina utshama na wonsati wa mina garanga ntsheni
1: baba na mtloyo ba nimtshemba njani nona wa mina moni khomela ni fonela zwona sweswi ni fonela ku tisola ka leswi nga swi endla hikuva swina swivona ka ni endla kahle baba
0: ah mara untshemi kota mina ese ne prova kumpela se loko no kumanga ni hempini ke musi se vula ku se ti ta ni vuyela mujijiji musi
1: a mi nge hembi ba
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa siku ra namuntlha ntlangu lowu u nga tlhela u yingisa nakambe eka YouTube channel na le ka Facebook ya Xisaka xa Ngondzo a hi hlangani nkarhi lowu taka ra ha perile.

0: kodwa swi vutisi munhu o vhaka kunene.
1: Oh, swo yini na?
0: Impela, ndzi ta ku nyama ni nga dinyama ni kha ni xava hi hushi.
1: Wa famba i fika i dikiwa swo ka i nga swi lavi, swa antswa i vutisa ku ku dyiwa yini.
0: Hayi, a ni loko i fika i ta vona ku mani i ri so mina ni dya yini na yini na
1: yini. Hi ta suka hi longe swa hina.
0: Hayi. Na una ita mitlangela hi ta kofela.
1: Ah, ala xi ta mi zwathu.
0: Mita kopa mi cheka ku mani eli so yini.
1: Hi ngozi liya lembe ra kanwe rhavi ra xikuye kuye.
0: Ah, tsara ini endele siku siku leriya.
1: Ya ne.
0: Eba mani eli so na mura ita mitlangela hi ta kofela.
1: Mi ni vone ku na gingirika hi nga ku lova n'wansati na.
0: Ndoku vani njhani? Ndoku thamendela njhani? Pani pakwara kani kani shi hashtag. Wena hi kona. Wena hi shi wa
1: dingiri. Ndoku vala ndza xa xexe ne?
0: A dingiri kera vatu vangana wa yena, va bhana wa yena, va bhutu wa yena, va vapa yena, va vakwani wa yena.
1: Ma ni twisisa mara na?
0: I dingiri ka ngopfu wa swi tiva.
1: Mahele ya vhika tshame njhani vhele?
0: Mahele ya vhika tshame kahle ngopfu. Kwala ku mindzulo ku pfuka na mpundzu ku na kuma ku tshuvuriwa. I kereke ya na xigubu vo a va lavi mirindelo.
1: Okay.
0: I tirhi ku pfuka kona hi ya kona. Hi ya masireni hi vuya. Ti kha ti jika xi kha xi ba xigubu.
1: Okay.
0: Ku heta kwalano se va xigubu hi hangalaka hina va kereke hi tlhela hi tlhelela hi se ka tigireme.
1: Oh, se mi ya tigigi.
0: Se ya tigigini.
1: Na khesa ka mani.
0: Eso no.
1: Hey, mi bona ti plate, mi bona ku kuma ti plate leti kulo. Hey, akubini.
0: Leswi
1: swi lavi, swi fa la yini. Hey, leswi swa special special. Hey, pass up yo.
0: Hey. Aska. Eso la mi achiwa mina.
1: Inkomo na mina bona madamu la manene.
0: Eso.
1: Hey, tsanaso.
2: Hai va landzo mpfukene na hina hi le ku miyingiseleni ri la ka vakokwani ka Mswani la hi miyingiserini na n'wina kokwani wa Gwevani mina a hi yeni
1: yei kokwani wa Gwevani kokwani wa Gwevi Gwevi halo miyingiseri kunjhani ri perile
3: ahe malume
1: ni pfukile ntukulo
3: ni pfukile ka malume minjhani
1: ai khohlo khohlo famba na ye
3: Fika bya malume wa mindoza ka njhani nga vulavula na n'wina namuntlha.
1: Mi tsake ku tsaka ni?
3: Oh, n'wingwa wa mbala ti tsakile ka.
1: I bana nenge ni to.
3: A ri ko ti tshira ma
1: do. Hi n'wina tshelwa na hi n'wina tshelwa mi fana Maria n'wa James.
3: Hi swa swa ka fana n'wa James.
1: Ah, n'wa James swa tsandza xitoko. Shem.
4: Thank you. Afati 8 after the hour 9 o'clock on the dot. Mix 060-087-594-2. Tameka atantangwenta mtrekuloni DJ Raja Wamash. Persi la mengobin. Apshi. Ya, moni mbela na mavoko. Tlalala mi swi phinda futa. Miri yini?
5: Ani kumpukini ka bangobeni.
4: Hi pfukini minjani ka mani ngobeni? Wai mo go hi? Wai mo go hi?
5: Ne tsama ya go tsene kwa ba man go be ne man na kule.
4: Mara na go mona a go ba. Le go mona go bango be ne bo hi.
5: Kamani
4: makhomela swi yini na? Nambara ya 541 ya ku kwandala na yitiva seni. Loko mi kama ku mbango wena no mi dodela ni ku ha yi zama ku endla hi ntlepa la.
5: Ka ha nghena mani hi vika ku hayi a hi zangi hi nga wisa ni.
4: Oh. Mi kona la xitikisini ne?
5: Ah, I'm not going to

ya leyi ndlela leyi DJ Kwamza ku sungula ka yona madyamtini ya namuhla wena mixerono sasaika ni karen cancer swinene kusuka le ka mulambya loya ri na n'wina le ka nongonoko weekend cap wena mixerono sasaika ni kana ku matiko hinkwawo kwalamu hi kumaka miri kona veni swin'we kusukela sweswi ma swi tiva lokala ku fika ra vutlhanu rin'wana rin'wanyani va hi kha hi hlangana la ka nongonoko local play laya ku bela ka tinsimu ta malembe ya makwangala wena mixerono sasaika malembe ndhako swinene lama ma ti nga tshama ti duma hi wona wena mixerusika u yini mi sungula kahle ni kana ku hinkwakokwako kwalamu hi khomaka mi ri kona ku ya hi matiko ya ku hambanahambana tiphinini hi nongonoko lowu wena mixerusiseka lowu tisiwaku hi mina DJ Kwamza wu humelerisiwe kahle the real Miss K our programs manager wena mixerusiseka Sipo Hot Sticks Mabuze va yimi ku lunga la wena mixerusiseka va ku jive Soweto

0: 1987 loko Sipho Hot Sticks Mabuze ata humesa risimu rero rako Jive Soweto wena mixer omno saseka hi swoni ku byela ku loko hi rilaka nongonoko hi tsundzuka ta khale lomu hi nga kula kona tindlela leti hi nga kurisa xiswona wena mixer omno saseka na leri ni lavaka ku ri ba sweswi wena mixer omno saseka ri ta va ri karhi ri tsundzuxa van'wanyani makulelo ya vona wena mixer omno saseka ya na ri vona risimu leri i kwaito leyi ni lavaka ku bela yona sweswi wena mixer omno saseka hi nga ku ri kwaito ya mani ke loko ku nga ri kwaito
1: mina se ngihamba la ku gcwela maparasite umuntu wa khona ungathi parachute ya lenda manje mara sekafuna loku naloku hayi kanti yini la hayi ngcono mina ngithi tshwe one time. Mina sengihamba la kugcwela maparasite umuntu wakhona ungathi parachute uyalenda manje mara sekafuna loku naloku.

risimu riri na kwa laya ka 29 years sweswi wena mixiro uno saseka wa swivona ku ha si ri na malembe ya ku hlaya swine loko ri releasewe kahle lembe ra 1997 la vanga releasewa xikanwe na rona la vanga tswariwa xikanwe na rona risimu leri sivala ku khoma kalendara vala ku fika emakumu ka kalendara wena mixiro uno saseka 22 minutes past 11 11 o'clock era nga ta vanga ni pfula titingo ta mina o ni byela leswaku ka vunanga lebyi ni nga ta va ni byi bili laha hi swo byi ku tsundzuxa yini swi nga saseka ngopfu loko hi karhi hi tshaha byin'wana bya kona lebyi ni nga byi tlanga kwala ka playlist ya mina madyambu ya namuntlha wena mixire wo mina o saseka ku ri loko ba risimu lerero karhi ra manimani hi leswo ni tsundzuka leswi a hi endla leswi na leswi na leswi wena mixire wo mina o saseka ya na n'wi vona na Sydney u yimi ku lunga laha wena mixire wo saseka mi ri tsundzuka kahle risimu leri ra yena Sydney wena mixire wo saseka loko a ku mama's baby i risimu rin'wana leri nga tshama ri xivanga swinene la moyeni wena mixire wo saseka.

Ya, ku ri lembe lera 1989 loko Sydney a ta humesa risimu rero ra Mama's Baby wena mixero mno saseka hi ndlela yaliya ta tsundzuka leswaku nkarhi lowa wa 1989 titireke ta ku talatala ta ti-bubblegum ti ve ti humesiwa wena mixero mno saseka leti a tikhompyuta na rona risimu riri mi ta kuma swiyanimoya nkarhi walowuya a swi ri na endlelo leriya ra ku ku na va top 20 ivi ka swi humesana tinsimu leti ka ti humesana ku ya hi mavhiki wena mixeni saseka 28 minutes past 10 o'clock i ri kona kwala ka nongonoko local play laha u nga na mina DJ Kwamza malume if ra mose makwamulo hi ri ka siku lera namuntlha ra ti-9 ta October lembe ri ra 2026 wena mixeri wa saseka loko hi ri hlaya hi ririmi ra hina hi ku vula leswaku i siku ra vukaye ra n'hweti leya nhlangula lembe ra 2026 ya na ku vona na Lui anga yima ku lowu nga qambi wena mixeri wa mno saseka a hi twini a ta hi xidumu xa yena na yena hi ndlela leyi ku nga va ku ri mani ke yaloyi loko ku nga ri splash va ku peacock

saseka hi vulavula na hi disco liya a va yi tlanga hi nkarhi wolowo ya vo Rebecca Malope se loko hi ku Public Gum a swi vula leswaku vunanga bya kona byi releasiwa byi banyana nkarhinyana wutsongo ivi byi hetelela nanga bya kona byi releasiwa byi banyana nkarhinyana wutsongo ivi byi hetelela byi nga ha twali emoyeni wena vuyisi.

Brenda Rebecca Malupi kwalalo wela vaisiri omno saseka hi laha ta hi kona ba disco ya muxaka lowu wa swi vona ivi se ku bankara ku no man vunanga lebyi ni byi bakulaka disco la hi leswi kahle kahle hayi kona byi fanelangi ku ri ni ya mahlweni na byona hi ku byi ni endla ku ni va na moya lowuya wa nkanu moya lowa wa ku loko ni endleliwe swo karhi hi vanhu vo karhi ni fanele ku rihiseta wa ri twa na le ka risimu leri a ku ngizo va thola hi leswi va vanghana lava mina va ni betrayile hi swo va ni endle leswaku ri timhaka ta mina ti nga ha fambi kahle va onhetela a ku hana mina ni ta va kuma se va swivo loko u hanya vutomi leya byo rihiseta hi leswo swi vava ngopfu hi fane u kuma tindlela tin'wani ta ku twisa wun'wani ku vava u kuma ku swi hetelela munhu luya u ngo u twisa yena ku vava u kuma ku a hetelelanga swi teki swi ri swo twisa ku vava leswi u nga n'wi endlela swona 19:11 velevikisire vulowo saseka ya weni ku nikana rin'wani risimu ri nga yimaku lowu nga laha ri sukaku ka Chico Silo Twala va ku hi tshikeni i risimu leri nga biwa hi lembe ra 1993 rolero sweswi ri nga na 33 years ri ri kona

tshemba he kulukumba Freddy Maluleke la ka malamulelela ni ka mihinta mi dzumbi kona laya mukami swivona ku ya se DJ Kwamza uya ku ti beni leti ya henga duma hi tona hina vanwanyane ala tempa leta wa silo chiko twala leti minga tiranda ngopfu hi mikarini ya n'wina leti ni tibaku sweswi a ku risimu raka ku saseka swinene ri nga thiwa ku hi tshikeni hi tiphina on a beautiful Friday like this wena mixer omno saseka ku risimu leri kahlekahle hi nga ta vula leswaku ri na 33 years enkarhini wa sweswi loko ta va ri releasiwini hi lembe ra 1993 kota to 11 wena mixer omno saseka na ri vona risimu rimi ku lunga ri suka ka Freddy Gwala a ku xikisha na rona ri releasiwe 1993 ri na 33 years wena mixer omno saseka se a twini ku lowu va kha va ku xikisha vo Freddy Gwala la a va yimbelela hi ndlela yihi

0: ebulavula hi ti-wings vuxokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services, take the chance.
1: Hope for an Africa Foundation, you would listen to Dr. Joe Shurumani and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Gari, 6 o'clock in the Madambu. La, Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarinzelin, Samirinzelin, Leshunkwasu, Tabaskar Sumela, Assassalamani Stadium, Kasima Tikiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani and Sene, Matikiti, Makumikaka. A compete ticket. Come on, my beans. Rabba la bagu segetela ntirulu. Mama de tlanga nisano wa Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. Ay, tlanga de nikona. Kia tlanga la bunanga. Joshua Tonga.
2: Sky Tent yiri ku tshulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonele ka 079-292-3334. Sky Tent, a company yo sungula ku bayita eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTel.
3: Ya, hi vuyisa sweswo emakete wena mixer wa mina wo saseka nkarhi wa mina wa kwaku 23:00 ya 11 o'clock leyi a ni ngete hi ta sungula ku bula ha yona u kha u ri u languta vunanga lebyi ni nga byi tlanga kusukela loko ni nghenile kwala ka nongonoko u hi byela leswaku ri byi ku tsundzuxa yini wena mixer wa mina wo saseka. Teka riqingho ra wena vheta u tala moyeni hi endla sweswo hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu u hi tela na switoritorinyana sweswiya swa ku tsakisa njhe swi hi kombaku leswaku ku khale ka malembe a ku ri na vanhu lava a va hanya hi tinsimu ta muxaka walowu leti hi ti tlangaka laha wena mikiseri wuno saseka ivi va ni gajela xikan'we kan'we miyingiseri laha ahee mi le moyeni mikiseri wuno saseka
4: DJ Mkwamulanyika
3: DJ Mkwamulanyika ya loyi boti masanyana
4: hayi mpela matitshovela mpela ta khale loko ni kha ni ba chiko hi tshikeni mpela ni swi twa ku ya mpela se ni hlekete kwala yana le exidzivani
3: exidzivani
4: ya ni famba ni rhwele tape yin'wana mati va yi tshweleni le ka yindlu leswaku ri u jikalaka ka khasi xipikara xa ka xihoxoka ka papa beke liya ya boxara liya a yi nga humeli handle ni hayi a yi tshama yi ri kwala ndzeni mara xiba xa Philips xitepani xexo
3: xiba xi twala laha handle laha
4: xi twala mara loko yi huma layana xi nyumisa ka xi tshweri hlanguti leri ra halaka xipikara hinkwaribya ivi xipikara xi neri endliwa ku nani ri tshama kwalaa ndle ka bek
3: o a ri tshwerile endlwini
4: a yi tshwerile ndle ka yindlu mara ku lokumba n'wana xi koreketa xi chupela rihaya
3: eyi a ku yo humelela yini mi nga hi byela na xitori xexa yindlu yaleyo boti masanyana a ku endleka yini kwala yini
4: tindhawu ta kona ku pfa ku lwiwa laha ri kona laha mapurasi alaa ku loko ku lwiwa ku fanele ku ya hisa wona yindlu kuma ka yeta ni vilela leswi ota ni nga swi a ni vilela radio kuma ka ni tirayitshile
3: o loko munhu se a hlundzuki ku tlula mpimo a ya vavela na yindlu leyi mi tshamaka
4: hi sa swindlwana swa kona ku ri swidumba leswo endliwa hi timhandzu xicheteriwa hi misava leswiyana swa ku swikendela swa kona mabaxaninyana ya mathayele
3: hayi hayi mhaka yo vava yaleyo malibot
4: sa xiba ku famba ku yiwa xidzivana ku jikiwa ku yiwa hala xa khuma hala leswaku a ku ri na ndhawu ya ku fanele ku biwa mapandzula kahle kahle ku vhiki leyiwani va bomuxaka na vona va ha ri kahle nyana mativa
3: nkarhini wa kona
4: ya leswaku kwala na ku fanele ku tlangisiwa mwest jate a ku tlangaisiwa timpela ma
3: se loko mi nga mi tinialeswaku
4: se yi jika ku fanele u languta ku ku yiwa xidzivana ku yiwa xa khuma ku yiwa vandezia ndhawandhawa leswiwani hinkwaswo
3: okay
4: hala vandezia loko hi fika na kona ti ya duma loko se hi ya vuya na madyambu mahese lama ma yimela a ri vubye lamaya mari hi matekela tshiheri hina vo huma hala mapurasini
3: a na hala ku vutisa swona ku kala mi pembelisa leswi boti masanyana na matiko lomo hambanahambana a ku ri xivangelo xa yini
4: a ti vuya mani matiko loko se hi fika laha rivubye ndhawu ya kona ku ri laha nga ku ko bohiwa mitsandza hi ntambo layahansi dyin'wana a ma yima leyi na vusiku man'we ma yima hala ya loko se mi hlangana xikarhi dikhome nhonga ri ta ku bali ya minhonga ni hayi nga ta lunga
3: yi nga ta lunga ni
4: ti ku bayi nghena ni le ka xidziva lexiyani i khome 10 past liya ta hi xavisaka tifeme tin'wana handle tifile tifeme ta kona letiyana tikhomeke letiya ya loko i ri wo lunga hi ri kahle loko wo zi twanga u dume ngopfu ti ku i manimani na vusiku phela ti nga vonani
3: ina
4: ya ani swi twa ku hayi laha wena Xikwembu ti le ku vuyeni mara a swi hi tsakisa hi nga ri na mhaka na swona
3: ivi loko siku rin'wana ri ta mi tlhe mi tlhelela kwale mi nga biwaku hi tinoa
4: loko ze hi ku Saturday a swi karata hi ku loko ze hi ku hi hala thwando hi ya xava mpahla group ya kona ku ya xava mpahla yin'we loko ze hi ya leyi a hi vitanaku gerhe ya ka swimanimani ya ka vaswimanimani loko ze hi nghena xopeni ra ku ra munhu yaloye u fanele ku nava ku xava mpahla le kuma ku hi fika wo more than 8-9
3: mika mshavi so far
4: swi swin'we ntsena ze swi helela hinkwaswo loko se hi suka hi yale vaka hayi gerhe ya ka swimanimani i gerhe ya ka swimanimani njhalo njhalo
3: kasi n'wina mo xavela ku tibombela mpahla yi ngo ti fanela ma
4: loko hi ze yi xava ka n'wina lavan'wana va fanele va ni landzelela hinkwavo hinkwavo va ni landze heyi a ku ri na nkulukumba wun'wana yaloye wa vito ra vhengelero mani nga ha xavi
3: a mi nyika kunene
4: a swi tiva kumbe loko ze ni tala loko no ze ni fika ni khoma lexi a va teke hinkwavo mabruku lama swi telini va teketela maze ma helela hinkwavo
3: ho lero a tsaka hi n'wina hikuva na mi n'wi navetisela vhengele ra n'wi ra yena
4: loko me ze ni teka va fanele ma landzelela mina ma teketela hinkwavo gurupu liyani hinkwavo lexi me ya teka xona va fanele va teka switoko hinkwavo swa fanele ni vitana ku no vhiki leyi hi fanele hi ni order swi fika more than 15 swa sa hi to hambana ku ri sayizi yaliya ntsena se loko ze mbala mi ya ku hala mina va mi tiveka na loko va hi ba voko le wo la ndleka mata ma hi ba hi kona va hambale jinifomo yin'we
3: nona kesa ku twa xitori xexo botimaseyana
4: impela a ti vuya nkarhi walowo mani
3: i swola
4: ahi kokeni bgm kwamula
3: dake ya va hi tsundzuxa timhaka ta switeling botimasenyana va vona ku na tiburuku tin'wani nkarhi wun'wani ta switeling leya mue ni twa lava ahe mi le mbeni mikisire mu sasekana ipfukile minjhani n'wina eyi n'wi mi twalela kula mi fane na boti masenyani lavaku humaku ha hi pfukile mo takusanyana rito hi ku mi nge twali kahle ti mi khomi kahle leta chiko loko a ku hi tshikini ri mi tsundzukisa swo talatala bo i xoti nyana liya yin'we ya rikhwama lin'wa ndhaku i mani ti bela mani va nga va le
5: kwihi
3: magiza nyamati nonakesa swinene mani no dangeyi hlayisekani bot magezi ya livitso lava mavizwini mavizwini a mi swi tiva ku wena mi magezi na mina ahe mi le moyeni mikiseri wa mina saseka
6: ni ku hayi wena Skhomoro hayi
3: Skoti Skhomoro
6: vama mavizeri wa n'wina magezi ni nghena ani vaka tshika va hlamala ku bava lava kumbexani hi va lava va hanya xilungu vatswari ti hayi kasi mi heleketiwina na
3: ina mani sesi
6: xalatikheteni sweswo kokakokiwa ku longela na yo mukumbe wa masakeni na ku ya dyiwa yo nyama
3: impela sesi xalati
6: mara mi right botimageti
3: a ni khwatsi ngopfu sesi xalati
6: na mehe ni pfukile swinene
3: no akhensa mani mi tsundzuka yini
6: ebedi ni nga ringesa ku
3: tiyimbelela da kotikoti
6: ni ri munhu wo tsutsuma swipotso laya xikolweni xa ha tshama laya hi minkarhi yaleyo a ku va ni tlamula byona loko mi tike stadium a ni ta dhumanyana swinene loko mi ye kho ku tsutsumeni 96-97 a diba ngopfu kwalaya stadium minkarhi yaleyo hi 96 a ni ri ka grade 6 leya hi vitanaku standard 4 97 ni ri ka grade 7 se loko swi ri hi ndlela yeleyo loko ku ri yelomi wa ku tsutsumeni mi kuma ku taba swinene hala tlhelo mi rhandza na ku cina hala tlhelo na ku tsutsuma na swi rhandza mara wo fika va ni khibzanisa fika ni tlanga na vanhu nyankulo leku a ni nga tsutsumi na vanhu lava age ya mina
3: a va mi hlulanyana hi matimba
6: va ni xambele lembe na deti lero nikiwe lembe hinkwaro mhaka eti leswi a swa ku tsalatsari huma voko loko ni fika le a ni tlangana to tinsiza ke ta ku tsutsuma na tona mara a mi kuma kwa ni wa ni pfuka
3: mi khoma nambala
6: switetaa hi mi hleketisa stadium mina 96 na ma 97
3: stadium xexa kwala giyana a mi tsutsumela ka xona
6: kwala giyani kwala mara xiphiku lexi se a hi hlangana na swilo hinkwele swi nga rivaleki hinkwani lava majimbosi lava va phungela lava ka Adamu lava a ni ta kuma ku va rhandza ku ya le xiphezulu xa le maninginingini lexo hetelela loko mo tshika mi ya hlamuku mi ya hansi mani loko se mi ya vuya hala hensi mi ya vuya ni ta khandziya kwele xitetisini na n'wina a mi ta vuya mutsaka mina va dayisa a va muturuka
3: va phungela mpela
6: ma. Ava vore loko kuri keni swin'wana swi va rhuma ku etani mi ya hansi swi na kweti.
3: Oh, ixi.
6: Loko se mi chika mi fambe kota sa tata.
3: Ala, hi laha ku ta kukula ku va fana. Loko
6: dini teka dini veka stadium xa Giyani. Mati ya Ndzondo.
3: Ixi. Ene loko dibisa leswi ya munyanya ku kuma na matimba ya ku tsutsuma swinene mi bya mi khoma na mbala.
6: Makarero mi ma swi tiva ku loko mi ri mudyondzisi loko ku ri keni maya kwele keni ma swi tiva ku ku nandziya njhani.
3: Kutahina
6: vana ke. Mi kha mi twa swi pikara loko va ku yi byenyana ku va ku banta ku ku
3: tikina
6: jingisa leswi
3: ku pfa ku brekiwa ku ya dyiwa
6: xikhapa loko va tshama khuzelanyana loko se mi ri ku tshunela khuzelanyana i va heta va la ta mi nyika matimba hi loko ka pakapakiwa lava fanele va tisuma ti dyoma so yini kunene a swa swipotsapotani swi landzelela mara na vhiki leri tlaku hi mibulwani i mi ya ni yi sungula ku tlanga la ya minenge a mi yi ta hi maolo a yo tikisa nuna
3: Na
6: swi vona ku high court se hayi a na ha langutelangi swa ku nga ha va na swihlanginyana mutini na ku durhela
3: bolweni okay homi na team yo tiya kambe leswi mi nge ti tanisisixela
6: ya ni ra hisa swin'wanyana bolo mani
3: mi kora no kora
6: na mhani lava va nga tshama va ta kwala ka xiyana moya lava tshama va lana ni ni nga ri hava swi landzelerisanyana swinene ni nga ri va kumekanyana kun'wana fana B9 swa ku ra tshambisa xikhuva swi tsakasi ngopfu amakova ngo a ni tlangisiwa bolo hi mese mahlati va ku tshama la giyani laha mikon'wana wa tamanileke va swi tiva ku loko se ni ri khomini
3: amikoraeni
6: khidzamelanyana ni ri khidzamelanyana hi matsalo ni ri veka la xifuveni ani nga fangi bolo swa misava leyi
3: swi lami ya joyina na letiya ta va ti-team letiya to ta vakhegulu vakhegulu letiya kumbexani va ta ku n'wina mitsongo ngopfu mi ta va dirivula
6: ende ku ri ke tiho age yona manana ni ni yo tholekela ha yo ngo hina ku ni titlhayititlanga ta mina loko mi famba na kona va phinga ri mele xithagi xa kona
3: swi ri minge
6: ku ri wini phindlela ku byeyi va na fona mambala
3: himpela va
6: tlhelavakokwa
3: ina
6: no vakokwani lwa wa duti a ni na ntukulu mara ku tiveka ka xiyimo xa ku ni kokwani ende luwa wa ndzuti vanhu va nga ti ririmi loko ve se van'wanyani va kokwani mara heyi swa hambana
3: mara loko ku ri mahari na fona nambara hayi ta mi yirisa ka vabvana n'wina
6: musesixalahayi
3: ta mi welisa ka vabvana n'wina
6: kona mina ni kokwani no va kokwani luwa wa ndzhuti kona vanhu loko va hlangana na mina a va pfumele ku loko heyi hi kha ni ta heli ku hanyeni va yo ta hi nga ri vokoka ximedaninyana a ta ku fambiwini
3: no akesa swinene ku tshumbuteliwa switori leswo
6: sesiiiherisela ndhaku ende ni khenisa swi misakiseri mara boti magezi va ndla yini
3: phela
6: wa masa ku yini n'wi a ni rhongomela nyana mara kusukesa mitlange isimuleriya ono ni tlela ni swi twa ku na swo mabhakaniya namuntlha ni swi twele mini swa mama ye hi mabhakaniya namuntlha swi le ku lumeni
3: aoo
6: tshama kunene
3: hikuva
6: n'wanuna loyi na ku n'wi yingisela kahle ni lo tshama mara na swi ta ku hi ku haxa loko vo ni veka na n'wina hayi ntirho wu nga famba
3: a wu nga famba ngopfu ha swi tiva
6: swa ni va ringeta
3: ina
6: ringeta hi yo tshama ana hi tlurisa na ko ku ba tshwalo kaka ku ya bi tinsimu ntsene hikuva hi tshike ni vulavula ri je hi ya ku 3 o'clock hi ta lamuleli a yi rhadi
3: impela andiraja namuntlha ende xikhomekini a xi kona ku na mulambya mani wa ha wisile
6: u ta vuya fika hi panula kumbe hi nga ha swi koti na ku humesa ti-voice leswi a hi ta hakisa swona.
3: Swona hi mpela se swi cela ti.
6: Hayi vuhaxi swi kona futhi ni khoma nambara mi.
3: Hi mpela hlayisekale.
6: Hlayisekale DJ Kwanda.
3: Thank you.
6: Thank you.
3: Yeah, so la ya wa batwa wa sechalate la bataku ikona wena mixing soseka. Wa switwa va ku nika xivumbe ko xa u kota ku vatwisisa ku loko va ri a grounding va khome bolo va tle va ikhidzamela nyana leso. Wa swivona va vanhu lovo kota ku dribula ngopfu. Va endla swo swi va ta u gwajisa gwajisa va ikhidzamela nyana bolo ya ko ikhaibiwa hi matsolo i biwa hi matsolo yi yisiwa na leswi fuveni. Eh ripere le mixing soseka.
5: Ngiyakubona
3: malume kwamza. Malume kwamza bahlayisekile mana mkateko la ka xhlelane.
5: Hawo, mkateko bahlayisekile
3: ngoku. Eh.
5: Hawo kami yako haya ngena yoshweta.
3: Ene hi mina ya loyi. Ene namuhla hi le ku vulavuleni ka teteya ta khale ka malembe mana mkateko. Mo hetela nyana na timbirhi tinharhu. A swi nge se va kona ngopfu leswi a swi chayachayana. Se nkarhi walowu a swi nge se va kona ngopfu a mi hungasa hi yini?
5: I'm going to go to the city.
3: I'm not going to be able to do this.
7: Ntirho wa kona laya holweni leyi nga laya ka xithelana.
3: Ya tlela le kari yona muganga lo lo no tiva ku ngana ti holo to hlaya nyana wena mixing saseka lo ina wona community hall muganga lo wa ka tlelana na ti holo tinwan tete ta vanhu va lava va ngo ti endlela swa mabindu ya bona a he mile moyeni mixing room no saseka a he a he a he
7: Njani baba?
3: Hayi fukile minjani ngwena?
7: Fukile konkonko.
3: Eh.
7: Ah, nami ndino gana ma, nami ndisirile.
3: Me yingisela mire kwi.
7: Last kimini.
3: Oh, last kimini. Kambe skimini line ya lavo sha mfana.
7: Ya, sha mfana mbepu lo choko ni skimini sendo koma patra ta kam kwaida.
3: Okay, eh. Eh, kambe miteni namane last kimini.
7: Ileze korlod witi mutanana, ntukulu waka rasiyala.
3: Oh, tukulu waka rasiyala, ee. Okay.
7: Kwe mina, kwe mina, mwe baba.
3: Eee.
7: Bilwe mina mtai baba nyana.
3: Eee.
7: Ani zinto sukuru mwene mikela nda ukuleka wa mararaza na ajomtonga, mamatutu kanyana.
3: Eish, mararaza miyungu hupa, mastuwa kusukuru mwene vatlangi. Katash tsonga leta tash gazani titlangaku hi mugivela
7: vakhegula va dilika mukhava va lo titshamela va vola mudende
3: a ku lukumba mararaza kahle kani a swi na mavhiki mambirhi ni nga va tlangangi laya ka nongonoko lowu wa ta xigaza mi nga
7: vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: minongonoko un'wana non nghena ku hi 9 to 12 wa ta xigaza kwala ka GCR.
7: Wow.
3: Heleso loko ni sungula nongonoko lowuya ni tala ku ti batete miti vulaka ta vako lokumba mararaza, ta vako lokumba Samuel Mavunda u hlewa hlewa, ta va Goodman Ngulele, mavona ti sim teti ya ta khale khale swinene.
7: A ntoko ko lava vanga huma vako. A va famba ku ya ingisela story na tisimu tete a mitini yin'wani hina ha endla hi tlhelelana mati ku ya yingisela ti-radio
3: ho amukelelana mati ku mi ta kota ku yingisela ya tivuya mati lama va lava ku cheleta yena va lava ku cheleta mupapawa
7: va lava ku hlamba
3: ho va lava ku ta ma tirhisa kwala kaya va va na mati ku olova
7: na hi ta ya kelela ndzeni ya na madyambu ya yingisela
3: radio
7: xa xivekiwani khale ka Xitsonga ma vekelele khumbini leyi tshama va le karase ngarase no i swilo swa khale swa nandziya loko mi ti bana mi hleketisa khale mpfula ya hana hi minkarhi ya dya swifaki na vakhegula yendla mbalembala hi swona kwamkwam
3: no na khensa swinene tiko luwa ka rasiyala
7: nguvo hi twa van'wani radio leyi na vayingiseri vo tala
3: a swinene ngopfu
7: wo hi twa vafana ku vovova va huma kwini na tinqambi ta hina ta Xitsonga
3: hi swo danke
7: danke
3: hi swola ya va vona vekiseri vo saseka lava tukuluwa rasiyala ya lekwaku loko ka lowu nongonoko a no ka ni nga ti tati ngopfu la tahala ta Xitsonga hi mhaka ku hina minongonoko mimbirhi ka hi chongoleni hikuva loko u lava ku twa ta khalenyana wu yingiseli nongonoko walowu wa kusuka hi 8 to 10 na hi Saturday loko ni bala ta Xitsonga na sungula hi timbirhi tinharhu ti ta ta khale khale ahe mi le moyeni mikiseri wuna saseka
8: Iperisile vanhu me Efra.
3: Ahe, tata Joe.
8: Ambi to itsa ma evhiki leri netiweka yini voni.
3: Ayivo, ina yile ku hlupheni ngopfu hinkwako.
8: Ah, mina yini voni masiku hinkwawo loko yo ni tsema eish. Ita va iluzisini hiku ani. Hina hi wela ka valavaya. Vo, a hi xuxa.
3: Eh, vo xuxa impela.
8: Hayi leswi swi nga kona. Xo sungula ni ta vulavula hi titlambi a hi ri na nkateko khale loko va tatani i vadokodela va sungula ku chaya hileswo a hi swi tiva ku hi Friday va tlhanu va tata ivi hi humesa mitlhanu ku hi nghena hi
9: va
8: vona ku
9: tibiwa
8: mafestere hi ti-newspaper ku loyi a nga ha va tlhanu a nga voni
9: a va chayela lomu ya titlilasini ta le xikolweni
8: loko va ha sungula rerero no lava mina a nga sapotelaapa hi swi vone hi life leswiya
9: ene life ya kona swi karhata njhani loko muti wa vinyi va vona va swi hlamusela ku a va rhwala madibetiri lamo tika va famba mipfhuka leyi va ya ku tlangivi
8: na swi vava ngopfu na hina loko hi la ku twa risimu u fanele hi ya ka mabedle hi kona a ku chayisiwa ti ku ri hava ndhawu ya yi nga na gezi a hi fanele hi ya ka mabedle ka Hlengani leyi ka Simbi u rhwala dibetiri mi ya ku chajiseni hi ri group ku hlaya ka swin'wana swivulavula hileswo loko u nga yi a wu nga voni
9: u nga voni TV ya kona
8: hi famba hi bara hi yale loko u nga ya u nga voni hi leswo ku chajiseni a hi famba hi tele hikwani u ta la ku vona loko hi
9: vuya
8: na ku yingisela betiri ma swi vona ku za ku ta xitayela xin'wana xo loko i power veni everedy power plus yi ya swekiwa hi chela chekasi
9: yi vilisiwa na mati
8: ti vilisiwa ya swi swa khale ivi loko
9: ene himpela a yi hukuma ndzilo loko yi endliwa sweswo
8: a ti hukuma kumbe a ku ri believe mara to a ti hukuma a ti hukuma na hina hi valava hi swi endlile
9: physically
8: loko se hi vula xilungu ya swi tele swa khale swi tele se ivi na madyambu a mi nga tleli mi nga hlayeliwangi switori hi mhaka ya ku a ni aswikolweni a swi laveka switori
9: himpela
8: ivi va ku khova kokwana va kha va hehlayena
9: swin'wana swi kha swi chavisa loko ya kukhondzeleni loyi a kukhondzeleni
8: sweswiya swona loko ku ri i tsheketo lowa wa n'wambirhi makokoro a teka timpahla ta luya lowa wa chavisa
9: a wu chavisa lowuya u endla ku mi venga na munhu luya a xanisa wun'wani
8: a n'wimbanisa tidzovo leswo mi ta tlela ni hleketa hina a yaka kokwana wa mina Basani leswo a hi tshama hi vhaka laha mhani va sukaku ku loko va heta ku hi hlayela ditsheketo lowuya ku va tlhela va hi finingeta dikumba dyin'wana a va ku hi xilasilasi dyi nga laseleliwa ivi hi ta tlela hi se hi tsheketa titsongo
9: letiya hayi mpela tivuya manaleo
8: swa mi swi tele ni nga ta hetelela vayingiseri hei
9: hayi swi hlayiseni minkarhi leyi taka loko hi ta mi ta hi phofulelana leswin'wana swi nga sala
8: titele loko hi sungula ku ha xikolweni ku famba a swi na mhaka ku na xibelana kumbe yini ho famba ku na yunifomo
9: ene a ku nga hlekiwi munhu kha a lahamba a famba ya tlhela exikolwenivale xibelanku
8: ri hava swihi sweswo hi swona
9: no ni kesi swinele mana leyi wa hlayisekale hi swona ya welaveyiseriseka ya wa swi vole swa ku kumiya ma ya yingisela radio emutini wa karhi na themba mugangeni ya ku hambanahambana a swi endleka sweswo mina ni tsundzuka hala kaya ka Jilongo ni nga kulela kona leswaku na muti wun'wanyana va ku hi le ka Maxali so na sweswi na themba va ha ku vitanisa swa ku hi le ka Maxali hileswaku a ku na yi radio yi ri yin'we lahaya nkulukumba va lahaya va xava na lahaya xa loud speaker va xi koneketa hi ntambu va xi hayeka le henhla ka lwangu leyi hileswi a wu ta xi twa wu ri kaya swi a xi na mpfumawulo ngopfu xilo lexiya ni swi vona ku ya va ti karhatela ku vanhu va tiko va swi kuma swilo hambi va nga ri na swona
10: hi
9: pfukile minjhani n'wina na hi swi swa nghala musi leswi
10: hambi yi to vuya loko ku ni fafama ni kuma va kha va vulavula swi no twa hi nga wu ku bana moya hikuva a byi ni vuyi minkarhi leyi vuka nghena wun'we hi minkarhi ya
9: kona
10: minkarhi liya ya vo hina wa kuhlaa mugivela sweswiya swa vo hina hi jikajika kwalomo vhiki leriwani namuntlha mumuni vuni leswin'wanyana byi tlanga hi mivirhongo ni zame kuya ni kuma ku ha swi fambelaka ya ni tlele xana va twa loko ni pfuka ni kuma va ku huma sesiyalati
9: swin'wana
10: na swi twetetela ndhaku ni swi twaka a mo pfumelela
9: pese sixalati va tina tin'wanyana tele stadiyamu ma ti tiva hi swihi swa nghala tele stadiyamu ta majimbosi lomo fika ma phungela le stadiyamu ma endla tixawara ma xawaraxawara vanhu hi mati loko va ta hala hansi ka stadiyamu ma ti tiva
10: a ri mhe ni ta vulavula hi ta hina so a hi rhandza ku va ku ya le ku va ku va ku na vafundhisi va lava ta ku nga ha va vuli van'wani va nga ku hanyi pasta man man loko fane uya kona a itsakisa hi swo tlela kerekini e swa majimbo swi tele a ina ku na valava va tiyela ku va nga yangi swona swa le
9: tikerekini
10: a ita hi tsakisa ku hi nga tlelangi kaya swo swo danya se mara ku phungelaphungela ka van'wanyana ku ri kona
9: loko ri kona ngopfu
10: a le hina a ha komini na a ha kumile minkarhi ya kona ku na tiboso ta kona pe
9: okay leta titiveka tiboso
10: a ti kota ku ti kota ku hlambisa van'wanyana hina hi wela kwalaa ka ku hlambisiwa na hina
9: va mi wela ko hlambisiwa
10: alaha ha kumile minkarhi ya kona pe hina hi wela ka valava va ku hina valava ya vuhina vulunga va kona hina a hi hlambisiwa ya ku ri na tiboso kumaka a pela sweswiya se mara hina a ha landzelela valava ya vungu ya ya kerekini mara a hi fika a ku tleliwa a ku tsakisa swa vugevengagevenga le a swi nga ri kona a minkarhi ya swo minkarhi yin'wana van'wana hi ri ku vuyeni na van'wa virhongo minkarhi ya
9: kona
10: mara sweswiwani ha loko va ku vuyiwa stadiyamu ni chava noya hi vola ka vula hi ti-festival ni a hi swi tiva ku hina hi ya ka festival ma hi khi swi tiva ku hi hava mali a hi swi tiva ku na tinhlambi letiya to loko se ku nghena tona a ku ngheniwa mahala na sweswo tikwe kuhonyana se ti nga dumanyana mara ya ku ri na tinyimpi se hina a hi swi tiva loko o za ku nghena swimalimali
9: loko mo
10: koseka ku hi pfulela gede a yi tlumbiwa
9: a yi tlumbiwa yi wela hansi
10: yi wela hansi ma-security va tsutsuma ivi yi nghena a ku tlhela ku va kona ni vula ku a hina a hi a va ta hita ni khima mali a hi swi tiva ku a hina loko hi ya hi hangela hi thwelufu hi khala ku na leswi a swo hi thwelufu va mpfulela mi kota ku vona
9: o va kwase tinhlambi to tala ti tlangetelini laya
10: a swi fanela sweswi loko o ndlange siku ku haya va yi pfalela le kule gede ya kona leve nge ku pfuleli na vugevenga byi kona
9: va ta pfala ku za ku ya ri za ri haxa va nga pfulangi na nyana
10: la ku handle ka swo loko ya sweswi loha loko lo handle ya vuya yi va hama teki atipfuli lo vavisekaimpela
9: vusiku byi tele swo biha mani hileswo man'wani
10: se khale a hi swi tiva ku haloku ya kona hayi vuya na vusiku a hi kota ku ti vuyela
9: ku nga ri na nchumu xo karata
10: na vanhu va koho valava va khale va swi tiva ku haloko ka hi nga pfuli thwelofu ku nghena swimalimali ya kona tinhlambi to duma va banda six loko nghena minkarhi ya kona ku banda six ya dume ngopfu loko fanele u ze ku nghena yena batetiyani
9: hakumabasi yi chayile ka festival
10: hi va na nhlambi nyana yin'wani Calvin Vuma va ku cukumetana ti dyondzi kwalaya loko za ku nghena yena na maphorisa va tshika bohiwa a na yimbeleriwaku hi bush a ku ri life nkarhi walowo
9: yi biwa life hi stadium xi cina hinkwaxo
10: hi vula ku za hiwa ne a ku masimulelaku i bush na yena hi dyondze kwalaya kuma ku se ta bohiwa ka nun'wa tinhlambi letiya to australia loko ti nga ri kona ka festival
9: a ku yeki kahle
10: loko ze ku nghena yena va fanele hi thwelufu gede ya pfuliwa loko yi nga pfuliwi ma-security ya ta tsutsuma
9: hikuva vanhu lava handle va ta endla swin'wanyaniwa
10: a gede a yiwa loko vo ala va yimini va zama na swiya swa ku swa va hi ba hi sweswa swa va tiyini swin'wi n'weta mara hi ku a hi tele ende a ku ri na tiboso pe
9: ni
10: ta ti vulaku ku tiboso hayi ku na lao se khala ku na tiko leri swi tivaku ku na loyi a chaviwaku and a tshama a ri kona kwale ka ti-festival leswi tivaku a ka siya ndhani ku i mani a baku a gove ku mani a 14 ku na mani a hi swi tiva ku a 14 na loko ku be madlaya leswi taku ya hlupha hi swimanimani we le kwinikwini we le 14 sweswa swo taniya se na kwale ka ti-festival a va va ri koho va yimele thwelufu loko yo tsandza thwelufu ha va tlumbini ma-security a manyisa
9: no ya kensa swinene swi swa nghala yi khomeni kwalano
10: a hi tirheni na vencesa kwalano ni valavela na n'wesiki leriwa a yini mahlweni
9: no danke
3: Ya ta beva gimetile wena mingse rumo tsaseka swa ku bula hi ta bula vikile ri taka.
11: Xana u nga va rugula benga switirhiso swa quality leswi ntsengo wa kona u nga u rhandzaka. U nga karateke hi ku laduma hardware ya nomala mulele. Ba kumile swi swa quality. Kuma bathroom cabinet, combo set, makeup of cabinet, mirror na basin. Hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula. Yona u kuma hi 1699. Unga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU. Yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Laduma hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Laduma hardware. Where you save and score. Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va ku khomela special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Noku bora kutlula kulumuka 50 wa dimitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters per casing i 2,500 rand, transport i mahala. Loko u hi nyika custom u kuma 2,500. U nga hi fonela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
12: Na una malume Efra, malume Efra, malume Efra, Efra. Hiçbir türlü ne yapacağım? Tutsak olayım la. Sen de malume Efra.

Ya hela ku ta hitla walowa amaswaze mvelo kwalani wena mixer omno saseka vako ubaba wa xona ku dala kambe va malume lava hesu va sala va teka swifutswa baba leswi vanga hisiela swona la va switeka va ti nyika swona hi voxe ivi hina hi sala hi hlupheka ma switiva leswaku rifuwo ra nkarhi leya khale a ku ri timhakateti ya ta swifuwo hi tona ti endla ku ti hlayisa vanhu lava va hanyaka hi mikarhi yaliya wena mixer omno saseka se loko va malume va vona ku ri hayi kona a ka ha ri na munhu lonkulukumba laha a va teka advantage ya ku leswa vana swi nga sala hayi to swi tekela swifuwo leswa swona leswi ivi hi swi tifuyela hina hi ri hi hexe wena mixer omno saseka mi tlela ni mingeta hi risimu rero ra wona ntlawa lowa amaswaze mvelo leri na rona na themba leswaku hi ri tiva swinene leri wena mixer omno saseka a ku thula u lalele DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko kamtsundzuka ku tinsimu leti ni hi vumbirhi ka tona ti biwi hi lembe ra 1981.

Yeah, ku risimu ra matimba swinene leri wena mixiri umno saseka ku vanghana vanwana etindlini loko kare hanya na vona ipo ka mwanwana no kuma leswaku va hanya va tiendla inga ku vanene loko va hikomba swikosi vula vula ku biha ngopfu eka tichomi ta hina leti hi tsakelaka ku ti tumbuluxela miti na tona va jika va ya ka tona va fika va vulavula ku biha hina ku swi nga fambi swi swa hina la vuton'wini.

0: Rixaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza, ku hlawula swi le ka hina, ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Shibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlanganile na khombo ra ku vamisiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhaka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela, kasi va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, 200 rand airtime, grocery leyi endlaka 3500, va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand, va tlhela va ku endlela na death certificate, va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage ya vona, kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena, loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona i yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela, va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, airtime ya 200
4: na grocery ya 3800.
3: Laha va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars, va ku endlela na death certificate, va ku tekela na murhandziwa wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani Alimdev Buildings, office number 019, kusuhi na xikolo xa Kwangu na Tilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumela le Benston aposweni, kasi eka Mkwakwayila a Paulus Makwala complex va kona, na le ka Maphalle R81 a main near taxi rank nakona va kona. Mi nga va fonela sweswi eka 071 554 9757 071 554 9757, kumbe 015 101 0151 015 101 0151, eka email i admin@shibasa.co.za, na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services.
0: Shibasa Funeral Services.
5: Na Mandume Efra, Mandume Efra, Mandume Efra.

0: Ya la kutako imduma silela kara fambisana kahle na mdu na na mandoza wena mixer umo saseka vaku 50-50 ritim leri nga releasewa kahle hi lembe ra 2001 sweswi hi vulavula ku ringana 25 years. 8 minutes to 12 wena mixer umo saseka wena ta ni vona lava va nga ta va ta nghenelela ka nongonoko ya hala ka lexa Facebook ni vona Christina Manyike wena mixeri wa mina wo saseka a ku ri perile na vaxumi malume Ifi Makwamuli hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa B9 Choice wa le Xawela ku hi swin'we ni ri kwala Sandton City a kaya ku ri Xawela Block 23 okeza swinene Tandi Betty Maluleke va ku hi swin'we malume Ifi Makwamuli ni ri la Pimville Soweto kaya hi le ka Mulamula awu hava sweswi Betty hayi ntirho wa n'wina wa mufambisa man vhiki leri nga hundza hi twa mukha mukumi ku hala Mpumalanga hala tlheleli Soweto awu va ri khale hi ta twa ku hele Jimmy State biwa ka vona a ku hi swin'we ni ri laka Jim Ngalalume ni va khensa swinene mhani makhuvele Grace na vona va ku ri perile malume hi fihi hi swin'we ni ri kwala gandlanani ka khani ni kumana mhana risana rinoko ringano na vona va ku hi swin'we ni ri kwala Stanleywop kaya ku ri ka Makoxa hansi ka vukosi bya Ndhuna Mungoni i mhana triple R Thomas Mdun'wazi Xivambu va ku hi swin'we ni ri kwala ka Muswani byi ri se hi ku byi ri bhoo kuma Lorenzo Xifufununu a ku hi swin'we ni ri kwala Block 2 akeza swinene Xifufununu ivi hlahla Walter Maluleke Masekani a ku hi swin'we ni ri laka Bode ni kuma na mhana Nkarhi Macevele a ku hi swin'we ni ri laka Dzekula ni kuma na Eric Bishop Rachihule a ku hi swin'we ni ri kwala Nweli ivi tuva ra Nova Nkhwaxu a ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp ni kuma na Moiteri Stivela na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nakape Vulovidu ivi Hleketo Mhlongo na yena a ku hi swin'we ni ri kwala Vuhetli ni kuma Standivina Khosa a ku hi swin'we ni ri kwala a Xivulani i Standivina Khosa Xitachi ni kuma Hasani Choice na yena a ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mphongola ni kuma na Ezaya Soza Nkuna a ku hi swin'we ni ri kwala Xayandima ni kuma na Saddam Saddam na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani King Khalanga Valoyi a ku hi swin'we ni ri kwala Valdezia ivi Bishop Reni Rasimphi na yena a ku hi swin'we ni ri kwala Dzimawulupile ivi ni kuma na Malati Hokani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Phaphati Vulovedo R81 Brighton Nyiko Sixonge Small na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Village Takalani Nenguda a ku u bva Chivulani rirothe a ri ku livuhesa ngamandla thi Johnson Tobias na yena a ku hi swin'we ni ri kwala Democratic Republic of Mangongoza ka Mavalani ni kuma na N'wamtuku Baloyi Umphile Millet na yena a ku hi swin'we ni ri kwala Gandlanani Block 11 vaya Mavambe Malamulele ya na marungula lawa ma ku ta hala ka Facebook ni mabili wena mixer ya ka ta mahungu leti a ti nga ku karhateni namuntlha kumbe ku trenda i timhaka tetiya ta ti-protest kumbe ku kombisa ku vilela loku nga kona kusukela loko ku ta va ku vikiwe na timhaka letiya ta ku ri vahlapa va fanele va kuma mipfumelelo kusuka le ka Home Affairs se ha Durban ya pfurha wena mixer wo saseka switaratini na la Gauteng mi swi vonile nyana sweswi swa ku kombisa ku vilela ko ku ya kambe hala Durban ingaku hi kona swi nga ku hisini ngopfu namuntlha ku nga ku ri vuwalawala bya ku kombisa ku vilela a ku nga walawali na munhu lomu switaratini lomu ku kondza kun'wani maphorisa ma balesela sweswa swa mimusi leswiya ku hangalasa va kombisa ku vilela lava va teletele na switarati leswiya ya maxelo ya mundzuku ma yimi hi ndlela leyi wena mixeri wa mina wo saseka Giyani matama ri kwala ka 34 degrees Celsius namuntlha mi ri twina ri vavula ri nga howi Malamulele ri ma ta kuma ri xika kwale ka 33 degrees Celsius Musina 35 degrees Celsius Thohoyandou 33 degrees Celsius Makhado 28 degrees Celsius Phalaborwa 33 degrees Celsius eTzanini ma va ka 30 degrees Celsius Polokwane ma va ka 29 ivi Pretoria ma va ka 31 ivi Johannesburg ma va ka 28 ivingi loyi nghena laha Kruger National Park le xingwezi khempe matama ku hisa ku fika kwale ka 35 degrees Celsius se n'we mi nga ta kumeka mi ya kwahalaya mi ya dzumba kona mi ti humesa swi tiveni ku ri ta ri karhi vavula swi nyawula nyana ivi mopani ekhempe ri hisa ku fika kwale ka 34 degrees Celsius Lethaba khempe ri hisa ku fika kwale ka 34 nakona ivi halaya Santara khempe ri hisa ku fika ka 33 degrees Celsius na le ka Skukuza khempe ri hisa ku fika kwalaya ka 32 degrees Celsius when a big serum was Saseka.
1: Na mungume efra.

0: hela kotae the late Lazarus Khahudi kwalano wena mixiri uno saseka ku don't hold the raff unga ngkhomi kuvava ngamule ya wena murandwa wolo wa wena loyi hiku tangu limazi tangu vavisa swi kahle leswaku kahle kahle sweswi ya hi nga va kumisa swona eka hi va hembela hi va byela ku hi va twisisa ngopfu a hi khudzeheli no khudzehela loko hi va hleketa a byi yimahlweni vutomi bya kona byi fambisa sweswi ya wena mixeka se swi jika kwihi laha kwala ku fambeni ka vutomi se u kuma ku n'wana wa vanhu u holdiwa raf u khomiwa ku vava swinene risimu ri ri na 39 years sweswi wena mixer u saseka ri releasiwe kahle hi lembe ra 1987 Even it was one risimu ra malembe ndhaku kambe ra haba ri tlhela ri hi nyika na tidyondzo to karhi wena mixer omno saseka we ni vona nyana laya ka WhatsApp ni nge se cica magiya ni famba hi nongonoko wun'wani sweswi lava hala ka WhatsApp ni vona ku ri i va mani va nga ta va ta va na mina la ka nongonoko laha okay leri ringula ri te karhi muni leri leri ni vona leri ndava ku ri ku ri langutisa sweswi 2246 na themba ri la ku hlamula swona sweswi swa nongonoko laha
1: malume ifi hina to talatala tete tibaku to hi tsundzukisaka Thema Springs hina hi ri vanhu va Johnny Shem hi tshamile kwa Thema swinene a hi tshama kwa Thema Springs hina toto talatala tibaku vo splash vo Rebecca Malumbi Zobatola vo mani va ri vo Chiko ku hlaya swa ku xurha ma hi vona ku fana na vo Paul Ndlovu hi vo va nga promota xichangana Joni liya yo hi ta famba moyeni ni vone nhwenyani wa ku saseka kwale Joni va yi jisetela vanhu va ku sizohambe moyeni sizovaku sizokhambe moyeni loko va gweragwera hina va twinga ku vo hi gwera sizokhambe moyeni promete ngo xichangani kulukumba luya Joni se to hi tsundzukisa kona malume ife kasi liya ya elo mahlatheni yo ni tsundzukisa sira malume wa mina boto wa mhani loko va ku yi karhi ku musalinyana wa muga u vidza musalimuholo a ri mola ke mona waka tira spika loko yi ku tsirititsi a hi tsaka ngo se sira malume va ku mariani ku malume va ku hayi ku pfula grand form haleyo mi ku mi ta vona mahlatheni ko va battery yaleyi tirhaka kwalani se hi hleka hi tsaka hi ni tsundzukisa swo tala ngo swi hi tsundzuki tinsimu leti hi tlhelerisa malembe ndhaku ti ndla ku mihleketo ya hina yi pshupshwa ma swi twisisa mara se kasi hina vhelo a hi ri va ka soul brothers na papa va ku a hi ri va ka soul brother malume ife ngikuthandise mncane se uze wakhula manje ngikuthandise mncane se uze wakhula manje hamba ntombi woyokubona vanamehlo helele hawu hamba helele hayi hambi helele hamba ntombi woyokubona phambili helele hawu hamba helele hayi hayi helele malume ifi mata hi lero a ti thopanile ta soul brother ku nga wiyimbelela mani na ku ku yingisela mani a min'wexe mina vona na mari ya masiswanganyi kwala ka masiswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka yoleni wa maxangu wa pasa a ti koki malume ife until chayile mi tshame ya nghena kwale ka letin'wani dango a hi tlele hina hi wa mitla
0: danke hakensa mana na mari ya maswanganyi namuntlha ta soul brothers hi biwe hi nkarhi a hi kotangi ku kuma na yin'we namuntlha tireke masiku lavan'wana a tikuma hi ku seveka n'wini twa lava
2: riperile malume afrime riperile malume afrime exitichini mapfuka kwala ka fred gwale mani ayeye bazumba bazum ayeye bazumba bazum ayeye bazumba bazumba bazumba bazumba hematamarayo kwala malume ami ni khome kahle ngopfu mi ni khome kahle malume ni kha mi yingisela swinene kwala mi kha ma tiseta malume laha mi yingisela ku lowu malume mo faya mathonsi kusuka ri tukela ka mavuza sweswi i mi yingiselelaka wa ma 14b ntirho a sunset liqua restaurant next to marele complex malume ta va na n'wina until 12 o'clock danke malume wa mina
0: danke hakensa swinene mo faya vuyingiseri byolebyo
3: Ah, ya boto kwa mza. A ti bela kaje mane rikwala ka mapuku ala ti ingisela swinene. Rikwala ka mapuku kwa nwa dilona kusuka dango.
0: Dango, dango, dango, dango, dango, dango, dango.
4: Na DJ. Ah, mbele kwa kukunga lengere tasha. Hawa. Ya mbele kwa nje ka sona man. Moi fikete sa kali, kali. Tolange hivuyi masitiva. Hayi tolange hivuyi. Amele kuti biseni. Mi hleketa sa khale ka ri radio. Hayi ti radio leta sweswiwani. Ti radio ta khale ka ri radio bantu na radio tsonga. Loko ku fika minongonoko liya ya nkarhi wa vo 11. 12 ku ba tinghoma ntsena minongonoko liya ku lo chowe. A ku nghena na un'wana loko wu be mahlampfu a ku mi chava tinghoma ntsena. Leti mi ti chayisaka sweswa ku ri tona a ti bisiwa minkarhi ya kona. A talange hi vuyi mani ri khosa ka njhakanjhaka mandela bayi.

la kotaku hi Mr. Bau kwalana hi pfulela xitikisi hikuva ni kha ni ni famba hi risimu ra yena rero ra masingitano ri twaku hi ndlela yaleyo wena mixtrin soseka 16:12 u ta tiphina hi marhabenta lama nga khomela wona mixo lowu hi karhi hi sungula sota walowu wa saseka wa xikwembu ku ri ti 10 October 2026 wena mixiri wo mno saseka Zaida Dlongo uyimi ku lunga la wena mixiri wa mno saseka a ku beliwe mari tsundzuka risimu lera beliwe a va ku a li lando la kona la wena engaku loko u li koka engaku lo tsemeka hi leswi rirhandzu ra kona leswi a ri tiyangi ra tsekatseka

0: Ya wa gimeta endlela leyo kokwani xidimingwani wena mixiri muno sasaseka vako ni hlayise vakwambiwa na matimba ngopfu hambi wo tlariya ngopfu akambe ka ngamu ya wena u ta wa nkoro u ta va mark ya teka riqingho ra wena wena mixiri muno sasaseka wena u nga na swin'wanyani u nga tsakelaka ku va hi swi lemukisa rixaka hi nkarhi lowu fanaka wena mixiri muno sasaseka swi teletele ngopfu hi nga swi vulaka leswi hi nga ta ku ha hi dyondzisa rixaka hi swona tana na tona hi twa
1: na Malume Efraim.
2: Malume Efraim.
1: Malume Efraim.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
0: Ya ta ban kan famba hi risimu reri loko ri na swin'wana u swi twaku u la ta swi vula teka riqingho ra wena ku 0608875942 famba hi risimu reri ra Neymar.

ya lo ya kuri Neymar wena mixiro no saseka ya mahlweni ndlela leyo 4 minutes past 1 o'clock swingwani swa switsundzuxo leswi lava ku lemukisana tani hi rixaka hina hi tala ku kunwa leswi swa maphilisi vera hi tsundzukeni leswaku hi nga tali ku swi nwa hi mati yo titimela tirhiseni mati ya ku kufumela nyana loko hi va hi kha hi nwa tiphilisi letiya loko swi ya ka timhaka ta ku tirhisa leswa tiqingho letiwani foni le ya wena va ri loko yo kumeka yi heli battery yi sele hi vo 10% u nga sindisi ku receive tiqingho hi yona foni yaleyo hi ku radiation leyi humaka laya ka foni laya yi va yi ri na matimba ngopfu ka helo lowu humaka laya fonini laya wu va wu ri na matimba ngopfu lero u nga tshika wu hi vavisa la byongwini la u kuma ku hi vekela foni ya hina leyi nga na 10% tin'wani ta tona u ta titwa na ku hisa ta hisa swinene se a hi vonini ku loko yo va yi sele na 10% a yi chajeni yi ya va na tiphesente ta le henhla ivi hi kota ku yi tirhisa ivi hi lemukisiwa na timhaka ta ku hi nga khigeli tifoni ha swi tiva ku foni lexi hi tshama hi xi khomini nkarhi lowu hinkwawo lowu loko hi ya ku khudzeleni hi nga xi veki hansi ka swikhigelo ivi hi khigela na xona ve ri swi nghozi ngopfu swoleswo eka mabyongo ya hina a hi swi tekeni hi swi veka kule na hina swinene hi nga swi tekeni ku ho tumbeta leswiya ivi hi veka kwala hansi ka xikhigelo ivi hi khigela swi va na switandzhaku swikulu ngopfu wena mikiseri wa mina saseka ka timhaka ta ku khudzehela va hi lemukisa leswaku nkarhi wa kahle wa ku khudzehela i nkarhi walowo wa kusukela hi awara ya 10 ku ya fika awara ya 4 se n'wina sweswi mi nga khudzehela hileswo mi le ku endleni ka kahle swa ka swilo swa kahle ngopfu mi swi endlela mirhi ya n'wina kwalano kambe kwalaya ka va 4 o'clock loko mo va mi phaphameni haya swi bihangi leswi swi nga swi lavekaka swoleswo ku ya hi mpimo wa makhudzehelelo ya masuku hinkwawo wena mikiseri wa mina saseka ya hi langutana timhaka ta ku tolovela ku dya swakudya loko ka ha ri mixo leswi a tala ku tsundzuxiwa kun'wana na kun'wanyana lomu hi fambaka kona ka valava swa tivo rihanyo ku swi kahle ngopfu swoleswo ku ri hi kumeka hi karhi hi dya leswi hi ngo hi breakfast hi nga sunguli mitirho leya ku tikatika u kuma ku a hi dyange na nchumu mikapunyana walowuya loko ri dyiwile mhaka ya kahle hi dya hi tiyela va ku hi nga yi ya nwetela na swihoko u kuma ku a ku na swakudya la ndzeni la kuma ku nampundzu wo pfuka van'wana toko a ndla ku va susa babalaza na ku va susa babalaza ve ri loko nwa na swihoko ekhwirini ri nga ri ku na swakudya na nyana hi va hi karhi hi ti tikisela swinene se a hi vonini ku ri hi tihlayisa hi minkarhi hinkwayo wena mikiseri wa mina u saseka ya 7 minutes past 1 o'clock we ya mahlweni hi ndlela yaleyo wena mikiseri wo saseka na n'wi vona na Big Joe u yimi ku lunga laha wena mikiseri wo saseka u lata hi nyika risimu ra yena ra ku saseka ra ku Makhesa u fikile ma swi tiva sweswi leswaku hi le ka n'hweti leya ku tlangela vutleketli bya mani na mani public transportation se a hi vonini ku loko hi karhi hi famba hi swi pandzamananga swa ku hambanahambana sweswi hi swi tirhisaka ku tleketla vanhu a hi vonini ku swi le ka xiyimo xa kahle swinene nene se a hi tweni risimu rera Big Joe a karhi a fambisana kahle na Refiller Boy va ku Makhesa wu fikile.